0: abooluganda abaagalwa mbaniriza nnyo ku ssande eno eya Pentekooti kutukuliza amajja ga Mwoyo Mutuukirivu. Olwaleero tugenda kwebuulirira n'essomo erisooka eriva mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe ogw'okubiri oluyo olusooka olutwala kulw'ekkumi n'olumu ate n'evanjiri yaffe eva mu Yowanna omutwe ogw'abiri onyiriro 19 okutuuka ku lwabiri mu essatu.
1: Nze Second Angelo okuva Kisubi University, essomo erisooka. Bonna bajjula Mwoyo Mutuukirivu ne batandika okwogera bye bisoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Ennaku za Pentekooti bwe zaatuuka, abayigirizwa bonna nga bali wamu mu kifo kimu, amangu ago ne wabaawo okuwuuma okuva mu ggulu nga kulinga okwa kikunta ow'amaanyi ennyo, ne kujjuza enju yonna mwe baali bakuŋŋaanidde. Ne balaba ennimi ezeeyawuddemu ng'ez'omuliro ne zigwetondeka ku buli kinnoomu ku bo. Bonna ne bajjula Mwoyo Mutuukirivu ne basooka okwogera ennimi eza buli ngeri nga Mwoyo Mutuukirivu bwe yabawanga okwogera. Mu Yerusaalemu mwalimu Abayudaaya abavudde mu mawanga gonna agali wansi w'eggulu nga bajjumbizi ba ddiini. Okuwuuma okwo bwe kwamala okuwulikika, ebbiina ne lyesomba ne banyamaalirira kubanga buli omu yabawuliranga nga boogera mu lulimi lwe. Bonna ne basamaalirira ne beewuunya nga bagamba nti, naye bano bonna aboogera si Bagayiraaya? Kiyinzika kitya ffe okuwulira mu lulimi lwaffe lwe twazaalibwamu? Abapaati, Abameedi, Abaelamayiti n'ab'omu Mesopotamiya ne mu Buyudaaya ne mu Kapadokiya ne Ponto ne mu Asiya, mu Turigiya ne mu Panfiriya ne mu Misiri ne mu bitundu bya Libiya ebiriraanye Sirene n'Abaroma abazze obugenyi, ssaako Abayudaaya ne bannamawanga abakyufu ab'omu Kuleeta n'Abawalabu, tubawulidde nga boogera mu nnimi zaffe ebikuuno bya Katonda. Kino ky'ekigambo ky'Omukama.
2: Katonda yeebale.
1: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiggibwamu. Sindika Mwoyo, Ayi Mukama, enfaanana y'ensi n'obugizza buto. Ayi Mukama, omwoyo gwange gulumiza Omukama. Ayi Mukama, Mukama wange oli mukulu nnyo. Ayi Mukama, bye wakola nga bingi bulala, ensi ejjudde ebitonde byo. Bw'omalawo omukka gwabyo nga bifa, nga biddira mu nfuufu yaabyo, bw'osindika Mwoyo wo nga bitondebwa, ng'enfaanana y'ensi ogizza buto. Ekitiibwa ky'Omukama kibeerewo emirembe gyonna. Omukama asanyukire mu bye yakola. Bye njogera nno bimusanyuse, nze ndisanyukira mu Mukama. Essomo ery'okubiri. Ffenna twabatizibwa mu mwoyo omu ne tufuuka omubiri gumu. Bye tusoma mu bbaluwa embereberye Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Korinti. Abooluganda, tewali ayinza kugamba nti Mukama Yesu wabula ng'ayogerera mu Mwoyo Mutuukirivu. Enneema zirimu enjawulo, naye Omukama y'omu, n'engeri gye zikozesebwamu nayo njawulifu, naye ng'Omukama y'omu. N'emirimu egikolebwa nagyo myawufu, naye Katonda y'omu. Ye y'akola mu ebyo byonna. Anti Mwoyo buli muntu weyeyolekeramu ayagala kugasa balala. Omubiri guba gumu naye ne guba n'ebitundu bingi. So newankubadde bingi era byonna wamu omubiri guli gumu. Ne Kristo bw'ali. Anti ffenna twabatizibwa mu mwoyo omu ne tufuuka omubiri gumu. n'aba Yudaya, n'aba amawanga, n'abaddu, n'abatali baddu. Fenna twanywa ku mwoyo omu. Kino kye kigambo ky'Omukama.
2: Katonda yeebale.

0: omukama abena mmwe. Getusoma ebigambo by'evangeli ya mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Yohanna. Obudde bwe bwali buwungeddeko ku olwo oluddirira ssabbaato, abayigirizwa we baali bakuŋŋaanidde enzigi nga nsibe olw'okutya Abayudaaya, Yesu n'ajja n'abayimiriramu wakati n'abagamba nti, "Emirembe gibe ku mmwe." Bwe yamala okwogera ebyo n'abalaga ebibatu n'olubiriizi, abayigirizwa ne basanyuka okulaba Omukama. Ye n'addamu okubagamba nti, "Emirembe gibe ku mmwe. Nga Kitange bwe yantuma, nange bwe mbatuma." Bwe yasirisa ebyo n'abafuwako omukka n'abagamba nti, "Mufune mwoyo mutuukirivu. Ebibi by'abantu bye munaasonyiwanga nga bye basonyiyiddwa. Ebibi by'abantu bye mutaasonyiwenga era tebijja kubasonyiyibwanga." Evangeli y'Omukama.
1: Ayi Kristu, ogulumizibwe.
2: Abooluganda abaagalwa, olwaleero lunaku olwa Pentekooti, Sande ya Pentekooti. Olero olwaleero tetukuza bukuza ekyo ekyaliwo emyaka 12 emabega. Olwaleero Ekereziya ekuliza ddala ekyo ekiriwo obulamu. Ekereziya bwe yakwata omuliro mu njogera ennyangu n'ebugujja amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu, olwaleero tukuza amazaalibwa g'Ekereziya Katolika. Eggulu bwe lyajja ne lizingako ensi ne ligiyamba nga liyitamu Ekereziya okubunyisa ekigambo kya Katonda ate ne Katonda oyo mulamu eri ensi yonna. Abooluganda katwalisa ennaku 50 okuva we twakuza olunaku olukulu olw'okununulwa kwaffe kwe kugamba olunaku lw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristu. Ekyo Mukama waffe Yesu Kristu ye yasuubiza abatume be ng'akyali ku nsi ne kituukirira ng'abasindikira amaanyi aga Mwoyo Mutuukirivu. Abo abaali batidde nga beggalidde mu kisenge olw'okutya Abayudaaya n'olw'okutya abo abaali babayigganya, Omukama aggulawo emitima gyabwe ng'abasindikira amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu ne galeeta okubugujja mu mitima gyabwe, ne galeeta essanyu mu mitima gyabwe, ne basobola okulangirira okuggulawo enzigi, ne basobola okulangirira ekigambo kye mu nsi yonna. Awo nno olwaleero twebuulirira ku persona owookusatu owa Trinita, ye Mwoyo Mutuukirivu. Mwoyo Mutuukirivu si maanyi maanyi nga bw'ogamba nti olwaleero seewulira bulungi, neetaagako ku maanyi, si maanyi ga mmere nti oba spiritual feeling, no. Twogera ku Katonda ddala, persona owookusatu owa Trinita, okwagala kwa Katonda okwo okusibuka mu Kitaffe ne Mwana okweyoleka mu bulamu bwaffe okutuwa amaanyi naddala okubeera abalangirizi ate era n'abamalirivu mu kukola ekyo Mukama kyatwagaza ate n'omukulangirira ekigambo kye eri ensi yonna. Mwoyo Mutuukirivu ono si kwe kugamba nti yatandika olunaku lwa Pentekooti, abaddewo kubanga we ŋŋambye ye persona owookusatu owa Trinita, tegeeza yaliwo nga n'ensi nayo tennabaawo, yaliwo nga n'okutulaba tekunnabaawo kubanga Katonda ddala. Era tulaba bulungi mu kutondebwa mu sitoori eyo ey'okutondebwa kw'ensi nga Omwoyo wa Katonda yatambuliranga ku mazzi. Era ne tulaba bulungi mu malayika Gabulyeri nga abuulira Maliya namuga amaanyi ag'omuggulu ganajja ne gakubikkirira, y'ensonga lwaki ekyo kinaazaalibwa mu ggwe Mwana wa Katonda ddala. Ate era mu batisimu ya Mukama waffe Yesu Kristu, Mwoyo wa Katonda ka mu kabonero akenjiibwa, era bw'atyo n'atwoleka nti eddoboozi lya Katonda ne lyogera nti, "Ono ye Mwana wange omwagalwa ennyo, gwe nneesiimiramu, muwulirenga." Era ku Pentekooti ebyo n'ebizze byeyoleka, amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu ne gajjuza Ekereziya nga gakka ku batume mu bubonero oba mu nnimi ez'omuliro. Awo nno abooluganda, buli kimu kye tukola mu bulamu bwaffe mu Katonda, buli kimu kye tukola mu Ekereziya kwe kugamba kikolebwa olw'amaanyi aga Mwoyo Mutuukirivu. Weetegereze emmisa eyo nga tugisoma, buli katundu tuba tukowola moyo mutuukirivu bwe tuyingira mu kaseera k'okutukuza okugamba consecration buli paragraph buli katundu katusoma moyo mutuukirivu sindika amanyiga moyo mutuukirivu gajje gakole kino moyo mutuukirivu akole kino ebirawo bino abiwa omukisa abitukuze kubanga omutuukirivu yatukuza yatuwa amaanyi era yakola ebyonna olw'okuba nti Katonda ddala alayi mwoyo mutuukirivu ate nga bwe bulamu bwaffe tewali bulamu tewali butuukirivu tewali ekereziya obukristu obutalina mwoyo mutuukirivu bufuuka lufumo bufuuka teeka buteeka oba okukola ebyo nga bw'onoogamba nti kuyisa mikolo naye mwoyo mutuukirivu yawa obukristu bwaffe okubanga bulina omulamwa bulinamu ekinogezi kubanga yabuwa obulamu mu vanjiri gye tuwulidde olwaleero okuva mu Yowanna abatume baali bakuŋŋaanidde mu kifo abeesibiddemu nga bajjudde okutya awo mukama waffe Yesu Kristu n'abalabikira ekigambo kyasooka okubagamba nti eddembe emirembe gibeere nammwe si emirembe gino ng'ensi bw'egitegeera okugamba okubanga tuli mu comfort zone okubanga tulina amaanyi okubanga buli kimu tulinako control naye ayogera ku mirembe emirembe gibeerawo kubadde nga wanza okubaliwo okubonaabona wanza okubaawo ebitunyiga wanza okubaawo ebiwundu wayinza n'okubaawo okufa mukama waffe Yesu Kristu abafuuwako omukka n'abagamba nti mufune mwoyo mutuukirivu ekyo kitujjukiza Katonda ddala bwe yassa omukka mu Adamu n'afuna obulamu era Pentekooti kwe kuba nti Katonda atonda ekitonde ekijja Adamu oyo eyafa olw'ekibi kati amuzza buggya n'amuwa obulamu olw'amaanyi aga mwoyo mutuukirivu omwoyo wa Katonda oyo yayingira ddala mu kutya kwaffe yayingira mu kutya kw'abatume ng'enzigi zisibiddwa Katonda talinda bantu addala oba tayita abo abatuukiridde wabula yennyini ajja mu kutya kwabwe ajja mu buteyinza bwabwe n'abafuuwa mu mwoyo we n'abawa amaanyi ate n'abafuula n'abatuukirivu kitegeeza nti amaanyi ga mwoyo mutuukirivu galina obuyinza obutukyusa abadde okutya n'ateekawo amaanyi abadde obutabanko ne gateekawo eddembe abadde okulumaŋŋana ne gateekawo okussa ekimu okukyuka kuno oba transformation eno ya gye tulabira ddala mu soma erisoose etuwulidde okuva mu bikolwa by'abatume nti abatume baali beekwese nga bali mu kasirise ennimi ez'omuliro zibatondako ne zibatonyako ne zibaleetera amaanyi okubalaga nti Katonda waali kubanga bulijjo tumanyi nti akoneokamwoyo mutuukirivu akama kakulu gwe muliro era kekwoleka okubeerawo kwa Katonda mu bantu be nti ennimi zino nga zibeetondekako bano bategeera nti Katonda waali era ekyamagero kino ekya Pentekooti ne kikyusa kiri ekyaliwo mu kiragaano ekikadde ku munaala gw'e Babel tujjukira nti abantu nga bajjudde okwekuza pride omukama n'abaawulayawulamu era ne bayingira mu katabanguko naye mwoyo mutuukirivu wajja agatta abantu agatta amawanga fena n'atufuula kimu nti twogera ennimi za njawulo tulina obuwanga bwa njawulo tulina ebitone bya njawulo naye okukkiriza okumu okwatandika ekereziya nga etandika ne mwoyo mutuukirivu nga bakkiriza mu Katonda omu ne mu kereziya emu kwe kwongedde okubuna kati emyaka 2026 omutume Pawulo era naye mu somo tuwulidde eryokubiri erivudde mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Kolinti atujjukiza nti tuyina ebitone eby'enjawulo buli omu naye mwoyo y'omu mwoyo wa Katonda si okugamba nti agala ffena tubeere omuntu omu nga ffena tufaanagana nedda ayagala tubeere nga mu buli omu bitone bye tukolaganira wamu at organic tukolaganira wamu ne tusobola ate okujjayo buli omu ekitone kye okuyamba ate awamu ekyawamu ekereziya abamu bayitibwa okulanga ekyambo kya Katonda, abala okusomesa, abala okuwonya, abala okuweereza mu kasirise, abala okugumya abalala. Buli omu ayitibwa okukola ekyenjawulo ne mu maka ne ku mirimu ne mu masomero, wonna bwe kiri nga bwe kiri mu ekereziya. Tetusobola kuwona bitone by'ebimu, wabula buli omu akola okusinziira ku bitone by'aba alina. Era Omukama atuwa ebitone eby'enjawulo bye tukoleramu nga mwoyo mutuukirivu oyo yatuyamba buli omu okwolesa ekitone kye, naye ng'ayamba okuzimba ekyawamu, ekereziya, amaka, community, omulimo bisobole okutambula obulungi. Abooluganda, olulimi mwoyo mutuukirivu kizibu okubeerawo enkolagana. Era akamu akabonero akalaga nti mwoyo wa Katonda takolera mu bantu abo kwe kulumaŋŋana, kwe kusowagana oba kwe kubanga tweyawuddemu. Kubanga mwoyo aleetawo bumu. Era essaala ya Mukama waffe Yesu Kristo eyasemba ng'asalira abatume be, "Wutuwunu musinti, Kitange nsaba babeere kimu." Essaala eyo tugyebulyeko buli kaseera, buli kumakya, buli kawungeezi nga tukola mwoyo mutuukirivu atuyambe tubeere kimu mu maka, mu ekereziya, mu buli kye tukola tubeere kimu. Ne naawe gwe ng'omuntu okuwulira ng'oli mulamba, ng'oli muntu omu, waliwo tubeera nga buli kaseera weewulira nti ate si ye ggwe, nga wenna okumpi oli mu bitundutundu. Naye w'onoobeera omulamba ng'omuntu, omwoyo n'omubiri nga bikolagana bulungi, ate nja kukuyamba n'okukolaganira awamu mu ekereziya. Twesabire mu ssaala eyo omwoyo mutuukirivu gye tumusaba olwaleero atuwa amaanyi, atuwa ebitone bye, ate tusobole okubala ebibala bya mwoyo mutuukirivu nga Pawulo bwabitugamba. Kubanga tuba ebibala bya mwoyo mutuukirivu okwagala eddembe, essanyu, obulungi n'ebisigadde, tugenda kwoleka nga tuli abakristu ddala era nga tuli abagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo. Mbaagaliza olunaku lwa Pentekoote olulungi. Mwoyo wa Katonda ababeereko ennaku zonna ez'obulamu bwammwe, ate twongere okumukoowoola ennaku zonna, ate olunaku olumu atusaanyize okumwegattako mu bulamu buli obw'olubeerera nga tuli wamu ne Katonda Kitaffe, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Omukama abeere nammwe.

0: Sose sawindala time check. Esawa siwezi kumina pili. Esawa kumacha. Time check kutusi wako. Bena musigan simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atemo sabulo kuja yaka senti kajisera cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nika stemo mukaga tanu star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
1: Mwichayu. Esika njiveku. Atichishi. Kato na namu kolachi. Kamisi mwavika pa wande. Kumukazo kubale namu wasa. Kato tegera gana. Awana teba ampulina. Chokewa matia, boba ni bulungi, abana balina emirimu, kani ulira yoru yombo, bonna basachimo, era bategera gana, mefe twali achi.
2: Twekwa sekatonda, era tunywerere mu kukiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami omukyala n'abaana, mumaka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambi.

0: twegayirire. Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu, gwatukuza ekereziya wo mu mawanga gonna ng'oyita mu kyamagero eky'olunaku luno olukulu, tukwegayiridde. Wonna mu nsi bunduggulayo ebitonde bya Mwoyo Mutuukirivu. Ekyo kye wakola mu matandika g'okulangirira amawulire agasanyusa ag'evanjiri, nakati kibunyise wonna mu mitima gy'abakkiriza. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe Omwana wo, oyo awangala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu, emirembe n'emirembe.
1: Amen.

0: nga bibasonyiyiddwa. Ebibi by'abantu bye mutasonyiwenga era tibijja kubasonyiyibwa. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye.
1: Ayi Kristo okulumizibwe.
0: Bakristo baganda bange, bantu ba Katonda mwenna, Omukama mulungi.
1: Obudde bwonna.
0: Omukama
1: mulungi era zembeera
0: zembeera ze tumwebaza. Tumwebaza okusingira ddala olw'okutukuŋŋaanya ku lunaku luno olwaleero, olunaku olukulu ddala anti tujjukirirako amazaalibwa ga nnyaffe Ekereziya ng'afuuyirirwa Mwoyo Mutuukirivu. Era olunaku olwaleero okumanya lukulu ddala twambadde na bimyufu nga tujjukira amajja ga Mwoyo Mutuukirivu. Anti langi emyufu tujambala mu bujulizi nga tujjukira abajulizi nga bwe kibeere Namugongo. Ate era langi emyufu tujambala nga tujjukira olunaku lw'omutume yenna omu ku 12. Ate era n'omujulizi yenna. Ate era langi emyufu neyambalwa naddala ku Passion Sunday. Ku Good Friday. Good Friday tujambala. Atira n'omwepiskopi yenna omukatuliki bwabanga wa konfirimansiyo era naye ayambala langi emyufu. Awo nno olwaleero twambadde myufu olw'okujjukira amajja ga Mwoyo Mutuukirivu era nga ge matandika g'Ekereziya. Fenga Radio Sapienza Family olunaku nno olukulu ddala tetulema kwaniriza bagenyi baffe ba ex-alumni aba St. Cyprian High School kyabakadde bannaffe tusanyuse nnyo okubalabako mwebale nnyo mwebalire ddala okujja. Ate nawe omuwuliriza waffe omulungi yonna gy'osinziiridde ffe kituzzaamu amaanyi okumanya nti naawe gy'oli era ng'otumbudde sawundi ate nga na bonna abakwetoolodde awo bali bawuliriza bulungi ebigenda mu maaso wano. Bantu ba Katonda, Sunday wedde tutakuzizza amalinnya ga Mukama waffe Yesu Kristo mu ggulu. Era wano nga Radio Sapienza Family twabaddewo ne Fans Day. Twagala nno era okweyambisa omuleereetu guno okukulisaayo bafanizi baffe bonna abazze wano ku kitebe ne twongera okuwayaamu n'okubaganya ebirowoozo ku butya bwe twandyagadde okutambula. Bannange mukulike eyo nnyo, mukulikire ddala amakubo. Bamu avudde Buyikwe, abalala Nakasongola, waliwo abavudde Wakiso, Mitiyana, bannaffe twasanyuse nnyo okubalabako. Era tusaba Omukama atuyambe ebyo ebyatufuuyiriddwa, ebiteeso ebirungi bye twabadde nabyo, Omukama atuyambe byongere okututwala mu maaso nga tutambulira wamu ate ng'ebigendererwa eby'aba founding fathers abasumba baffe twongera okubikkaatiriza mu nkola zaffe mu mpeereza zaffe. Sunday era eyo ewedde eya Session Sunday kwe twajjukiridde amalinnya ga Mukama waffe Yesu Kristo mu ggulu. Era nga bwe twebuulirira ku vanjiri ya Yohanna naddala omutwe ogw'14 okuva ku lunyiri lwa 28 okudda mu maaso, Mukama waffe Yesu Kristo yategeeza abayigirizwa be nti kikulu nnyo ye okuddayo eri Kitaawe. Era ngaga nti singa mwali munjagala mwandisabiridde nnyo, mwandyesunze nnyo okundaba nga nzirayo. Kubanga singa nzirayo eri Kitange, Kitange agenda kubaweereza Mwoyo we, Mwoyo omukubagiza. Awo nno ekyo kye twawulira Sunday ewedde. Era Sunday ewedde n'alyoka tugamba nti obuyinza bwonna bwamuweebwa mu ggulu ne muki? Mu ggulu ne muki? Ne mu nsi. Era n'alyoka tugamba nti mugende mu mawanga gonna mulangirire evanjiri. Evanjiri gye twawulira Sunday ewedde nti obuyinza bwonna bwamuweebwa mu ggulu ne muki? Ate era kikwewunisa, lwaki Matayo yajjayo ekintu ekyo? Lwaki yajjayo omutwe ogwo? Yakujjayo kubanga Matayo yennyini nnyini atugamba ne Luka. Matayo omutwe ogw'okuna olunyiriri olw'omunaana ne Luka omutwe ogw'okuna, Yesu bwe yali nga yakamala ennaku 40 mu ddungu, enjala yamuluma nnyo, Sitaani n'alyoka yeyambisa omukisa ogwo kuleeta proposals ze. Naye nga emu ku proposals gye yaleeta ng'oggyeeko eby'okufuula amayinja emigaati omukama alye, ng'oggyeeko ebyo

0: ebyoku esulinka wansi okubuka okuva ku kitikiro waggulu nga amayagala muteekamu amalala naye ate waliwo propose endala nti sitaani yakwata Yesu n'amutwala ku lusozi oluwanvu ennyo n'amulaga amawanga gonna gonna agali wansi n'amugamba ebyo byonna yina ajja kubikuwa singa onoomala ovunama okola ki onsinza Yesu kwe kumuddamu nti vaawo ogenda sitaani kubanga kyawandiikibwa nti osinza katonda omu yekka era gw'okolanga ki gw'oyagalanga kiki kyekitulaga nti sitaani naye alina ku buyinza obutonotono bwakereininga naye sitaani tatugambye nti ebyo byamuweebwa oba oli awo yeefunza byefunze oba oli awo yabba bibbe awo nno mu vanjiri gye twawulidde sande wedde mu malinnya ga Mukama waffe Yesu Kristo kyabadde kikulu nnyo Mukama waffe okukigyayo nti obuyinza bwonna bwampeebwa mu ggulu ne mu nsi obuyinza obwa sitaani bwetoolodde ku ebyo eby'oku nsi byokka eby'olubatu obuyinza obw'omukama tebuli ku nsi yokka naye buline mu ggulu awo nno olw'obuyinza obwo yatugabanyizaako nalala kagamba kati mbatuma mu buyinza obwo obwampeebwa mu ggulu ne mu nsi mugende mu mawanga gonna muyigirize evanjiri nga mubabatiza mu linnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu ate nga mubayigiriza byonna mubayigiriza okukola ebyo byonna byenna bakola ki byenna bayigiriza giga amasomo ge twawulidde sande ewedde sande eno bakristu baganda bange era nga ye sande eddirira amalinnya ga Mukama waffe Yesu Kristu mu ntereeza y'ekereziya olwo tulinga abawunzika era kumpi tuwunzika obudde obw'amazuukira sande eno ye sande ey'amajja ga mwoyo mutuukirivu omuyudaaya yenna gwe njogerako abeera ne kye bayita pilgrim festivals za mirundi esatu kikye tutegeeza ne pilgrim festivals nti ebikujjuko bino eby'eddiini nga bigatta eddiini n'obuwangwa bwabwe biri bisatu ebikulu ennyo mu bulamu bwabwe nga basuubiddwa abayudaaya bonna abeeyita abayudaaya era nga bamanyi nti bayudaaya basuubiddwa okudda ku butaka naddala mu kiggwa ekye Yerusalemu nga bw'owulira nti munnayuganda bwe tuwulira olw'abajulizi munnayuganda yena yina gy'ali atasobodde kale nabo ne bakola community eyo ne basomera eyo ffe nga bwe tumanyi olunaku olw'abajulizi olwa Namugongo kya mukisa mubi nti omwaka guno abakulu baaluseesetuddemu olw'embeera y'ekirwadde eky'ebola era tusobe omukama awugule kireme kusaasaanira bantu baffe kireme kutuggyako bulamu naye nga bwe gwandibadde omwaka guno era nga bwe tubadde tutandisa okusanirira engatto n'okuwawula buli kimu tujje Namugongo nga n'abamu olwedde bebasangiddwa batambula nga bwe tusuusuuta ennyo Namugongo nga tumutwala nga mukulu nnyo n'omuyudaaya yenna alina 3 pilgrim festivals ng'esooka era ddala ye ya Pesach nga ye Passover era nga Passover yembaga ey'okuyitako embaga ey'okuyitako kikye baba bajjukira olunaku oba ekiro ekyo ekyali ekikulu ennyo lwe baagibwa mu buwambe mu nsi y'emisiri ne basala akaliga omusaayi gwako ne bagusiiga ku mifuubeeto oba ku myango egy'enzigi zaabwe nti malayika w'omukama bwe yajjanga okusinziira ku biragiro by'omukama bwe yasanganga ng'ennyumba yonna yonna esiigiddwako akabonero ak'omusaayi yayitangawo kye bayita passing over abaabeeranga mu nnyumba eyo ne baba nga tebaatuusibwako bulabe awo nno embaga eyo ya passing over baaliirangako n'emigaati egitazimbulukuse baaliirangako ennyama enjokye ne baliirako n'ebi byewandiise ebivaavava ebiddoddo ebikaawa embaga eyo ya passover oba Pesach zaali ennaku amakumi kati ataano emabega kwe twajjuukirira okufa kw'omukama waffe Yesu Kristo lwe yakomererwa ku musaalaba n'afa era lwe baamuziika n'alyokaggyawo enkola ey'okuttanga obuliga obungi ennyo olw'ebibi by'abantu n'alyoka yeewaayo nga ekyonziira the perfect sacrifice kaakati eyo nno y'embaga ya Pesach embaga eddako ey'okubiri pilgrim festival ey'okubiri bagiyita Shavuot nga Shavuot yembaga edirira ennaku ana mu mwenda unako rudirira ennaku ana mu mwenda chovola batugamba nti kulwa Pentekoti ngennaku ana mu mwenda zimaze okukola ki awononga olunaku olwa 50 Pentekoti lunaku olwa majaga moyo mutuukirivu fero tukuza olwaleero naye nga bwe kike bajjukira nti oluvannyuma lw'okuzonga mu ddungu ennaku 49 ku lwa 50 baatuuka ku lusozi Sinaayi era ku lusozi Sinaayi kwe baaweerwa amateeka 10 Torah ffe ge tuyita Mosaic Law abayudaaya ne baba nga baatandika okubeera n'empuliziganya n'omukama naddala nga bayita mu mateeka agaaweebwa Musa ffe kaakati olwo lwe lunaku lwe tukuza olwaleero kubanga mukama waffe Yesu Kristo yaluwa amakulu amalala amajjuvu nti tegakyali mateeka buteeka wabula kakati atufuuyirira ne mwoyo mutuukirivu n'asobola okutulambika mu bye twali tumanyi ne bye twali tetumanyi era embaga eyo eya Shavuot abayudaaya mwe bajjukira nti baali batandise okufuna ku bibala eby'entuuyo zaabwe naddala eŋŋaano waliwo cereals nga zo zikula mu bwangu nnyo mu bbanga ttono nnyo awo nno ebibala eby'entuuyo zaabwe baatandikanga okubireeta ne babiwa omukama ne babiwongera omukama nga beebaza nti twali babungeese twali tuzungira eri nga tukolera balala naye kati naffe tutandise okulozaako ku bibala by'entuuyo zaffe awo nno ebyo bayitanga first fruit oba bikurim lyolwo nno olunaku lwa Shavuot Pilgrim Festival ey'okusatu enkulu ennyo ye ya Sukkot Sukkot nga bajjukira bwe baasulanga mu nsiisira bwe baabanga bazunga eno n'eri eno n'eri eno n'eri baatambuliranga mu busiisira kaakati nno nga bamaze okutuula omukama n'ababukaza yonna yonna gye baali bajjukiranga kubanga kikulu nnyo ffe ffenna buli omu waali okubya ng'enkyukira bulijjo n'otunula wa gy'ovudde abasinga twepankira mu kibuga naye nga gye nvudde bwaffe mu bundu nnyo nga ne sitaani amwekanga naye n'obeera eno n'olyoka olengezza abantu n'obasitamako n'ofuuka ki n'ofuuka ki naye nga gy'ova wavundu nnyo kikulu nnyo okutunula gwa gy'ovudde neweebaza ekisa ky'omukama ekikubikkiridde awo nno ne bano ku mbaga eya Sukkot bajjukiranga nti wadde ndi naggagga wadde ndi muwanvu nnyo wadde ndiki naye tulina gye tuvudde bajjajjange ne bajjajja baabajjajja balina gye baakola ki gye baava era we tutuuse tufuuse ekyo kye tuli lwa kisa kya Katonda awo nno zeezo Pilgrim Festivals essatu embaga ezaavangako abayudaaya okulemaga okuva ebule n'ebweya ne bagenda e Yerusaalemu nga bagenze e Yerusaalemu okwongera okutendereza omukama olw'ebirungi by'abakoledde kakati nno tuwulidde mu ssomo lyaffe erisooka nti ku mbaga eya Shavuot abayudaaya baali bavudde ebule n'ebweya nga bagenze e Yerusaalemu okuza olwa Pentekoti oba Shavuot kiki ekyaliwo ekyaliwo kye kino nti abatume baali beekuŋŋaanyiriza mu nnyumba emu olw'okutya okutuusibwako obulabe abayudaaya tuwulidde wano nti ennaku za Pentekoti bwe zaatuuka abayigirizwa bonna we baali baali wamu mu kifo kimu amangu ago ne wabaawo okuwuuma okuva mu ggulu okulinga okwakikunta ow'amaanyi ennyo ne balaba ennimi ezeeyawuddemu ng'ez'omuliro ne gwetondeka ku buli kinnoomu ku bo bonna ne bajjula mwoyo mutuukirivu ne basooka okwogera ennimi eza buli ngeri nga mwoyo mutuukirivu bwe yabawanga okwogera baali beekuŋŋaanyiriza mu kifo kimu nga nabo bagenyeza okukuza olunaku olwo olukulu ddala omukama n'alyoka ate akyusa okutya kwabwe n'abawa ekyamaanyi ekyagasa bonna ekyagasa ensi yonna era tuwulidde nti mu Yerusaalemu mwalimu abayudaaya abavudde mawanga gonna agali wansi w'eggulu kubanga mu budde obwo n'endirowooza eyaliwo baalowoozanga nti the earth is flat okay kaakati bo baalowoozanga nti ebitundu eby'Afrika eno afu ikene wafe baka dugala siri tuwalite tumanyitu balite pamanyiti eno afu jetuli ena bubaru uzanga mundo uza yombudobo nti ensi ekoma au mchondo chabu warabu ebitunde vya Afrika vya mambuka mpozi nebitunde vime vya Bulaya na yobu wanga wanga kati Uganda ya tu mwinga tumanyitu anti jori ngele nafe mbudo wali nti tumanyati nediono omulala afana nanga gwe atakufana nanga bofana na awono bambi tubasasi lokolo woza nti nno olobona bona bakunganye bavudde wansi weguru nyenga chikula gabaida ya waje bali bavudde mu bitundu byenjawulo ebikota Yordani nechondo chabu echondo chabu warabu atera ne Mediterranean Sea era tuulidde waneno nti okuwumoko bokwamala okuwulikika ebina ne lyesomba twogera ku bantu nga bwe tubeere na mugongo wabira we chenja ulo kati fenane tuulugu menisinde nchugenda tulabebu liyomu ya ero lele chechi genda maso abantu wabo nebanya maali lida kubanga buliyomu ya babu lilanganga boge na mulurimirwe bona nebasa maali lida nebe unyanga baga ambanti neba nubo naboge la siba galiraya banubo nabo naboge la siba galiraya tukuba mwaka fana nyinga tuba denna mugongo ana watu nemuve rudeyo wanseyo mukukuzi nevi alote bi uliki kabulunji nemutandika nemogera weche nja banna Uganda nemutandika ye neba nobo nabo nasiba akuno wachife banna Uganda be China tuulira bye bogera wachife banna Uganda abavudde mu Bujirimani tuulira bye bogera wachife banna Uganda abavudde Congo abavudde Luda wa buli omu awulira songa bano batuze ba akuno tebana bikana kulayi kanti bali balabye ko ne kisawe kyenyonyi gwaje kiri tetsubira na kubanti mubula muwa bali belako ne ka passport mu ngalo bonna bataka ba kuchi ba kuno nibo bogera fena buli omwa awulira munna Uganda avudde Russia avudde Poland naba nga awulira mu lulimi lwe wabwe ebikono byomukama kinono kye kyaliwo mwali mu abapatri abapardi abamedi abena miti nabo mu Mesopotamia ne mu Judaya ne mu Kapadokia mu Ponto mu Asia mu Frigia mu Pamphylia ne mu Misiri ne bitundu bya Libya ebiriranye Sirene n'Abaroma abali bazze obugenyi saka abayudaya ne bannamawanga abakyufu abo mu Kreta n'Abawarabu tubawulidde nga boogera mu nnimi zaffe o ebikuno by'omukama kino kye kyaliwo ninga lwaki kyaliwo tuyinza okuddayoko katono mu kitabo ekyamasooka Genesis omutwe ogw'ekkumi n'ogumu okuva ku lunyiriri olusooka okuddako mu maaso awo kikye tuwulira nti abantu abo mu budde obwo nga ekibi kya Adamu kikyabawujja amalala amayitirivu ennyo baagendere balowooza nti aa tetwetaaga kusaasaana fetwe manyi bulungi nnyo katwe kume tuzimbe ekibuga ekinene nnyo ekyamaanyi tuzimbe n'omunda n'omunaala nga guva wansi ku nsi ne gukwatane ku ggulu bajja tuwuliramu bajja kutulabanga bwe tuli ab'amaanyi twogera ku munaala ogwa Babel kyekyaliwo okusinziira ku kitabo ekitukuvu Katonda ayima mu ggulu n'atunula ku nsi n'alaba pulaani zaabwe nga zivujjiriddwa amalala self-centeredness okwepanka okwewanika ennyo nagamba gana amalala bwe ganaatandika bwe gati gayinza okuvaamu ebintu ebiki era okusinziira ku kirabo ekitukuvu ndi Katonda ayima mu ggulu n'atunula wansi n'agamba kamba tabule mbateekemu ennimi ez'enjawulo mubenga musobola kuwuliziganya mubenga buli omu atambula agenda alabe ebirungi bye nateeka ku nsi mu kifo ky'okwekumirira awamu era bwe yabateekamu ennimi ez'enjawulo buli omu ne talanta ze yalina buli omu n'akwatalirye era gye baagenda buli omu gye yazimba ekikulu mu kyo kyekiriwa mujja kuwulira ku bannaffe abafulumyeko ku ggwanga wano tewali kisesanga kugenda n'otuuka mu bitundu ebimu naddala mu bannaffe bakyeruppe n'osanga omu ng'ali mu generation ya mwenda bonna baazaalibwa kyabakadde baasomera kyabakadde bafumbirwa kyabakadde ne bafiire kyabakadde tamanyi bifa naggalama nkiwulira nga bonna bali kuli ku kyalo kati gwe n'ova mu kalagi n'ogenda obabuulira ebifo de mu kalagi n'akutunuulira nga alabira ddala olinga avudde mu ggulu kugamba nga tasobola kyefumiyitiriza bamuzaala wano bbanda naye nga talinyangako nakawa abo gye bali era obalaba babeera narrow minded yalowooza nti bonna bonna bannakufaanana nga ye ebyo bye bivuddemu tribalism bye bivuddemu racism okuba nti no tuli myopic nti nenyindo ye tosobola kugiraba olw'okuba oli short sighted be bantu baffe abafaanana bwe batyo kyokka ti bw'osanga omuntu nga abadde atambuddeko n'ava we yali asibiddwa n'atandika to explore around ojja kubasanga nga bali open minded akulaba ng'omuntu talaba nkima akulaba ng'ekitonde alaba talanta z'olina alaba potential gy'olina omukama yabasindiikiriza n'abajja mu kitundu kye baali bamanyidde ne bava mu kwepanka kwe baalimu ebitonde byabwe n'abisaasaanya mu nsi yonna ennimi ez'enjawulo ne zisituka cultural beauties ne zivaayo talanta ne zisituka kakati mu nnimi ezo zennyini nnyini nga bwe kyali mu kiragaano ekikadde ennimi ezo zazze okujjuliriza mu kiragaano ekijja ng'azifuuyirira ne mwoyo mutuukirivu era ng'azifuuyidde ne mwoyo mutuukirivu mwoyo mutuukirivu oyo ng'amutusindiseemu amusindise si kutugasa ffeffekka wabula kugasa balala atusindika on a mission tugende tulangirire amawulire agasanyusa ag'evanjiri era kyekyo kye tuwulidde ne mu vanjiri yaffe ey'olwaleero ng'evanjiri yaffe ey'olwaleero egamba etya nti mukama waffe yesu kristo yasanga abatume be ng'era bambi balimu mu kutyo bali so timid n'abagamba basajja mmwe emirembe gibe ku mmwe mubeere n'emirembe omuntu alina emirembe y'oyo agenda okuba nga agenda ku mission nga musanyufu bwe yamala n'alyoka bafuuwako omukanaga mufune mwoyo mutuukirivu nga mumaze omufuna aha now the mission ebibi by'abantu bye munaasonyiwanga nga bibakoze ki nga bibakoze ki ebibi by'abantu bye mutaasonyiwenga era tebijja kukola ki tebijja kubasonyiyibwa atusindika on a mission tugende tulangirire tugende tuyambe bangi ate okusingira ddala ayagala atujjukize wa gye yatujja kubanga buli omu kuffe alina gye nvuddemu nga bwe nakonyeko nti gyenvudde wabamu kuffe ne sitaani amukanga amukuba enkyukwe kaakati waliyo bangi nnyo abakyali mu gyenvudde oyo omubofu era nga tewaliiwo amanyi gyenvudde oyo omubofu okugjako gwe yaliyo mu bubofu ebyalo ebiganya okkulaakulana abasinga kuffe gye twadduka ne tujja mu kibuga ffe tubimanyi awonna kusindika oddeyo mu mbeera ezifaanana bwe zito osikeyo bangi nnyo abayaayaana okufuna freedom okufuna eddembe abayaayaana okumanya omukama atusindikawo ne mission naye ng'ate atujjukiza tetuli ffekka kubanga atusindikira mwoyo we atubudaabuda mwoyo we atufuuyirira twesabira mu kitambiro kino ekya misa okusookerera nga twebaza omukama kubanga buli omu ku ffe abamu bagezezzaako era ensonga lwaki tulina ne kwaya yaffe olwaleero obudde bwe muteekamu akasente ke mweteekamu ebyo si bitono era tusaba omukama akibabalire mukyali bavubuka atangaza ebiseera byammwe eby'omu maaso kyemukwatako kibale ebibala abakulembeze bannaffe ebyo nalina gye bali abamu bali mu butume obwekeresiya nga bakristu beereere oli naakuba obunuulo neyeewuuba ku parishi nadda eno nadda eri olumu oba oliawo ndi tebatuse naku kukkaanya n'omukulu w'ekifo naye nga bambi alina ekimuwujja ayagala ayongereko agatteko ettoffaali bannanga eyo nalina gye muli omukama akibabalire naye ate era tujjukire n'okusabira abo nga bambi bo mu kwewuuba eno n'eri anoonya bibye bino si byakunoonya byaffe bino byakugattako si kutoolako era nga ne bwe twogere waliwo ali mu kusanirira engatto ngagenze ku kigo agenda kubaza. Abamu bewuba mu basumba, tava wa musumba. Wenza no kuweza nti ye private secretary wa musumba. Na yenga abaza chapa cha kathiduro. Abo na buje bali banji ddala. Omutimba bure. Mwena matusaba omukama abakwateko, abalagwa omukwano gwe. Abajjukize n'okubajjukiza nti bye muyaayaana okuteeka mu mpale zammwe si byammwe, waliwo abayaayaana okubigattako okubiteekawo bigasa abalala, bigasa ebizimba ekereziya. Twagalira okujjukira abo bambi ng'amaanyi gakendedde naye nga baaliwo ne basotta eggaali mayiro ne mayiro, abamu ne bakuba obunuulo naye nga bambi kakati tasobola na kusitula mukono gwe ng'amaanyi gakendedde. Tusaba omukama abakwateko, abawe obukkakka mu mutima, abawe ajjulirizeewo ekyo ekibulako mu bulamu bwabwe. Abakosefu, abanyiga ebiwundu, ate n'abo be yayita n'abeddiza, abawummuze mirembe. Omukama abeere nammwe. Katusituke tuddemu okwatula okukkiriza kwaffe. Nzikiriza Katonda
1: akyumisa buli kantu eyakola eggulu n'ensi
0: na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'omukama omu Yesu Kristu
1: omwana omwati wa Katonda
0: paati gwazaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo.
1: Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala, yazaalibwa muzaalibwa ye teyatondebwa. Ye ne paati mu bwakatonda be bamu ddala, byonna mwe byakolebwa.
0: Oyo olw'okubeera ffe abantu olw'okutulokola yava mu ggulu n'akka n'afuna omubiri mu mali omubeererevu ku bwa mwoyo mutuukirivu,
1: n'afuuka omuntu era olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato,
0: n'aziikibwa n'azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu biwandiiko,
1: n'alinnya mu ggulu atudde ogwaddyo gwa paaki agaddira ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamu n'abalamu n'abafu, obwakabaka bwe tebuliggwaawo.
0: Nzikiriza n'omwoyo mutuukirivu.

0: Esada zaffe zino na byonna ebitusigadde mmitima tubyanjulira Omukama nga tuyita mu nnyaffe biikira Maria. Maama oyo atayabulira n'omu amwesiga yabayanjula obwetaavu bwaffe buno eri omwana we Yesu. Ffenna nga tusomera wamu nti biikira Maria ow'ekisa.
1: Jjukiranga ng'obwedda n'obwedda.
0: Tebawuliranga nga
1: waliwo omukaddukira gy'oli okumukuuma. Ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno ayi biikira mukole w'ababiikira nnyabo nsirikidde gy'oli nga nkwesiga bwentyo. Nzize gy'oli neene bunsindikira ebyo nga nkaaba olw'ebibi byange. Ayi nnyina kigambo wulira okwegayirira kwange olw'ekisaakyo ompe kye nkusaba. Amiina.
0: Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.

0: Baganda bange tuwegayirire Katonda Party omuyinza wa buli kantu asiime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyakisiime akiggye emikono gyakitwale.
0: Tukwegayiridde ayi Mukama Katonda waffe, mwoyo mutuukirivu ayongere nnyo okutumanyisa eby'ekitambiro kino bye tutamanyi, ng'omwana wo bwe yatusuubiza abitubikkulire ate n'amazima gonna. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima, twebaza Omukama Katonda waffe. Guwamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala era mu mutuviira n'okulokoka. Gw'omukama paati y'omutuukirivu, Katonda omuyinza wa buli kantu ssewannaku, fe okwebaza bulijjo na buli wantu, anti gwe bwewali ofundikira ekyamagero kya Pasika, abo be wafuula ekimu n'omwana wo omu yekka, n'oyagala babe abaana abeebonanye, olwaleero wabayiira mwoyo mutuukirivu. Mu matandika g'ekereziya ameruka, amawanga gonna n'ogawa okukumanya, n'ennimi ezitali zimu n'ozigatta mu kwatula okukkiriza okumu. Kati nno nga tujjudde essanyu lya Pasika, ensi yonna weefa yenkana, essanyu lijjujjula okugitta. Era n'abamaanyi ab'omu ggulu n'ab'obuyinza bayimbira wamu nga tebaweera oluyimba olugulumiza ekitiibwa ky'obutamala nga bagamba nti,

0: Ekyamagero okukkiriza.
1: Tulangirira okufaako, ayi Mukama. Twatula okuzuukirako, tusala olijja.
0: Kale nayi Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe. Tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza, kuba watugwanyisa okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza. Fe abagabana omubiri n'omusaayi ebya Kristo, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira, ayi Mukama, ekereziya wa bunyenkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana, wamu ne Paapa waffe Leo XIV, omusumba waffe Pawulo Ssemwogerere n'abo bonna abaakwawulirwa mu bunnaddiini. Jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje egyo yakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna bwagirira ekisa mu kufa, ate naffe ffenna tukwegayiridde, tusaasire, tusanne okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okugulumiza. Wamu ne Maliya omubeererevu omutuukirivu nnyina Katonda, Yosefu omutuukirivu bba, abatume b'abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bwonna, nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu. Mu Kristo ono mwoyita okufuna n'ofuna wamu naye, era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa, emirembe n'emirembe.
2: Amiina.
0: Nga Mukama waffe bwe yatukuutirira eby'okutulokola n'okutulagirayo Katonda mwene n'atulagira, tusitulirawamu obwetaavu waffe mu ssaala eno ffenna nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu,
3: erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bujje,
0: gy'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, tuweere emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama tukwegayiridde, tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tujirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna, tutebenkere awatali kutabukana kumu, nga tulinda okwesiima ku watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
3: Gwe Kabaka, gwe obuyinza, gwe ekitiibwa, emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Totunuulira bibi byaffe, naye amaaso go gazze kukkiriza kwekereziyawo. Kkiriza okutuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, gw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe.
3: Amiina.
0: Eddembe ly'Omukama Yesu Kristo libeere nammwe ennaku zonna.
3: Naawe libeere nawe.
0: Lumatuse ku munne eddembe lya Kristo.

0: Jena mwenye katonye zenye famedio za piensa nkruza magazan stroyo muziki nevi mizanyo. Wamuita Henry Mwanja kaimba kama nyituanga ngenda nawe. Wanono yalimu the new igoze. Niyo kusawe na inabandu za bajita first grade. Is it first grade production? Muda new igoze ya vayo na ingaji ya kuida kaimba ako. Na sindo kuwela ngoli za mkwantu gantino webalinyo. Wukubanga utadike nkruza magazan. Wanyo kuwantino gena maasu no kubanga wudi liza. Yanono bajita sub Sunday vibe show. Yamazo kuwela nge yingida wo. Omsaji wa vibe. Ningideo kulabanga weekend osobola okubanga ojita mbulungi nnyo. Ningideo kulabanga Sunday okubeerera mahinya. Singa kuso nawe osinza okubeera ng'oliriza vuga nti nogwe balinnyo okubanga otaddeko enkroza magezi egyotaddeko yentuufu wano wennyini w'ogenda okubeera ng'ojja essanyu genda kusakata omuziki ogenda kijjamu enjawulo ogenda tegeya lwaki embaata etambula eweekeera weba nga teva kudduka ogenda tegeya lwaki omufuba musiba ebigere toli agenda toloka ninga kukosi tuga nti no kyokola ajja ekirinnyo okuba nti notaddeko enkroza magezi avavudde ku kyakyo njagala kubeera nga nkulisaayo ng'osabyeko olunaku olwaleero munange kulikayo okulikirayo ddala wateekateeka okuba nti n'osaba ssaawa nnya wandibadde ng'osambyasambyako wakati ziri abiri mu musanvu zimaze okubeera nga ziyita ku ssaawa ennya byokitegeeza n'amasomo gaawedde dda nalwekyo sambyasambyako ntuntu wandibadde ng'obisazaamu n'oteekateeka kuba nti n'osoma olweggulo ninga kosinamu abazadde nga ku ssaawa eno mulimu kweteekateeka okuba nti nomuzza abaana ku masomero nina munjagala okubeera nga mbabuuzaako ngenda okubira omuziki awo mpolampola osiika amaweke nga bw'owulira omuziki ennyinda etuuyane eno njagala nfati kambuuzeeko ku bakyala nga ku ssaawa eno oli mu kusiika maweke ga mwana bw'ogalyako oyambadde ogusikaati gugazibwe guti bw'ositule sepiki n'ogusikaati kugwoyambadde n'onginyanyanyanyamu bwoti ey'ebinyeebwa n'obisundasunda bwoti bijja okuyiikewa
1: kinda mwenya katonyesa ennyafama radio sapiensia enkuruza y'amagezi ensulu y'omuziki n'ebyemizannyo
0: bamuyita John Black akayimba bakayita Namala awo no tuba tutandise aya

wulira agamba nti n'omwami nfisiza yakadde naawe olikishena munyakatonyezo nyafamedyosa pyensa nkulusa megesa nsulo y'omuziki nebyemizanyo bamuyita flash lap alina omusajja ono omuzanyi wa comedy bamuyita rain akayimba kamanyiddwa nga akadde naye bakyalamu engo kyagamba omwami nfisizaawo akadde my friend omwami gwe banga osobola okugenda okutetenkanya muleke agenda atetenkanye bibino biseera byakuza abaana ku masomero mwetemulabye naku mbeera mbi baanamwe baanamwe temulabye ku mbeera mbi fe twasoma kati etaamu tetandika leero etaamu etandika nja naye nga okukosa abaana abasinga badde lunaku lwaleero naddala ab'ekisolo naye fe twasomanga kati nga bwolaba nti taamu egenda kutandika nkya naye nga tewafuna lipooti ya taamu nimwe naye mwe embeera eyo mwagirabako ettaamu empya egenda kutandika naye tewafuna lipooti ya taamu ewedde lwaki nga bakyakubanja eyo yembeera gye twayita niseeno ettaamu etandika naye tewafuna lipooti ya taamu ewedde kubanga baali bakubanja muye amasomero gidda nga babakubanja tetubakuwa lipooti kati ettaamu empya netuuka naye ngaate lipooti ya taamu ewedde tonnagifuna n'ogenda nso naye kumanyi okuddeeko olunaku olw'okuwummula banno bonna bakutte lipooti zaabwe bali muku bagenda bakeberako gwe nga tolina nga tolina lipooti maama nagwe omuzanya n'okuzanya noddayo eka nga tolina lipooti ninga okukusa okimanyi ekakati nze nalinga mmanyi yadimba sifunye lipooti nze ekifo kyange nabeeranga nkimanyi nenabeeranga nkimanyi naawe era nga lipooti kuba kutuukiriza mukolo ngamba nkimanyi baaba nseeno enseeno nga buli lwe bagenda okuba sukulu fiizi tolinda kusoma linnya lyo bwoba okimanyi nti nze balina okungoba so nga mwoza mwami nyakagelaana fe twalaba ensi mmwe bamwita Joseph Ngoma yegwe munange singa tewali gwe onoowulira

kale mpulira obuswavu engeri gyokanga basoba obubali ngolo nkayite mukongo ewamwe muli bajeri tolinana mulimu mutufu gwakola mpulira mpoyimba buyimbi osula kunjusa naloga oyo mukazi buli kyalumu nga

yeyita mulasi njaga jebeka tankira buli olutya gweyagala okufumbirwa oyo ojagina namuyayi kape bintu byobuswavu.

ikena mu nyakatso nyeza nyafamedio sapiensenkrusa magasensroyo muziki nebyemizanyo bamuyita Rain ndozo musajja n'omutegeera bulungi nnyo ono akola comedy ne Maulana Maulana and Rain naye kakati ono ye Rain yali ayimba ku Honorable Helen Nakimuli amugamba simanyi gwe wali tala yeekalangala esimanyi obufaananyi bwe nasigaza kakati bagamba mbu mbu Rain ono obambi nyumye bagamba nti Rain ono kale ensonga za Rain twasooka ziwulira ku Honorable kale kakati bambi nyumye kakati mujjukira ensonga za nkutumideko nyo Honorable Shamimu Malende kulikayo munange gy'obadde yakomyewo n'alayira kakati mbu Rain ono Honorable Shamimu kakati Rain ono ono Rain ono ono akaimba akaimba ne nina Rose naye ng'ayimba ku Honorable omugenzi bambi mukama gwe yajjulula Rain ngambe ntya yekyese bivaako binnemye naye kale mbu Rain Rain ono gwe mulaba kakati Rain ono mbwe kalangala eyo kale kalangala waliyo ebinaze kati nkireete ntya nga tewaliwe basobola kunvunaanira kati ngayo mulaba anyway ziri 13 zimaze okubeera nga ziyita ku ssaawa 6 ogw'ekintu ery'olunaku oluwalirwa onaosinza okubeera ng'olisa mukwano tuga nti nogwe bali nnyo okubanga otaddeko enkuluza amagezi agamba atya omukyala Zaituni nkutumiddeko nnyo obwere okuba nti otaddeko enkuluza amagezi agambye ndi wano okuwuliriza bali nnyo okuba nti no otaddeko enkuluza amagezi obwere okuba nti nowuliriza agamba atya omukyala Nalubowa Ikansanga obwere okuba nti otaddeko enkuluza amagezi omukulu Sempija nawe nkubuzaako munange ogambo ti obwere okubeera nga otaddeko enkuluza amagezi obali nnyo okuba nti nowuliriza onaosinza okubeera ng'owuliriza waliwo ekyayi kiŋŋambye taali lwama wamu olunaku lw'abajulizi teluliyo gye luli just tetugenda kulamaga namugongo tetugenda namugongo naye olunaku lwo terusobola kusazibwamu mugenda ku ssomero eyo ewammwe eyo ogenda ku palishi egenda ku olunaku tebannalusazaamu naye okulamaga enamugongo kwe baasazizaamu olw'ebola waliwo ekibadde kiŋŋamba nti kakati twabadde balonza embizi zaffe gavumenti eno etuliyirira eyabagambyenseeno lubwama kakati twabadde balonza embizi zaffe gavumenti eno etuliyirira nkama abasaasire ng'ebaliyira zaabadde ki nkama kale kakati njagala kuzanya kubaka we mumpereza wano ku WhatsApp olw'ensonga nti no bangi mugezaako okuba essimu nga teziyitamu naye ka tukanzanya obubaka bwe mumpereza wano ku WhatsApp kale kansooke nkwatayo essimu ssatu zokka then oluvannyuma mbeere nga nsanya obubaka bwe mumpereza ku WhatsApp obubaka bwa WhatsApp oweereza ku noti 755 43 73 obubaka obwa WhatsApp oweereza ku noti 755 43 73 oweereza eddoboozi nga limpimpi nga siri wanvu nga teriweza ddakiika naye kale kansooke nkwata essimu kati gwe kuba essimu noti 784 493 02 eyo gy'okubako.

nga Yesu we yagamba batume benti emirembe kibe kumwa naffe nga tujjudde essanyu ery'okufuna mwoyo omutuukirivu ne parish empya tuyimbe ekitiibwa kya Katonda.

0: nga bwe kirambikiddwa obulungi mu tteeka lya Kereziya 519, omukulu w'ekifo avunaanyizibwa okuyigiriza, okutukuza n'okulamula eggwanga lya Katonda. Kali nsaba Reverend Father Robert Kayiwa atukulembere mu kukwata okukkiriza kwaffe ffenna awamu, ate ye alayire nga bw'agenda okukulembera abantu ba Katonda nga mwesimbu ne mu bwesigwa mu Ekereziya omulamba, ng'agondera abepiskoopi n'Ekereziya omutukuvu.
1: Tuyimirire.
2: Nze Reverend Father Robert Kayiwa njatula n'omutima gwange gwonna nga nzikiriza ddala mu byonna ebiri mu ssaala y'abatume. Nzikiriza Katonda Patri, omuyinza wa buli kantu, eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'omukama omu Yesu Kristo, omwana omwati owa Katonda, Patri gwazaala nga n'ebirembe byonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala. Yazaalibwa buzaalibwa, teyatondebwa. Ye ne Patri mu bwa Katonda be bamu ddala. Byonna mwe byakolebwa. Olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu ku bwa Mwoyo Mutuukirivu n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba, n'abonaabona kulejja Pontiyo Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Patri, alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza ne mwe omutuukirivu, Omukama era aw'obulamu. Ava mu Patri ne Mwana, we tusinzaamu ne Patri ne Mwana, ne tumugulumiza kimu eyayogerera mu balanze. Nzikiriza n'Ekereziya omu omutukuvu Katolika eyava mu batume. Njatula abakirisi mwe mwesonyiwa ebibi, era nnindirira okuzuukira kw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja. Amiina. Nze Reverend Father Robert Kayiwa nga sirimu kakunkuna konna, nzikiriza buli kintu kyonna mu kigambo kya Katonda ekiwandiike oba ekiri mu byenjigiriza y'Ekereziya Katolika, era n'ebyo y'Ekereziya Katolika byagenda akakasa mu ngeri ezitali zimu ng'abiyisa mu ntebe ey'obulamuzi entongole oba mu njigiriza ze zagoberera bulijjo, oba nga Katonda bw'agenda amubikkulira ebyamagero ng'amukoowoola mu kukkiriza. Era mmaliridde okukkiriza n'okukuuma obutiribiri buli kigambo kinnakimu na buli kintu kyonna Ekereziya nnyaffe kyawandako eddusu, kubiyigirizibwa okukkiriza ne mu mpisa ennungi. Nzenna mu kutegeera kwange ne mu bumalirivu bwange neeyama okunywerera n'okukuuma obutiribiri eddiini yange byeyigiriza. Kabibe biba nga biva wa mutukuvu Paapa oba mu bepiskoopi ng'Ekereziya nnyaffe omutukuvu bw'abiyigiriza n'okubirambika. Ayi Katonda wange nyamba, n'ekitabo ky'Evanjiri kino kyenkutteko.
1: Omukulu ng'amaze okuba ekirayiro agenda kuweebwa ebidda ku mulimu anti kati bwana mukulu tutuule. Agenda kwambazibwa sitoola nga ke kabonero akobukulu bw'omulimu gw'omusaserdoti gwakwasiddwa mu kifo kino. Kuuma ekitiibwa.
0: Sitoole eno ke kabona k'obukulu bw'omulimu gw'obusaserdoti gw'okwasiddwa mu kifo kino. Kuuma ekitiibwa kyo mu bigambo byo ne mu mpisa zo.

0: Kisi wana janga okumula musako nokumwebuzaako mukwegalira kwabwe ofanga nnyo okumutwaliranga abalwadde abatasobola kujja wano bamufune abafuukire entanda ebatuusa ewa Katonda.
1: Kati omukulu agenda kutwalibwa mu nnyumba ya penitensiya fenna mwe tunaagendanga ye ng'aliwo ku lwa Yesu tufune ekisa okuva ew'Omukama nga twejjusa. Agenda kufukamira omukristu nga bwe tufukamira nga tugenze ew'Omukama okwatula ebibi byaffe nga Dawudi bwe yagamba ayi Mukama ekibi mu maaso go kye nnakola. Ewuwo y'eri okusaasirwa.
0: Egimu ku mirimu gy'olina okukola kwe kuzza abantu ba Katonda ng'oyita mu ssaakamentu lya penitensiya. Beera mwegendereza era wa kisa ng'olamula abantu ba Katonda.

abooluganda baagalwa olunaku lwa pentekooti abatume baafuna mwoyo mutuukirivu ng'omukama bwe yali abasuubisisa nabo kye baakolanga mu kubatiza baateekwa mu kukijjuliriza nga bawa abantu mwoyo mutuukirivu nga bwe tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume pawulo bwe yassa emikono ku bwe yali abatiza n'omutuukirivu n'abajjako ne boogera n'ennimi ne balanga n'okulanga abepisikoopi be baasikira abatume balina obuyinza obwo bwennyini oba omulimu ogwo bayinza okugusikira omusaserdoti gw'abalabye abo ababa bamaze okuzaalibwa ogwokubiri mu batisimu babawa mwoyo mutuukirivu newandibadde mu nsangi zaffe abatufunye mwoyo mutuukirivu tebakyayogera nnimi naye ffe tukkiriza newandibadde tumulaba naye tumufuna muye okwagalamu okuva nokuyibwa mu mitima gyaffe ne tukuŋŋaanyiza omukukkiriza kumu naye nga tulina emirimu egitali gimu n'atukuza ekereziya n'amufuula omu baana baffe abaagalwa ennyo omutuukirivu gwe mugenda okufuna ajja kubassaako akabonero muli mulabike nti mufaanana kristo muli bitundu by'ekereziya ebijjuvu ddala kristo yennyini yowaana bwe yamubatiza omutuukirivu yamusiiga n'atumbwa gwe okuyigiriza atuse mwoyo oyo mu nsi nammwenno baana baffe mujjukire nti mwabatizibwa dda olwaliro mugenda okufuna amaanyi ga mwoyo omutuukirivu mulambireko n'akabonero k'omusalaba mu kyenyi awo nno muteeka okusooka okukakasa eri ensi yonna nti yesu yafa n'azuukira abantu nga balaba engeri yonna gye muyisaamu mufubise kawoo ka kristo ng'omutume pawulo bw'agamba kristo ye nannyini mubiri ogw'ekitalo gwe tuyita ekereziya abantu ba katonda bawa ebirungi ebitali bimu n'omutuukirivu n'agenda nga yebagabanyiza buli omu azimbe omubiri gumu nga munywevu mu kwagalana baana baffe mubeere n'ebitundu ebyo ebiramu eby'ekereziya oyo nga mwoyo omutuukirivu yagenda abatwala mufe abeene okuweereza abantu bonna nga mulabira ku kristo atajja kuweerezebwa wabula okuweereza kale nno baana baffe kati munnafuna mwoyo omutuukirivu kusooke mwejjukiza okukkiriza kumwayatula mwabatizibwa baba abazaala n'abazadde mmwe ababatisimu kubayatulamu n'ekereziya mwanike omukono gwammwe ogwa ddyo sitaani omwegaana n'ebikolwa byo byegaana n'emitego gye gyonna okukkiriza kalonda paati omuyinza wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi okukkiriza ne yesu kristo omwana w'omu yekka mukama waffe maliyo mbeerevu gw'azaala eyabonabona n'aziikibwa n'azuukira mu bafu adde okumukono ogwadde wa kalonda paati mumukkiriza okukkiriza ne mwoyo omutuukirivu omukama w'obulamu gogenda okufuna olwaliro mu konfirimansi yo ng'abatume lwe baamufuna kuli olwa pentekooti mu ngeri yeewuunyisa omukkiriza okukkiriza n'ekereziya omutukuvu katolika okussa kimu okwa batuukirivu ekisonyiwa eky'ebibi okuzuukira okw'emibiri n'olwamu obutaggwawo bikkiriza kale tuddemu okwe kukkiriza kwaffe kwe kukkiriza kw'ekereziya gwe tulina gwe tweyagaliramu mu kristo yesu mukama waffe abakristu mutukkiriza abaana bano tubawe konfirimansi yo kale abala katusooke twegayirire abooluganda abaagalwa ennyo twegayirira kalonda paati omuyinza wa buli kantu abaana bano beyeebonanya abamaledde okuzaalibwa mwoyo mutuukirivu abawe ebitono eby'omusanvu bafuuke b'amaanyi yoolw'okubafuna okubabuna bafaanire ddala kristu omwana wa katonda basi obafaaga yakubasaba tukugolerera emikono ku baana bano bo nga yebakutamya emitwe wansi nga beetewaliza katonda namwe abakristu bannange mukole ekintu kye kimu buli omu ng'asinziireyo gy'ali tugololerera emikono ku baana baffe akaseera kano kakulu nga tubasabira mwoyo mutuukirivu katonda omuyinza wa buli kantu kitaawe wa mukama waffe yesu kristu bwe yazaala obutabaweereza abo mu mazzi ne mwoyo mutuukirivu omukubagiza abaana bano baye mwoyo w'amagezi n'okutegeera mudde muti amiina mwoyo ow'amagezi n'okutegeera mwoyo okubuulirirwa n'ow'amaanyi mwoyo okutya omukama n'obujjumbizi bw'eddiini
bajuse moyo okuti omukama bibasabide kwa Kristo mukama afi abala kati mutule tuwe abana bano confirmation katubashiga omuzigo kwa Kristo mu chini.

0: abooluganda abaakala ennyo
1: katuyimirire ffenna
0: mu ssanyu lino lye tulimu ery'okukuza pentekooti tugayire nnyo katonda kitaffe nga bwe yawulira obulungi okwegayirira n'okwaziirana kw'omwana we ne kaakati akkirize okutunuulira n'okuwuliriza obuteeyinza bwaffe

0: abagole abagattiddwa tufukamireko.
1: Ayi paati omutuukirivu weyakola omuntu ng'akufaanana n'otonda omusajja n'omukazi bayungulwe wamu mu mubiri ne mu mutima basobole okutuukiriza omulimu gwabwe ku nsi. Ayi Katonda, olw'okumanyisa okwagala okuli mu ggwe mu kwagala n'okw'abafumbo, mwategeereza endagaano gwennyini gye wakuba n'eggwanga lyo. Esaakalamenti bwe limala okuggwa mu bufumbo bw'abakristu, omulabikira ekyamagero eky'okugattibwa kwa Kristu n'ekereziya, tukwegayiridde abaweerezaawo bano Yozefu ne Justin bawe omukisa gwo. Ayi Mukama, mu kufuna esaakalamenti ery'obufumbo, buli omu atuuse ku munne ebitone by'okwagala kwo. Buli omu mu munne alabe mu ggwe, bafuuke omutima gumu n'omwoyo gumu. Ayi Mukama, amaka gaabwe bagayimirizewo nga bakola, abaana baabwe babagunjule ng'evanjiri bweragira, babateeke ku kwetaba n'abantu ab'omu ggulu. Ono muzaana wo Justin, muyire emikisa gyo, atuuse bulungi obulimu gw'amaka n'ogw'obuzadde. Amaka ge gabuguumirire olw'okwagala okulungi n'entegeeragana ey'omukwano. N'ono omuweereza wo Yozefu, naye Ayi Mukama, mutuweere omukisa gw'omu ggulu, atuukirize bulungi emirimu gye nga nannyini maka omwesigwa. Ayi Paati omutuukirivu, bano abagattiddwa mu bufumbo baagala okusembera ku lujjuliro lwo. Bawe nabo olumu bagabane ku mbaga ey'omuggulu nga bajjudde essanyu. Tukibasabidde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.
0: Abagole muyimirire.
1: Ayi Mukama Yesu Kristo, bwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, tutunuulira bibi byaffe n'amaaso gazzi ku kukkiriza kw'ekereziyawo, kkiriza okumuwa emirembe n'okusakimuka bw'oyagala, kubanga anoolamula emirembe n'emirembe. Ettembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna.
2: Buli omu ayagalize munne emirembe.

0: twandibadde waffe singa Kristo teyajja. Naye bayiiya bano bayiiya oba luno lwa Father Namukangula lwani?
1: Ayenda okulwa Namukangula oba Kabuye?
0: Father Kabuye. Father Kabuye. Kubanga olabira ddala nga eddoboozi n'ebiririmu bijjirayo ddala ekintu n'ogamba ii naye kati singa mwoyo mutuukirivu teyajja okumanya kwaffe kwandibadde kutya kubanga olaba bwe ali naye nga tukola ebyo ebitazze kakati ate olwo singa teyajjira ddala twandibadde tutya akayimba ako kekagulawo programu yo muyizi akumma
2: nakunyumiza omuyigo
0: mwebale kutuuka Brother Vincent ate ne Father Segonja.

0: Cosa ye? Nende kola vibuzo.
1: Eh, nawe tu muli.
0: Nawe nakiriza.
1: Mbalirinde.
0: Dokita mmoza na nganti. Brass. Ekitufu nga ekitufu obulwadde bwo bwa maanyi. Kaakati eddwaliro kali tukuwe ambulensi ogende e Kyambogo.
1: Mm.
0: Okole ebibuuzo.
1: Bakuzza.
0: Naye tukuzza.
1: Mm.
0: Era nasanyuka nnyo. Naye ng'omusawo ye ng'omusawo ng'alaba embeera yange tennatereera.
1: Mm.
0: Naye olw'okwesiga ennyo abajulizi bano. Mu butuufu twakola ebibuuzo ebyo.
1: N'okumalirira.
0: Era
1: n'okuwataganya obulwadde n'ebigezo.
0: Ddala.
1: Mm.
0: Nasobola okuyita twali abayizi nga 24 ne tuyitako 6
1: n'omulwadde n'ayita
0: mm. Bakulu nsaba munneebalizeeko nnyo abajuliza kubanga mu butuufu be baganda be bajjajjaffe mu kukkiriza naye kale point gye tuliko point eyo eyokubeera okubuulirirwa okubuulirirwa bakulu nga batugambye ero si wano abuulirirwa ero si tu abuulirirwa ero si siri kaakati wano baalayiza nakani Capital City nakani road mayor ne bakansalazi be mu butuufu mwami nakani road mayor Ronald bali mwezi
1: injinia
0: injinia tukukulisa nnyo ne bakansalazi bonna
1: Sebufu,
0: kati ya speaker.
1: Ya
0: speaker. Bwena nga mwala yidi. Era tubasabira. Ekintu kino, omulimu Katonda Mukama gwaba kwasizza, mubeeko omutuuka, we mutuuse ekibuga kyaffe Kampala. Naye bakulu.
1: N'okuwuliriza bakibeeramu.
0: Abakibeeramu.
1: N'abakikoleramu.
0: Ekitone ekyo ekyokubuulirirwa. Sebo Road Councilor. Nebanno bw'otwala bwe mugenda okutambuza omulimu gw'ekibuga muwuliziganye bireme kubeera kubanga ekibiina gundi si ffe tuli munnaka ekibiina gundi kaakati ffenna bannaka bakulu gye tuwangaalira eyo ani ayinza okutugamba nti bannakibiina gundi basula wano bo bokka oba bafuna kino bokka naye ffenna ffenna ebikitugwako bibeere birungi bibeere bibi fenna bitukwatira wamu tuvunaanyizibwe wamu naye bakulu kubanga tuzze tulaba ebizibu era na wano twagala okwebaza ennyo Lord Nankani kati abadde Lord Mayor mwami Nankani Ssaalongo
1: Erias
0: Lukwago akoze omulimu munene nnyo ate mu bulumi abunyebunye mu bingi tetujja kugenda wala mwenyo naye bambi
1: mukutaataganyizibwa n'okukyokoozebwa
0: akoze kyasobola era tumwebaza ne twebaza Katonda amuwadde obulamu ate n'asobola okukwasa munne okuvunaanyizibwa n'amukwasa entebe ekitali mu bangi bannaffe abamu bo bamaliridde oba n'okusimba akaggo bakasimbe naye nga tebavudde mu ntebe
1: kuyegefira kugeresa
0: kaakati ekigambo ky'okubuulirirwa kino ekigambo ky'amagezi omukama tubadde era tujja tubabuulira kofe omukama bwe yatutonda yatuteekamu omulamuzi waffe mu mutima
1: ye ekigambo ky'amagezi omanyi kikitta
0: ah.
1: Busungu
0: ah.
1: Anga kati olaba otya obusungu obwolekeddwa ne bandaba saalumanya
0: Dala.
1: Ni basalumanya balugwamu.
0: Dala.
1: Abakulu n'abato.
0: Dala.
1: Abavu n'abagagga.
0: N'abatannazaalibwa. Naye mu butuufu bakulu. Abantu okutuuka bye tukola kati ennaku
1: ekibala ky'obukkakkamu kifa.
0: Kifa.
1: Tekyali bikolebwa mu bukkakkamu.
0: Anti kaakati bwe tugamba ekitone kino eky'amaanyi. Ekitone eky'amaanyi mwoyo kyatuwa. Si kyakukwata mmundu. Sikya kukwata tanka, sikya kukwata tiagasi, sikya kukwata
1: fortitude.
0: Yeah.
1: Obuzira mu mutima.
0: Dala. Noma nti mu butuufu osobola kugira ki okuganti okwanganga obuzibu omukama nga omwekutte anyambe nsobola okutuukiriza kino ekinkwasiddwa era bakulu mwenna nakaninga mubere ba councillor, mubere ba gundi ba MPs. Tubasabira ate namwe mwesabire okulaba nti mufuna amaanyi mu mutima agakola ekituufu era mu budde obutuufu. Naye okusinziira ku myaka gino etaano ekisanja kino gye tugenda tumaliriza kitusaze bibeera byanfuna. Ekisanja kitukoze bubi nnyo kubanga ddala ddala bameka abasobola okuvaayo n'oli n'ayimirira oli asobole okutubuulira nti success oba byonna ebituukiddwako bibino.
1: Omwakyogedde nti eyo paalamenti y'ekkumi n'emu ebadde n'obwamalaaya bungi nti okwetunda ate n'obutiitizi timidity okuwa abantu ekitiibwa okusinga okukiwa Katonda
0: kyannaku nnyo.
1: Teri bugumu mu mwoyo kusalawo kituufu ebyo byonna teri buzira n'akamu
0: n'akatono. Tulina ekitone kino ekyokutya Omukama, ekitone kino ekyokutya Omukama sijja kutya nga bw'onoogamba nti bwe sikikole kino Katonda agenda kunkola bw'ati, naye tukigeze kuba kubakama baffe kati okusinga nnyo naddala nze nankana omuto gy'amanyi enkuba gyetonnya. Saabasajja waaba yatudde awo ku Namulondo nga naawe otudde wali ebbali tusobola kwemoolamoola oba kukalaki kintu kyonna kyonna kiba kivoola ekitiibwa kyaki ekya Kabaka
1: n'ekikyo ennyini byogenda okukola osigala ofaanana otya
0: ddala. Akantu ako kakulu ate koyogedde mu butuufu ate kati gwe mukululo bannaffe bano ddala ddala mu butuufu bw'olaba bino ebiriwo kati ebitugwiridde ebiriwo ennaku zino ng'abasajja bali abaali abaali bagenda emawusi Yesu ababuuza banna biki ebibaleetedde okunyolwa bwe okutuuka kati we mutuuse nti bamuddamu nti gwe tomanyi bibaddewo ennaku zino. Naffe tuyinza obbaga mamutalaba biki bibaddewo nnaku era nakati ebikyagenda mu maaso
1: ebikwasa n'ekyobeera
0: ddala ddala kyobeera
1: ebyennyamiza
0: era byennyamiza faati
1: ebirabibwa abakulu n'abatunaga nti mutusobedde kiki kino tugambewo kyawo
0: kakati mu butuufu bwe tugamba pulogulaamu y'abannaffe bano ebeerawo lwakutaano ku mawulire aga NTV mu butuufu ne mubeeramu omukyala nti kati omuntu agooyingewa okulabira ku bino ebiriwo omuntu agooyingewa
1: oli mulungereza kyabadde aga nti payate okutya obujumbize n'okutya totya buti lw'okutya naye Katonda n'ekitiibwa kya Katonda mu muntu ono
0: twatondebwa mu kifaananyi ekya Katonda mu mbala ye. Naye kati bwe tutunuulira bannaffe ne wetwogerera essaawa eno abali mu makomera okumala emyaka n'emyaka abataleetebwangako mu kkooti bawozesebwe ddala ddala nankani mutima ki ogwo
1: kyomuvunaana kiringa mpisa yagwa mu kukuuzi kiti kirabika n'okiwenja n'okiwenja ti noonya kya kyomuvuna naye sinakizuula naye asibwe ate abonerezebwe
0: kyannaku nnyo nnyo nnyo oli okumusibako omuganda ati bajjajjaffe baatugambanga oli n'omwambaza eddiba lya nankani ly'embuzi oba eryendiga okumuliisa engo naye nga mu butuufu omugirira bwereere ekigambo bujja ekigambo ttima ekigambo kiwamba bantu kyekikoze nankani rekoodi mu myaka gino etaano egy'ekisanja kino ekigenda ekiggwako tewali kyetuyinza kubeenyumiririzaamu nga bamemba edda twagamba nga honorable honorable naye kati nsanga n'obuzibu okugamba honorable okulabira ku ngeri gye beeyisaamu kati nga bino ebibaddewo oba ebikyagenda mu maaso ebikwati kweggamba ne tuba nti tuswadde era tubyeko okukola faara mu butuufu
1: tusigadde ekihonolwega
0: era
1: n'okomawo tokimalayo
0: kubanga mutuufu bw'olabira ddaladdala n'ogamba nti gye wandibadde oddukira bakuyambe ate kaakati bo ne baba nga bebajunguludde kugamba buli mbeera yonna yonna yonna eya munnayuganda bwe kubeera kugira kikwambula muntu okumuleka busa kumpi leero batulese busa batulese seke we balefa kyannaku nnyo kaakati era nga tukyali ku paalamenti eno ey'okutaano ey'ekkumi n'emu tukoze bubi nnyo mwe mubadde obuli bw'enguzi era nakati obukyalimu mwe mubadde okusambaggana ensambaggeri okukubagana emikonde abamu ne batuuka ku nnaka n'obuvune era tetulema kwebaza mukama eyawanirira omukyala oyo kugamba Betty Nambooze
1: ebambi madamu ticha
0: madamu ticha
1: n'obuvumu bwalaze n'abamuwagidde okumuti sigala yobeko kyogamba
0: madamu ticha tukwagala nnyo
1: abantu abo beterya ntama ekituufu kibe nga kituufu
0: kituufu naye kati oli okukubibwa oli okutulugunyizibwa oli okuteekebwa mu nkomyo mu kkomera olw'okubeera kyayogedde ekituufu ekigambo ekyo tukibategeereza ddala mu black and white ekiri black tetuyinza kukiyita white n'ekiri white tetuyinza kukiyita black naye mu butuufu ekisanja kino ekya paalamenti eno ekkumi n'emu kitukoze bubi era kijja kusigala mu rekoodi nga bwe tuzze tugamba piraato kristu yava mu ggulu nakka n'afuna omubiri mu maliya omubeererevu n'afuuka omuntu n'abonaabona ku mirembe gya ponsiyo piraato nakati tugenda kugamba ne tubonaabona ku mirembe gya nankani gyekisanja kino ekya paalamenti y'ekkumi n'emu ne bammemba baakyo naye faatha yongerako
1: ebitone bya mwoyo nno bino kuba mukama agamba mwoyo gwembawa si waakutya naye mwoyo w'okubayamba tibuli kyemukola mubeeko kyekivaamu ku lw'ekitiibwa kya katonda n'okugasa abalala ebitone tulina bingi naye ng'abigaba y'omu omutume bw'atutegeeza ebitone ebyo tubikwate n'obwegendereza era tuwulirize nnyo mwoyo ng'ayogera mu ffe obutereevu oba ng'ayita mu balala ne be tusaba okutuwabula tube nga tusobola okukozesa amatu abiri tuwulirize nnyo okusinga okwogera era tulabe nga tugenda n'obwegendereza ku lw'okuweereza abalala kuba bye tukola byabalala teriiyo tebangayo gavumenti erina byayo biba abo bennyini
0: mukulu sooka osimbe wakati awo ekituufu kino temulina kuwannaanya bannabyabufuzi ate nga be bali muki mu gavumenti mu bifo eby'amaanyi oli n'avaayo n'alagira ddala ddala nti ye byonna kyayogedde kyekyo oba mukyagala oba temukyagala kati ye yafuuka eŋŋombo mu Uganda wano kyetutambuliramu
1: kuba kwerimba kuba kweteekako misango mu maaso g'omukama ejja naggomola tuyinza okukirabanga ekyokusaaga naye kigenda wala nnyo ekiyinza n'okubanga abaisirairi bwe baafuuka nti baagaana ne basimbira omukama ekkuuli ne bamukola bye baamukola nandibadde okubuulirira okwaliwo abatume baayigiriza n'abagamba nemwe ajja kujja abayigirize n'okubajjukiza ne baga kale omusango gwe tubeereko n'abaana baffe ekyava omwo abasosoloti n'abakulembeze mu by'eddiini mu by'obufuzi baafuna endwadde n'okusoberwa ebitalina muntu ayinza kubibajjako nti nakati bikyalabikira mu baana baabwe mu mirembe gino kwe kulwanagana bwe bunyalagano bukyali mu lwanandaga lweggaala zine mu Isirayiri kubanga beegaana
0: anti kati
1: era mukama gwe yabawa
0: tuzze tulaba nti mu ggwanga lyaffe lino mwe tuwangaalira era mutuzaliddwa bajjajjaffe munankani mubagalamidde. Bw'otunuulira bannaffe bano ebeere gavumenti nga gavumenti yonna, ebeere minisitule nga minisitule yokka, kibeere kitongole kikinga kyokka, ekigambo Katonda tali mu ebyo, tali mu bulamu bwaffe, tali mu bulamu bw'abantu baffe bano. Beetutte okubeera nga bafalaawo abalowooza nga nti bakitalo nnyo, naye ate era kino tuzze tukibagamba nti Omukama bw'atuuka n'avaayo, omukono gwe guba muzito nnyo, ate era mujja kukisasulira okubonyaabonya abantu abataliiko musango n'abatannazaalibwa ne babonaabona. Abakyala abo bambi tubasaasira, abali embuto ne batuuka okukira ki, okugenda mu malwaliro okuzaala, nabo ne bibeera bizibu. Endwadde ng'endwadde eziri mu bantu baffe, kati tusobola kwenyumiriza mu minisitule ki? Bakulu naffe tubawa homework, mutubuulire minisitule ki gy'oyinza okugamba nti eno tujyebaza nnyo nnyo nnyo, tukoledde byannankano ba byamagero.
1: Omukulu ajja kutusomera ebitone byamu ebyagaba olw'okugasa abalala mu baluwa embereberye Pawulo gye yawandikira ab'e Korinto Omutongo 12, gutottola ekyo. Tebuli ky'olina ekitone ekyo si kyekyo ku bubwo, kikuweereddwa ku lw'abalala.
2: Olusomo lw'ettaamu ery'okubiri lutuuse era MTN mmomu eby'okusasula sukuulu fiizi ebifudde byangu n'okusinga bwe gwali gubadde. Kaakati sasula sukuulu fiizi nga weeyambisa mmomu, weegatte mu mukisa gw'okuwangula sukuulu fiizi wa mwaka mulamba. Essomero erinafuna sukuulu fiizi nga liyita mu nkola eya mmomu, nalyo lyakwetaba mu mukisa gw'okuwangula vaani etambuza abayizi. Ekyo si kye kyokka, omuzadde osobola okufuna sukuulu fiizi looni ng'oyita mu nkola eya mmomu. Nyiga sitemu 650-800 oba okozesa apu ya mmomu okusasula sukuulu fiizi, oba saba sukuulu fiizi looni ago ge maanyi ga mmomu. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Enteekateeka eno ey'okuvuganya yakkirizibwa National Lotteries and Gaming Regional Lottery Board. Rotary Club y'okumapeera nga baliwomu ne Uganda Blood Transfusion Center bakuwola abantu mwenna mu nteekateeka y'okugaba omusaayi ku lw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 ku State Square mu kibuga Kampala, okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuusa ku ssaawa 11 ez'akawungeezi. Okuwaayo omusaayi gwo kisobola okutaasa obulamu, weetabe mu nteekateeka eno ey'okuyamba abalwadde abali mu bwetaavu era obunyisa amawulire ag'okuwaayo omusaayi okwetooloola eggwanga lyonna. Enteekateeka eno ewagiddwa Centenary Bank.
3: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera ssente mu banka, singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapini ey'ekyama oba piniyo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti, omuntu yenna singa akusaba ssente visa card piniyo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente, singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano,
4: beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza, kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300355 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10, amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
5: Focus Construction Company ye kampani ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba pulaani z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasannyalaze, wayaringi, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukora enzigi Ja compound designing ne gardens. Ebi sare bya febirungi nyo. Erabi somo kambuli imbera. Twenyumirize nyo munkula kulana yabantu. Yensonga lwachi. Twagala otandike na ferero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu noti msambu msambu mukaga. Munana tanu munana. Biri zero mukaga. Ati ku WhatsApp. Tusange ku noti msambu noti emu. Munana tanu munana. Biri zero mukaga. Oba noti msambu tanu biri. Satu emu satu. Zero mukage emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
6: Chenda mnye katanyeze nye fama redi sapiensia inkuluze ya magezi. Father gambi nsome
1: barua berebele pauro mtumege wandi kitabe
6: rekoli inti kutoka kuminebili ebitone moyo biagaba ulo kugase kilezia kubikwata kubitone moyo biawa apo Uganda sagara mberenga temumanyi mumanyi nga bwe mwali mchali bakafiri mwao visibwa ne mumala gatwalibwa mutyo mumaso gebifananyi byabalubale bikasiru kale nno njagala mumanyi nti tewali ayogerera mu moyo wa Katonda ayinza ate kugamba nti Yesu avumirirwe era tewali ayinza kugamba nti Mukama Yesu wabula ngayogerera moyo mutukirifu. Ebitone birimu enjawulo naye nga mwoyo omu. N'empeereza zirimu enjawulo naye ng'omukama y'omu. Emirimu najo girimu enjawulo naye nga Katonda y'omu. Yakola mu byonna mu buli kintu. Buli omu aweebwa okwolesebwa kwa mwoyo olw'ensonga y'okugasa abalala. Omu aweebwa mu mwoyo okwogera eby'amagezi, omulala kumanyisa mwoyera nga y'omu, omulala kukkiriza mu mwoyo omu, omulala kitone kya kuwonya mu mwoyo y'omu, omulala kukola byewuunyo, omulala kulanga, omulala kwawula bika bya mwoyo. Omulala bikabya nnimi, omulala kuvunula nnimi. Mu bano bonna mwoyo y'omu akola agabira buli muntu nga bw'ayagala. Ng'omubiri bwe guba ogumu naye ne guba n'ebitundu bingi ate n'ebitundu by'omubiri byonna so ne wandibadde nga bingi byonna wamu ne biba omubiri gumu ne Kristo bwali. Olwo mwoyo omu fenna olwa mwoyo omu fenna twabatizibwa mubiri gumu Abayudaaya n'Abagereeki abaddu n'abeddembe fenna twanywesebwa ku mwoyo omu anti omubiri tegukolebwa kitundu kimu naye bingi. Singa ekigere kigamba nti kubanga siri mukono awo nno sibalibwa ku mubiri ekyo tekigaana n'akamu kubalibwa mubiri. Ye singa okutu kugamba nti kubanga siri liiso awo nno sibalibwa ku mubiri ekyo tekikugaana n'akamu kubalibwa ku mubiri. Singa omubiri gwonna gwali liiso ate okuwulira kwandibadde wa? Singa omubiri gwonna gwali kutu ate okuwunyiriza kwandibadde wa? Naye Katonda yategereza ebitundu mu mubiri buli kimu nga bwe yayagala. Singa byonna byali kitundu kimu olwo omubiri gwandibadde wa? So kati ebitundu bingi naye ng'omubiri gumu. Eriiso teriyinza kugamba mukono nti sikwetaaga, n'omutwe teguyinza kugamba bigere nti sibeetaaga. Ate nno ebitundu by'omubiri ebisinga obunafu bye bitalekeka n'ebitundu by'omubiri bye tuyita ebitene tubyetolooza ekitiibwa ekiyitiridde era ebitundu byaffe ebitali bikulu tubisukkulumya n'ekitiibwa ekiyitiridde n'okusinga ebitundu byaffe ebikulu bwebyandyetaaze okusukkulumizibwa. Katonda bwe yatereeza bw'atyo omubiri, ekitundu ekitalina kitiibwa n'akiwa ekitiibwa ekisinga, omubiri guleme kwesalaasalamu, naye ebitundu byonna bikolerere ekimu naye ebitundu byonna bikolerere ekimu okugasa kinnaakyo. Ekitundu ekimu bwe kirumwa, byonna birumwa wamu. Ekimu bwe kifuna ekitiibwa, n'ebitundu ebirala byonna bisanyukirako. Bisanyukirako. Kati mmwe muli mubiri gwa Kristo, buli omu kitundu kyagwo. Katonda nno yassaawo mu Ekereziya okusookera ddala abatume, ab'okubiri be balanzi, ab'okusatu be bayigiriza, nazzaako abakola ebyewuunyo, n'abawonya endwadde, n'abayambi, n'abakulembeze, n'aboogera ebika by'ennimi, n'abavvuunula ennimi. Bonna batume, bonna balanze, bonna bayigiriza, bonna bakola ebyewuunyo, bonna balina ekitone eky'okuwonya, bonna boogera ennimi, bonna bayinza okuzivvuunula. Naye muluubirire ebitone ebisingira ddala. Ebyo Mukama yabyogera.
1: Katonda yeebale.
7: Twesoze essaawa endala. Time check. Essaawa ewezeemu eyakawungeezi. Time check ekutuusibwako. Beera musigansimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku, ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 6#6#, olondeko investa oba okozese MTN Momo app.
6: Radio Sapiens Inclusive Magazine.
1: Yes. Twebaza ekigambo ky'otuwadde ekyo kyetusomedde obulungi bw'otyo. Era n'enjagala okunokolayo akatundu kano akatalaze. Olunyiriri olwabiri mu esatu mu mutwe gwa 12. N'ebitundu by'omubiri bye tuyita ebitene, tubyetoolooza ekitiibwa ekiyitiridde. Era ebitundu byaffe ebitali bikulu tubisukkulumya n'ekitiibwa ekiyitiridde, n'okusinga ebitundu byaffe ebikulu nga bwe byandyetaaze okusukkulumizibwa. Abantu obungi bwabwe gye bali yonna yonna eyo bonna tebayinza kugamba nti bajje batule mu paalamenti.
6: Nedda.
1: Bajje babeere baminisita.
6: Nedda.
1: Naye tubagamba tulonzeeko mmwe nga musabye oba muvuganyiza mugende mutukiikirire. Abantu bonna gye bali tebayinza kufuuka baakibishopu. Nga bali bafaaza bonna bali musaza mu bonna baakibishopu. Tulina akibishopu obeera tumusabira. Baakibishopu abali mu nsi yonna tebayinza kufuuka tuli bapaapa. Olw'akavuyo nga kazzi. Abantu bataweza kugamba nti ffenna kati tuli ba monsinyoli oba bakristu bagati ffenna kati tuli ba faaza. Olaba buli omu alina ekitundu ky'azannya, naye obutakkiriza obuli mu nsi yattu kati bwe tugitunuulira olaba akavuyo omuntu k'ayagala okutwaliramu abalala, nga byonna byonna yabisobola ye yebina mu byonna ng'alinga nga okisijeni nti awatali mpewo mutimu ojja kufa. Kino mulindeze ensalewo, kukirinde kino ng'ambe. Embeera eno teremye kuleeta kavuyo kokka, naye n'obulumi obutagambika n'okusoberwa.
0: Ati kati twata mu butuufu mu sisitemu ey'okulungamya oba tuyinza giyita ya gavumenti, byebitongole ze ministries eziri mu gavumenti yaffe. Era kino Abazungu bakyewuunya nnyo bwe baatuuka wano mu Buganda ne basanga nga Ssekabaka Muteesa omubereberye eyali atwala Buganda mu Buddo n'asanga ng'alinawo olukiiko abakungu bakungu n'abeera ne baminisita n'abeera n'abaamasaza kugamba era omuntu ayagala okufuna ebisingawo ebiri mubulambulu kufubyo na. Genda, obo genda, wali muheritage, wali mengo. Oba, ogende rubaga mu library ya archives. Mulimu ekitabo ekiyita The Buganda. Omusajja yali mu Ngereza, yali mwawule, nga ya John Roske. Kati John Roske yatendereza nnyo ne banne balala ng'abalala sisitemu eyaliwo mu Buganda era nakati ekyaliwo omukululo gwa bajjajjaffe bakabaka bassekabaka abazze batukira ki batwala Obuganda baateekawo omukululo era bano Obuganda ng'Obuganda mu butuufu bugendera ku mukululo ogw'abajjajja ne bajjajja. N'osanga nti ono mutongole kati ye ero sibwana. N'osanga nti ono wamuluka. Tugenda ku kitawuluzi. N'ogenda kugombolola. Okugombolola ensonga. N'ogenda kusaza. N'osanga nti. Kati n'olyoka otuuka nankana w'otuukira wa Ssaabasajja banna. Ensonga ekutuusiza wa Ssaabasajja. Nga kizibu nnyo.
1: Ngerimu egumba ddala.
0: Naye kaakati bakulu. Bwe tugenda ne mu sisitemu eyaffe. Eyabannansi. Eyabannabyabufuzi. Tulina LC1. Ne tubeera ne LC2. 3. 4. Ne tugenda ku ba ministers. Ne tubeera ku ba prime ministers. Mu butuufu. Ebitongole bino byonna byonna okuva ku LC1 okutuuka ku baminisita oba okutuuka ku vice president nanka n'obeere prime minister ddala ddala bitukoledde kiffe nga bannayuganda okulaba nga tukaba twawa ng'entulege kubanga ebiriwo kati bannange mulangira kugamba bikaabya omutima bannaffe bano batuyiridde ddala. Paramenti ene yokutaano, ayokumi n'emu, emaze emyaka etaano. Ddala tuyinza kwesimisa, kiki kye tusobola okubeesimisa nti batukoledde kino. Okujjako, okuleeta amateeka, ate amateeka gano, nga mu butuufu galeetebwa, oyo yennyini agaleeta, nga gwe gakola ki?
6: Gwe gayamba.
1: Agaleese n'amaaso.
0: Agaleeta n'amaaso. Naye bannaffe nga bammemba ba paalamenti ne babawa enguzi kino tukyogerera ddala kubanga era tebuyinza okukyegaana ne bakuwa obusente osobole okuyisa ekiteeso ekigenda okunyigiriza jjajjaawo kojjaawo abazzukulu n'abazzukulu abagenda okukira ki okuddirira n'abaliwo kati n'abaliwo bannange twagala okubabuulira era tubategeeza abazadde eyo gye tuva abatuuze ng'abatuuze bannayuganda bali mu bwavu obuyitirivu ennyo naye ng'akakundi akali munnakani mu kusaasaanya omusimbi gw'omusolo be balina ennakani obutitimbe n'obutitimbe abamu batugamba bakukulira ne mu mayumba naye bakulu mutima ki kaakati bw'otunuulira mutima ki ddala ddala ogwaleesa ogwagira mu bajeti eno gye tulimu kaakati etandika nga Julayi lubereberye oleda amafuta gali waggulu nnyo ekyo tuyinza okukibuusa amaaso mpozi yatugamba bayinza okwekwasa olutalo luli mu nnaakati
1: ensente nazikoze zitya zigambye tewali kikyuka tulwanirira omuntu mu mbeera
0: naye siffe si wano mu butuufu ddala ddala mulundi ki gwe tusobola okujjukira nti paalamenti oba minisita gundi yavaayo n'aleeta ekiteeso nti abantu baffe bali bubi nnyo tukoze bwetuti tubazze tubategeeza bw'otunuulira ebitongole bino byonna nga bwe tubimenye era tubikwasaganya kiki n'ekitusomeddwa mu bbaluwa ya Pawulo ng'agamba ebitundu ng'ebitundu eby'omubiri byonna biri na omugaso era bwe bibeera wamu awo omuntu abeera mulamba
1: naddala ebinyomebwa
0: omusajja twalina omusajja yali muyimbi wa kadongo kamu yali Christopher Sebadduka naye bwe yali ayimba yatuuka n'aga nti akagerekana akannasi bwe Kabaka agenze kugira kikukuluma engatto tusobola kujambala naye ng'okalaba nti kantu katono naye kati bakulu mu butuufu omuntu ng'omuntu bwe tugamba omukyalo oli abeera ku NTV program buli lwakutaano mu zzumbululu omuntu agooyingebwa omuntu kaakati tukubemu ekiti ebigambo bino bannaffe otuuka n'okugamba ti oba tubaleke tuleke
1: oyogera tuwa si wakuleka
0: kubanga ate kugamba oŋŋumizza
1: bamwoyetakuwa
0: oŋŋumizza naye kubanga n'ekyokugamba bannaffe bano okubabuulira ddala ddala akabi ke batutuusizzaako omuzungu akiyita terminology oba lulimi kira tusobola okweyamba okubuulira abantu bano akabi ke batuusizza ku bannayuganda
1: tukabuulira mukama ne tuguma ne tulinda ebiddako
0: otyo anti ebiddako bakulu bannaffe bano tubigeranya n'omukama bw'atuuka n'alabikira n'ayita gundi Moses Musa
1: mpulidde
0: okulaajana kw'abantu bange awo bitandikira Abayisirayiri okubona ekikoligo ky'Abamisiri ne Farawo kaakati bakulu yembeera kati Abayisirayiri gye baalimu nga bakozesebwa nga leero obulogoyi ate era tulina okwebaza ennyo mwoyo era mwoyo ye yagenda ng'alambika abantu abo n'okutuusa ku ssaawa eno kubanga mu bw'omuntu otuuka n'oga nti kati nga omukulu ono aŋŋambye nti nakani togira toterebuka erasi nakani akugamba ankoze bulungi
1: ndabye omubiri nga gukabiriddwa
0: kubanga otuuka n'oga lulimi ki lwetusobola okubuuliramu abantu bano naye nga mu butuufu naawe mulangira kubamu ekifaananyi tulina okuviira ddala ku LC1 otuukira ddala kwasembayo ali waggulu ddala ku ntebe esembayo ebitongole bino byonna omukazi ono bw'atuuka okugamba omuntu agooyingewa
8: nga bimusobedde
0: nga bimusobedde
8: takyalina ssuubi
1: anti yemu weyagamba bwe kirijja ekinajja wakiri baligamba naye baatugamba netwewuluntaza
0: otyo era kati bakulu abatuwuliriza abatambula naffe mu pulogulaamu zino fe ogwaffe katugukole bannaffe bano bo mukama yamanyi naye tujja tukyogera lunye ekigambo ky'okwekuluntaza ekigambo ky'olunkulu kibi nnyo kubanga era tubadde tujja tubagamba nti omukono gwa mukama bwe gutuuka ne guvaayo kaakati ku bino ebiriwo mukama avuddeyo n'ayoleka ensi mubadde mumanyi nti tinunankani bannaffe abamu abatuuze n'ensimbi zibeera mu mayumba kwe batoola
1: amusaga wagambira enkembo enkembo bwetyama hasi tomana nti erima kidi aye mane nino muti
0: ebyennaku bisekerwa naye ekintu kino kyannaku nnyo bakulu ekituguddeko ebituguddeko mu Uganda wano naye bannaffe omutima ddala ddala ogutasobola kweddamu nti ye aa kino wamadda omutima ogw'okubuulira ekitone ekyo ekyokubuulirirwa kikulu nnyo nnyo nnyo ate n'okujja Katonda mu pulaani zaffe mu bikolwa byaffe byonna kubanga bano abantu abatukwasibwa batukwasibwa okuba nti tubalungamya
1: ng'omubiri ogumu
0: tubalungamya naye kati era kino nakiwulidde okuva mu bungi mu kitongole kya UBOS ekya statistics ku population yaffe ya Uganda nga batugamba nti ekitundu ekyo okuva ku kiyira okudda eri waggulu eastern part awo oba ne mu north obwavu obuli eyo abantu beeyaguza lujjo naye bo nga nankani bazza bwaki
1: obugagga ate bwe bulimu mu bitundu byabwe tibabugabanyeeko
0: tibabugabanyeeko waali badde okiraba nti mu butuufu abantu baganda baffe bannyinaffe abali ekkaramojja ne baba nti bagize eki basobodde okuteekawo puroguraamu okubadduukirira mu byensula tusooka tuguliryo tubagulireko amabaati abanaafunako banaafunako naye ne gatatuuka ate akantu ako akamabaati nze nnokamba buli waliwo ekitabo kya psychology omusajja oyo mu America Bandura yawandiika ng'agamba Games the people play.
1: Emizanyo abantu gye bazanya.
0: Kakati ha twala bwe nkubuulira nno ku kitabo ekyo ono yali musomesa wange kakati n'atugamba twali ku kya crime and criminology organized crimes
1: ebikolobero n'ebibivaamu
0: n'ababibeeramu kakati nga omusajja oyo atugamba tugende tugule ekitabo ekyo nalina puroguraamu yali tight nga nakani mbeera mu library okutuuka ssaawa kumpi munaana nga ogw'ekiro abayizi baba nakani kugamba bajjukira okusoma nakani kati olw'okweteekerateekera ebibuuzo ebimaliriza semesita kakati nga batono abasobola okwewaayo okukola
1: essaawa
0: kakati nde neŋŋuma neŋŋamba konza akadde akatono kensobola okugira ekyokukozesa nja kukakozesa naye kankole era ne bampa n'ekirabo ekyokukola mu budde obwo buli extra obw'essaawa ezo kakati omuzungu omusomesa ono ne musaba konze dokita mire purofesa mire mbadde nkusaba gwe nga bw'oliraanye naaka neyo book store ekitabo ekyo okinfunire naye okyagala nnyo konze nkyagala nnyo olwaki okyagala konze njagala nnyo emizannyo kyavambuuza mizannyo ki gy'osinga okwagala konze snakes and ladders ludo chase omusajja n'aseka nga ddala ddala byendiko birala nnyo n'ekitabo kiri kiri ku birala nnyo kubanga yambu bwemmala okumubuulira emizannyo gyenjagala n'aŋŋamba nti ebyo byogera nakandi sibyo ebiri mu kitabo kiri games people play be ba criminals abali organized
8: gangs
0: ezo zetwagambako eziri meda in eri mu Columbia abayaga babeera bayaga babeera batemu babeera babbi kakati nabuulirangako kakati mu games people play bwebaba bagenze kugamba nti tugenda kukola missioni yakukola ki oba yakubba guruupu erimu abantu bataano oba mukaaga buli muntu abeera nakiki
1: n'ekitundu
0: kyazannya
1: nga kiringa ekyawuse ku kirala
0: otyo
1: okuyisaawo akazannyo
0: mu nkomerero nga bagabana bwe kiba kiyiseemu bwe kibasala nekibasala
1: ne bapanga ekirala
0: kakati bakulu twagala okubategeeza ebintu bino byemujja mutubuulira gundi yakoze bubi gundi yagize bubi tabeera bw'omu ekyo mukitegeere
1: chain.
0: Ebera chain. Omuno gundi na adutu nanga ni dara mabutufu. Ya yagena mwaseti naka ni hardware. Na gula mabadi. Na agatereka. Na ata ndiko kugenda anga aga sasa anya. Eche chintu wa kitegeri redala. Games the people play. Games the people play. That was omanyi psychology ono yanyumira nnyo. Na ye kugamba anyuma lwa nsonga nti osobola okugira ki era kye twetema banno okusinziira ku mugunzi w'ekibiina kyaffe Musenyere Stensera okuyamba abavubuka era nze ebbanga lyonna lyonna lyonna lye nkoze mbadde mu masomero nga tugezaako okuzimba abavubuka babeere bawala babeere balenzi bakole eggwanga eritegeerekeka naye bakulu games people play kati byebiri mu government wano waffe mu Uganda games people play
1: ennaku ezo wajja omuntu ng'ayagala omulimu ku kigo nakkirizibwa okwasa enduli ezaasuulibwawo loole mbisi ezimu mpotofu naye ng'omusajja bamutunuulira azze n'envi nga nti no ate mbazi emuwere tutalina mbazi n'omuyini mwatifu nga ti gundi ogenderera kuba omuyini gujja kuluma naga nti kankomewo naakoma olunaku olwokubiri ogenda okudda mu nnaku bbiri ng'enkuza yasizza zaagala kujjuza loole naye yakola ki yagenda nagenda ne bamusalira ebyuma ebigumu bikole ng'embaali kati atemako katono nakubamu nekisensera naye ng'atandikira ku kantu katono n'akomereramu ekyuma n'akomerera nekiyingira okutonekire bwa tereza wano wagambira omutuukirivu the devil is satisfied when we begin to open the door to him by disregarding small faults sitaani mumativu bwetutandika okukola ensobi obutonotono obwo for he shall labor to open it perfectly by leading us into grievous transgressions. Lwerubeera omuwaato majja okusenserera atutuse ku naye byataalisobodde kukola zigemu zogambye ezo tigwe kennyini n'okikola ng'okimanyi devo negamba awo ngenda okuyita ngenda okusimba embaali
9: bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino nooti 752-897-6 plus 256-2-9-28-2 oba plus 256-666-611-00 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangolange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
10: wenyiddwa okusasula amagoba n'engasi ebisukkiridde ura ekuwadde omukisa omulala okwetakuluzaako omugugguno okuyita mu kusonyiwa amagoba n'engasi w'osasula omusolo gwo okubanjibwa okuva ngenaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga omwaka 2024 sasula omusolo okubanjibwa nga 3 ogw'omukaaga 2026 terunnayita olwo amagoba n'engasi ebikwetuumyeko bikusonyiibwe ekisonyiwo kino kikola ku musolo ogwo gwokka oguwozebwa munda mu ggwanga ogumanyiddwa nga domestic taxes okuli omusolo ku nnyingiza income tax VAT local excise duty omusolo ku nnyingiza eggibwa mu bipangisibwa rental income tax n'ogwo ogusasula abeenyigirwa mu ssaala gaming tax okumanya ebisingawo tukyalire ku kibanja kyaffe ku www.ura.co.ug oba tukubire ku namba zaffe ezitasasulirwa ku nooti 8-1-7 nooti oba nooti 8-2-7 nooti tusubwa omukisa guno Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
11: Hello, testing microphone. Wow! Unaonye yume yogiro bulunje mina kuwese chitiba kumukolo. Jangwa nukweli usapiensia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuri mukolo wana. Mbaga, kubachiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukosobu tebe, ne tents.
12: Tukubide ku noti musanfu tano munana, noti emu, nsanfu, kumina nyama.
13: Tuwe kwa sekatonda, era tunywerere mu kukiriza. Bulirwe musabira awamu ngama ka, omwami omukyala n'abaana, mumakate mubula kukanya, songa ate mubuno kebizu binji, munyikirire okusoma esala, na dala sapule esala ya nyaffe bikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries in Sambia.
8: Chenda mwenye katanyeze nyafa Mare de Sapiencia inkuluze ya magezi father.
1: Egwanga lya fejeri gudde abagudde bagudde na esi ekikulu kati kusituka yensonga. Ero mutukirwa mushi yabagamba nti agudde we wao ali bubi naye nampa wengwa yandigwa mu kiwonko eteviika katula baba liwonga aluza nti aina kya shobula akuze na kuzeri naye yandigwa mu kiwonko ekola hi eteviika gwe budde ti achali omulamu atanna gwa ulirize labbe twinzo kutasa agudde na imiride tusigale nga tutambula mu mubiri ogumu guno nga betugula olumu nga ndi mu kitufundu ekyemuduma nagenda okukyalirako maama wa Gilbert Bukenya nabulo mukadde oyo mukama mumuze mirembe bwe natuuka onaga father wange ze kuva emulago nze ne nsirika wana lina katuka mchitundu ijo. Mubu uzaku. Yato ambula wakada hapo. Chinyumi yamu. Muda chika sato mwale ya mwale vina ganti. Haa, hona avude kuchigo wale naga. Na wada watula ambu deko. Ni mpuli na mwale okusho wale nganti. Ndoza wale waga hapa. Unga wambi tuludo kubala ambula. Na hii, uluvinye na gana hii. Seba ka. Akageni kano, akasemba yako. Akantu kansiwa. Nemudwa lile mlogo. Nagambi banzize yeka. Kubomu tabani na mgambi. Ibanga li mazire sebaka. Ikele laiki intamye. Amasanyalaze gafaku. Nole ukuru ulile miranga abantu abatondoka. Abafude.
0: Abali kwa oksijeni.
1: Nange umutima negunuma na akere ni kandu mira kwenye. Mzireka. Zireka mfireka. Wana mwagani. Obasichu bakatemeko. Nena ga mama ogiro gumikiriza ne anyine minwe ja government jengenda ko badokita bayandikira ne bagambe muzize wofe akati ndiwo neera nchali bubi mugani mama tofayo obulumi buno tukatubwo omukama tupe ko chetukolawo musala atutulabe omukama kyatulaga ngatwegayirira mwao umoyo nganda gati gendo beke kila chononya brother natu tibadi naye munobuziko bujjanja batubulina anga ngenda nganyongera kana akantu akalala kenda limmanye kenda lokozesa ku mibiri egice yankala nyibwe gitu nga kagattam nga nkomawo uno homo sazigenze ka mubiri wana banga buungite mugandi ma kakale omukozi kamulage chokola mugandi bakuteke wali kitana ti teka wechi gero wali kupiro kakati tukole bwest wajja kola boti mwalo laba ndi ngatani kumulaga mulaga kupata boti mukole boti kole boti kole boti Nakati incha njia kudanda bisho ono botuseko. Ninzira oluggulo nakati naumuddeko. Naumuddeko kati obulumi bwakendeke bitunu nga 5 ku 10. Yeti kati yongera no bwongezi ati ndayi nsoko naze obulungi atozeeko kana kantu osimule ono boti okole boti. Ona ku roho biti. Nakati neba set na ulena ku nation numi. Kakati omutabani yali ayina jiba mutumye government yemutumye genda. Uruwavi yunga gamba mama ye yaduka mudwali yonti mumunone. Nga atuma konvo yingi tuka u. Yawa gamba basirikali yonti mungame nafunye umusawo wangi. Siva wano. Nafunye umusawo wangi. Haba escort yadayo entourage yunga temu tuti. Omukulu na anyiga na gamba. Mama atandise kugenda mbuno bubu kapu. Nzeka netu ukire yu. Naga mama. Sagala mtu kugama nti kufuna nizi masabu tukiriza mkujia njeba mangi. Na kuleke doktor mulu njia kujia njeba. Ati waduseju. Mkutumbida bafunone oganyo kufayu. Na mugamba lika gwe. Nzi nafunyo msawa. Atenda faza. Tata mafaza. tombu zaabuza. Akati nga kwate motoka, nga agenda labi fada kwa muka. Minti hafana wa kuchigawa, tiyansa anga u. Na ingendo kudayo nga wakamba, mkulu wabade kuwa nui. Nga zukuwe kakasanyi na cha mugambi. Na hiba buze nga wakanti yati muli umwe na hii. Nga gamba kali. Nga wakanti kujia hii, omukubida kakasedda laba checho. Nga tu ingira mulugendolu, ulo kumbali kakasanti esala. Nebi kolebwa abantu abalala bonna brother tuli nkola naye twagezezza okulaba nti omuntu

0: twale sejjajja mwami ne jjajja mukyala batutta abazungu embuga
1: era jjajja mukyala nga ye lukoko be kubba
2: ngaakati
1: ng'agenda bw'atuuka eri abagundi abambowa ne basooka bamugira bamwambukira ne bamugamba abazungu bajewa simanyize kuwamba kabaka ne bamukuba kibooko kaka bali tebeeguya olwo ate jjajja n'adduka n'agenda ewa Katikkiro n'amugamba kaakati bazawuli bamukuba abazungu nabo kaakati bali wali beekukumi sawa yonna bayinza okugenda ne bakuba abazungu abazungu ne bajja batuwamba Katikkiro n'avaayo yali ttaano we ng'ono bwali ttaano wange n'agamba nti kaakati kagendeyo n'abagamba temumukuba mumuleke ajje n'abazungu atubuulire ekiruwo kaakati kwe kujja n'abazungu n'ayogera ne Katikkiro n'amugamba nti abantu bano bazze naye bajja bamaze ennaku bbiri ewange ndisasooka kubaleeta nasooka kabaka ne mubuulira kati n'agamba amujje tugende ewa kabaka ne bagenda ewa kabaka ne boogera naye neera nejjajja mukyala ng'era lukokobe n'agamba kikola nga atuuka ewa kabaka kabaka n'alagira abambo wano bamugyako omutwe kaakati baatuukaawo ekyaddako kabaka n'agamba n'asiima si kugamba omanyi kabaka asiima n'asiima tibazzeeyo obeere nabe sabbiiti bbiri oluvannyuma olukiiko lumale okwetegereza ensonga tulabe wajje tunaabateeka
2: yamwanjulira ensonga ebaleese
1: nga ne Katikkiro ali awo taanowe ng'ono naye Katikkiro Mayiga bwali ttaano wange kaakati n'amugamba genda obeere nabo esabbiiti bbiri bwezinaggwako kasita obeera wano bikaseera obaleete ng'olukiiko olumaze okwetegereza ensonga tulabe tunaabateekawa esabbiiti bbiri zaggwako jjajja mukyala yansomesa ebigambo ebyo nabikwata nnyo kuba nabiwulira byabazungu alina obikwata
2: kasooka nga tonnabakugira otubuulire esabbiiti bbiri zino babeerawo batya jjajja yagamba kyabeeranga kitya
1: nti baabeera ba mukwano baafuuka baaluganda naddala mapeera kubanga baafuuka ba mukwano ne bafuuka ba mukwano ne babeera nga abajjanjaba aba kaakati kino kyenjagadde okugamba ate nga njagala nkigambe ekereziya katolika ekimanye ate ekiwulire ate ekikwate kubanga bwete ekikwate neemanya ze ndi musiraamu kaakati bwe bajja 21 naye bwe zaali mbw 26 baabeerawo nga beegayirira naye oluvannyuma ennyo nga balaba babajjanjabye balaba babajjanjabye ennyo kwe kukwata kwe kugamba kwe kukwata kwe kumugamba jjajja titutwaleko ewa kitaawo tumwebaze omulimu gwe yakola okusobola okuba ng'oyaniriza abagenyi ate ng'obajjanjaba n'abakwata jjajja yabe kitaawo wa jjajja yali abeera wamala kubanga ye yali akolera kabaka Ssuuna kubanga kabaka Ssuuna bwe yaseerera jjajja wa taata n'akwata jjajja n'amuweereza ewa kabaka Muteesa
2: amukolereyo
1: gyakola kuba yali akaddiye kaakati olwa baakwata baatambula luwuliriza olugendo olw'okuva ekitebi okuyita omu mwenna munnakulabye munansana ne batuuka ku lubiri ewamala bwe baatuuka ku lubiri ewamala baasooka kugenda mu lubiri sekikubo yali alina okubeera ng'alina okukola ki okugendayo okubanga newankubadde Ssaabasajja baali baamuziika dda naye nga era agendayo tiyagamba gusinze nnyo Ssaabasajja gusinze abazungu bano mutabani wo yabakkiriza bajje babeere ewange n'olw'ensonga eyo nzize okujja bayogeraganye ne musajjawo basobole okuba nga bamwebaza engeri gyakolaki gye yankuzaamu kaakati waaliwo omuwala oyo nga yakula n'amiri ne bagenda bonna n'abalala baabawerekerako ne bagenda ewa jjajja wa taata oyo naye yali muganzi ewa kabaka Ssuuna kubanga ate yali wa mamba ngataba zala kabaka suna ba mamba ngakojawe kwa gamba buli kintu kyonna akolaki akolagana na ye kakati oluvanyuma awo bwatu keri wajjaja watata kututte wajjaja watata bagenze na akawala ako bwatu keyo ne ba jjaja watata na asanyuka nnyo era na ne bakola ki ne ba banidiza ka bazungu kyava mugamba nti mwana wanga abazungu abo bajewa namuddamu namugamba nti abazungu bajja nimbatwalewa saba sajja kabaka jowansiga kabaka nasima nti bakolechi mbere nabo okutusa olukiko lumaze okwetegereza ensonga ano banulunonye jiwana abera namugamba nti omanyiti kyenjagala kiri kimu nze nakere nchane okuzala njagala abazungu abo labeko omunga ye mukuru antume erinnya eyekizungu nange ndigamba abaana bange n'abantu bange nti ne omwana wange yakyaza abazungu dabate jajja watata bwagwa mukatego abiri mu omusanvu ezo baali tabannaba kutandika kusomesa kakati ekyaddako okimanyi kwe kumutuuma Petero namusiiga omuzigo era namuteekako akabonero namugamba nti okuva leero gwe Petero daba n'abeera omubatiza asooka era kadidinali ekyo yakifuna ngaakifuna kwoli eyakaali akawala omukadde oyo twamusangayo nga alina emyaka 10 mu 12
2: yali
1: akyaliwo ebiseera ebyo paapa weyawandikira ebbaluwa banoonye ekifo kyaffe naga kazi kyevudde nsalamu namugamba tiki namugamba ti ssebo oyo kitawo oyo mukatuliki nnyo ze bambatiza ndaba kati kajinali n'asalamu n'agamba ono ye mbatiza eyasooka mu Uganda era n'asalawo n'agamba tumujeye wamala tumuteeke ekitebi era ekitebi gyali gye twaga mugalamiza
2: 94 kalonyeze nyale de sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo programu mutima gwange yesoose nga tuli ne mukyala Ajet Nusra Namutebi atunyumiza yatugambye jjajjaawe yamutendeka ebikwata ku bazungu bano abaleeta eddiini muno okuli Amas ne Mapeera era kati emboozi yaffe egyawulidde gwe yakatwegattako kyenyagadde okuba nga nkutegeeza kaakati otugambye omubatiza asooka bamugye wamala bamuleeta eno ekyo kyokka kye yafunako nti mutabani we yamutwalira abazungu ewamala ekyo kyokka kye bakunyumizaako ekyaliyo emboozi yali etya
1: jjajja mukyala yantegeeza nti yali nabo era nga wadde olugendo lwali lunene naye nga tamuvaako ng'atya nnyo okulaba abazungu bano bali naye
2: ekiddako
1: kwe kukola ki kwe kubeera nabo naye bwe baamala okumuteekako egundi obudde bwali bugenze jjajja wa taata n'agamba tuddeyo ekitebe
2: era batambuza bigere tebaabanga bugaali ebiseera ebyo
1: tewaaliwo kintu kyonna era batambuza bigere magenda n'amadda era naffe tukuze tutambuza bigere nga tugende wamala nga tuddayo nga tekiri musitaala
2: ennaku zino kikyabantu nga tebakyayaga
1: tambuza ennaku zino obudde buno obuliwo abantu tebaagala kutambuza bigere baagala buli kaseera alinye entambula so tamanya nti okutambula okwo oluusi ne mukubo ofunamu by'otandifunye naye bo tebaagala naye ffe twakulanga okutambula nga bakubanga agobe nte yanguwako okulembera naye kati okuba ku mwana poliisi si yekuyola
2: yoyo mukyala Ajet Nusra Namutebi gwe tuli naye kati bavuddeyo wamala bakomyewo eno biki ebyali bakunyumiza nga tebannaddayo wakabaka ebyali mu wiiki ezo 2
1: tebafaayo nebakomawo kakati Mapeera ono yanafuwa olw'okutambula olugendo olunene era n'akola ki n'abeera nga munafu naye jjajja yafumbanga ngaddira ebintu nga addira ennyaanya n'agamba nti yateekangamu omululuuza yatekangamu buli kintu kyonna nga akiteekamu nga agamba munne musale nga amunyiga era yakola ki yadda mangu engulu ne babeera nga batambula. Ennaku bwe zaayitawo 14 13 jajja kubanga buli lunaku yabalekangawo ngaabalekaawo nga waliwo abasajja ababakuuma n'agenda kujja Kabaka. Kakati olw'13 bwe lwatuuka n'agendayo n'amugamba nti Ssaabasajja enkya esabbiiti 2 ziggwako nkole ntya. N'agamba baleeta olukiiko lwamaze okutuula era ne gye bagenda bamaze okusalawo gye bagenda. N'addayo enkeera n'abaleeta. Kakati bwe yabaleeta Katikkiro kubanga yayanja buli kimu n'agamba nti bakoze ki balina okukola ki nti balina bagenda babawadde ennabulagala.
2: Kakati wabeerangayo ki lwaki wabanguyira oba oliawo bawaayo?
1: Jjajja mukyala yagamba nti ekyabatwaza ennabulagala abantu bano baalinga abalina akakodyo nti bagende eyo waaliyo ekibira ky'amaanyi ensolo zibaje. Jjajja mukyala bwe yaŋŋamba n'agamba nti kubanga wali baali baagala bakubasiza ekikubo. Kakati ate engeri Katikkiro gye yabasuuza Ssekikubo kakati ne baagala ne basalawo bagende bagende Nabulagala. Kye Nabulagala eyo waaliyo ekibira nga kinene ky'amaanyi mulimu ensolo enkambwe
2: nga baagala zibalye.
1: Kakati olw'okubanga Mapeera mu budde obwo yali afuuse wa Luganda kwe kudda n'atambula ddaba okuva e Nabulagala agende ekitebi agende asange ki munneewe muganda we Ssekikubo. Ate era ne Ssekikubo yagendangayo okulaba abantu baganda be bali batya. Kakati bwe yajja n'amugamba nti eri tye ensolo enkambwe zijja ne zitulingiza zimu ne zitubunyako naye nga ggwe bw'oyogera ekigambo Kabaka n'awulira gendayo wa Kabaka tukwegayiridde omwegayirire atukyusizeeko naye wali ensolo enkambwe ziyinza okutulya ate nekyetwajirira ne tusobola kukola ki
2: kukifuna.
3: Kyenda mu nnya katonnya ssennya fama Radio Sapientia ndi nkuruze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo. Kyenda mu nnya katonnya ssennya fama Radio Sapientia nkuruze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo. Elimu terikwayo, terikuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Usigarengo jumilo vya mizanyo au wakari komo. Wewande sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho ne Virtual Sports za 22bet. Nyumiru wa Crash Games, Over Casino, ne Slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Tolinda, wewande sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa mulewe rio wongo. Betting anogu wegendeza. Waba miaka habili mwetano, no kuta waguru.
4: Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala naddala Ssappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries e Nsambya.
5: Bizinensi yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe ki w'okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapientia e Nsambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku nnamba zino: noti 752-897-6 plus 2560-928-28 oba plus 2560-686-6 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapientia.com. Jangu olange naffe aba Radio Sapientia, tojja kwejjusa.
3: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo
0: Tuyanzi za tuyanzi eke Ila mkulikeyo Mugulangu mwaba kama bafe Ajat Tualese abazungu Bega ili da jajja Abachusi zemu Okuve na ulagala Jivali batu wali duwa nchurensonga Nsolo zali zaagala kubalia
1: Kakati nadayo waka baka Eba za katuonda Nti jaja mchala ya gama nti kabaka Jaja chayogi na nganga kabaka takula chi Tachidamu nga gamba Tikale kakati gwegendo ununye Echifo waba nabe la warunji Kubanga banogwe naba gamba ilaba jakudamu Ilaba kulechi hii chivagala Kubanga chivagala nduza vagalo ba babere nesoro nga babatia checho kati gwegeno ononye wonono onye chifo jakujombulire kakati uye kwe kulaba kwe kunonya nalokolongawo wo uliyamba kati yamba kakati kwe kudayo na mugamba kimbadde ntesa saba saji titubateke wali okumpi wempita nga ngende wange bwe nabanga nkomawo ngate ndaba ngancha mandaba
2: babera
1: mwe bali bakola chi babukodyo batandiko okusomesa ki abantu kwe kubaleta kwe kubateeka enalukolo ngawo owulira bakateyamba era we basomeseza abajulizi kwe kubaleta ne bajjawo abantu ne batandika okwekuma baji ne batandika okujja okusoma eddiini
2: olani abagamba nti wali basomesa eddiini yeki gubali bakunyumiza kyekya abasikanga
1: jajja ebirala byonna teyabigendamu ye yambulira nga ebizitowa ebisobola okuba nti byennina okukwata nti bajja ngaawo ne bajja bajje basome eddiini y'obukatoliki naye ate ne bajjajjabo babiri bwe bagendera Muzinda n'ekibuuka kakati Muzinda ne bamutuuma erinnya erya Mikayiri ne bamubatiza ono Kibuuka ne bamutuuma erya Yozefu kakati kubanga Yozefu eryo linnya ndi jukira bulungi nnyo Yozefu yalinga alidingana nnyo kakati kwekola kino batandika okusomesa awo enalukolongo
2: kyenda munya katonyeze nnya Radio Sapientia nkuluze ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo tuli ne Ajat Nusula na Mutebi atunyumiza olugendo abajajjaffe amasi ne mapera abaleta eddiini muno engeri gye baasulangamu era baasula wa jjajjaawe naye bino byatunyumiza jjajjaawe omukyala ye yabimunyumiza ebyalingawo
1: mwannyina ssebuggwawo enkumba
2: jjajja azaala maama n'abagereka wa Buganda siwe guli ogwo
1: jjajja oyo oli omukadde si yazaala n'abagereka wabula abazzukulu be bebazaalani mwe muli azaala n'abagereka kubanga kitaawa n'abagereka mu buddo bwe yali tannaba kubeerawo
2: aya mumuwulidde kakati etwagala okumanya batandise okubeerawo baabeerawo budde ki basomesa dde eddiini ekwate
1: jjajja mukyala yagamba teyabala budde bwe baabeerawo wabula ye yambulira nti baabeerawo bwe basomeseza eddiini obudde bwe bwatuuka kabaka Mwanga ng'ali ye n'atabuka n'agamba ye tayagala ki basomi
2: olwo mukwano gwe ne mukulu Amiri
1: Ssekikubo tegwavaawo obudde
2: bwonna abantu be yaleese ate abantu basomesa batabukira oba okyalina
1: omukwano era baabeera n'omukwano gw'amaanyi nnyo okutuusawo ebintu bwe byasasika bwe bityo ne bakola ki ne basaasaana naye nga yasigala mukwano gwe
2: ye teyabeerangamu mu lubiri ku teyali musomi
1: ate jjajja yanywerera ddala ku kigambo ky'obusiraamu n'anywera era n'agamba nti n'abaana be balina okunywera ku ky'obusiraamu okumanya nga yanywera ku ky'obusiraamu ate yalina omukwano ne Kakungulu kakati Kakungulu ono gw'owulira Semeyi Kakungulu yagende mbale okungage atekateko kugenda okusomesa dini y'obusilamu ajitwale mbale jajja yamutekako mwana we gwe bayita Silimani Kagwa namugamba genda n'omulangira mugende musasanya obusilamu mbale naye tonye totabukanga kugamba kudda mabega butabeera naki butabeera mu adini ndala nywerera ku busilamu
2: eshegeza sengane mukuru Amiri teyanywerera ku busilamu yandi badde ku basomi abiri mu abana abiri mu ababiri betwogerako
1: baagezaako nnyo jjajja mukyala yagamba nti baagezaako nnyo okumutokota naye ng'oli yanywera dda n'omusaayi gwe ate n'abaana be nga tasobola kukola ki kubakyuka ayagala nnyo obusiraamu bunywerera awo nnyo ndowooza malayika yajja neeva mu ggulu nti obusiraamu bunywere si kulwanga walibeerayo ekibiyo awo history nejja nti abasiraamu be basuza abakatoliki nga kati bwe kiri
2: kajolotaka abazaala abaana bameka
1: nze oba jjajja
2: taatawo
1: yatuzaala abaana bataano naye nga tuli bawala naye mubaana abo abawala mwalinange nze nali wakusatu naye nga alina baganda be alina muganda we ennyo ennyo ate ye yasoma bukristaayo naye era taata namutokota naagaana naye yeena oli naaganirayo mubukristaayo bwe ate ne jjajja Mikayiri Muzinda naaganirayo mubukatuliki bwe kati bonna ne baba nga basomye eddiini ez'enjawulo naye era waliyo baganda be ababeera abaisiraamu nakaakati abakyanyweredde mu ddiini y'obusiraamu newankubadde nga baagenda naye abaana baabwe banywera mu ddiini y'obusiraamu
2: kyena mu nnya katonyeza ennya radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo kaakati ogambye wammwe buli omu aba abeeranga mu ddiini ya abali mu ddiini ya ebalemeddeyo tekintu ekyo kibakasanga famire
1: okugjako ennaku zino bye baleeta bino mbw atali musiraamu mbu mukafiri ebyo tebiriyo mu nyumba yaffe kubanga tumanyi nti jjajja azaala bonna jjajja wa taata azaala bonna bamubatiza ate nga jjajja omwana we nga musiraamu n'anywerera mu ddiini y'obusiraamu ate oli ne bamubatiza kakati ekyo kyovolaba nti eyo ewaffe buli bo begatta ne babeera neki ne ttiimu emu naye nga buli muntu asoma ddiini ye naye tekiri nga bano abagenda mbu Yozefu tabeera na Muhammadi mbu Muhammadi agamba mbuno mbu oyo mukafiri ani yagenda ewa Katonda aba Allah n'asanga nga Katonda oyo ayambadde ejjuba era nga egamba nti nze eddiini y'obusiraamu yokka gye ndiko so nga Katonda ali omu yagatta ffenna gano makubo tewali nsonga lwaki tukola ki tulwanagana ate nga jjajja amirisa ekikubo teyasobola kulwana naani na mapeera baali baluganda nnyo nga bamukwano ngaffe bwe tuli ab'omukwano mu ekereziya katolika era buli bisopu ajja atwani tumwaniriza era tufuuka baluganda ekyomukisa omulungi nti taata bweya papa bwe yawandiika ebbaluwa okunoonya amaka gaffe yasanga nga nsubuga ate yali erubaga yakulembera obukatuliki mu Kampala kaakati ate nga taata ate naye nga muzzukulu wa Gabunga kaakati oluganda olwo ekyeddiini tebaakizito ya nnyo nti oyo mukafiri teyakyogera nze nalaba bamukwano nnyo ekiyitiridde nga baali bamukwano kainali nsubuga ne taata ng'ogamba n'ogamba nti maama omu taata omu n'olwekyo omukwano ogwo gwabeerawo okumanya nga omukwano ogwo gwabeerawo babishopu bonna bajja bwe bajja ku olwo baafuuka baki baluganda waka era babishopu abo baalinga bajja nga kadinaali abaleeta baatandika taata yagamba mutandikenga okusoma wano okusaba kubanga wano bwe mwava era baatandika okusaba kakati mwajjiramu bishopu Sekamaanya kakati bishopu Sekamaanya agamba ii sekikubo baamuziika wa kitaffe kakati ne mutwalayo n'agamba ali mu bidongo bino ti nedda mugende muleete omukozi abalirire sekikubo abeere mu sementi nze ndi mwana wa sekikubo kakati tata nagamba ani ya muta demuchi usemiti nti bisopu sekamanya oyo mganda wange era nebwe mvanga musinga nze musose ya alibera kitamu oli alijja okusika alisika bibye bya mamba nayenga kitamu bwe mulino okubate mukolanga ekintu nga bisopu sekamanya taliwo kupanga ajanja bye tata wange na mteka musemiti tuwa mtuwa leo wa demuzive na kwa takonga walunji nyo nejaja mchalange walunji nyo tia chukoze nti bishopu sekamanya kakati na agamba nti ya tulamila simu buwandiki na ye efe tumanyiti omuganda omuzadebu ayogira uino kwa techo na abe ilanga bishopu sekamanya ye chitafe kati obudobo waliwo wajawo mufti Lwemba kati naagamba nti mufti Lwemba muganda we era naagamba nti oyo naye kitamwe mufti Lwemba kakati mufti Lwemba naaberani naabera kitaffe nga kardinali naabera nga ye mukuza waffe nga Bishop Sekamanya nga kitaffe kwegamba ataabo batuliko nnyo era batubeerako nnyo era buli lwenkuba essimu Bishop Sekamanya agamba kyekiganye tetukola kintu nga takimanyi era n'omufti Lwemba babeera bonna njagala nkuzeeyo ku kintu ekikulu ennyo ekiri wali mu 79 nsonyiwa okuzaayo papa nga amaze okuweereza ebbaluwa ate ngera bamaze n'okukola ki kubanga yajiweereza 72 musumba we yatutandikira kakati 79 kardinali Knox najja bwe yajja n'ebbaluwa etwebaza emirimu yatuleetera n'ebirabo n'agamba nti papa abatumidde nnyo era abagambye nti muzeeyi agendeko e Roma amwanirize oku entambula amagenda n'amadda ye okumwebaza emirimu gyonna ejakolebwa awo kardinali Knox n'agamba tata kardinali n'agamba tata kyanti owulidde n'agamba mpulidde naye nze si, mumanyi tejaje tata yafadda eyasuza abazungu bana ababaleese ate nze naziba amaaso n'amugamba kakati okoze otya nti nina omwana wange oyo gwe nasome mange gwe yasomesa ebintu byonna agenda asome ebye Roma akati agendeyo abende mu linnya lyange akiikirire jjajjaawe bw'alidda alimbuulira ebigiyo mu 1980 omwezi gwali gwakutaano naku z'omwezi zaali 7 olwo ng'ebbaluwa tikiti zimaze okujja ngenda ne Bishop nali munene nnyo mu Uganda yonna nga nze mbasinga kubanga nawerekerwako Bishop Ddungu ne Bishop Kakubi Bishop Ddungu wa Masaka ne Bishop Kakubi ate mu kiseera ekyo kardinali Knox okujja nga Bishop Ddungu afuse waka mu nyumba nga ne Bishop Kakubi owambalala bajjanga bonna kubanga baanoonya ekifo ekyo bonna kakati ne tugenda sibalwiseeyo ne tulinnya ennyonyi ne tutuuka twatuuka obudde buyise ne bangamba nedda tojja kusula wano
2: tokoleke otututtemu sipiidi awo sooka otunyumize olwo jjajja amaze okukusemba nti

0: bwe twatuuka wali nembe ne bangaba gweno bw'otobere Maria olowooza papa nakula ne mbagamba yampitidde ki badde yangamba yayise omusiraamu eyasuza abazungu nze namukiikirira ate naddayo nti aneŋŋamba nze Maria tesijja kikola ŋŋaabi ko kadinali bwe kiveeko gwe netugenda nga munaana naliwo naye nali nteekeddwateekeddwa ngaere yasuza mapeera bw'abeera omuloodi ng'abantadde mu mayiro abiri gye nsula kubanga wewaali hoteeri ey'abawarabu nga batya nti tebajja kunsuza mu hoteeri zino ezamu kikulwa nga bandi ndya byesisobole ne bantwala mu hoteeri ey'abawarabu era banzijjangayo bujja ne bandeeta enkeera nga mwenda ne ŋŋenda okulaba paapa bannange nalina essanyu paapa olunaku olwo yali alabye abantu bangi nga bonna bali awo balina olunaku lwe baateekateeka buli bantu bonna naye nagenda ndi mugayidi kaakati nze bwe nalengera abagayidi n'abasikawutu kye nakola kwe kudda ebbali ensawo yange nagirina nenzira eri ne ŋŋenda nzijjamu engoye zino ez'obusiraamu nenyambala ez'obugayidi nembeera wali okumpi nebaza Katonda omulamu ayinza byonna ti nze nabeera okumpi nga bagula paapa nange nenkwata ku luggi ngaate paapa nga ali ajja nga bwolaba Ssaabasumba bw'ajja nebamuggulira nange nabeera kumpi nabo era netukola ki era netubeerawo era nembeera kumpi ne paapa we yali kubanga nali mpanika bendera ng'ate ndi mugayidi nga bali bali eri bannayuganda bali ku byabwe nange ndi ku byange kaakati oluvannyuma ate nagenda nenkola ki nenzijjamu engoye
1: ez'abagayidi
0: ngaakati bajja kuyita omusiraamu ng'ate nze njambadde bulala nenyambala engoye ezo netugenda netulaba paapa bwe twamala okumulaba
1: nabamulaba ng'onyumya sipiidi biki byejjukira awo paapa
0: olize mba ndaba engeri gye nalaba nga era ne kwini yaliyo neewunya nnyo okulaba nga kwini ali wansi wa paapa ngaugambye ngaekirwali tewali nga tewali sebo paapa abeera n'abamukuuma bakwata amafumu oba emikono gyaba gitya bakwata amafumu okutuusa lwabeerawo paka lwavaawo nga bayimiridde n'amafumu ago nga tebeenyeenya bonna ogamba nogamba ti oba bano babajja bubazi bajyawo kakati oluvannyuma kyenvudde ngira
1: spiidiwogerambozikyawo naye omusemberera
0: tebyasooka kubeera bwe bityo yasooka n'alaba abantu bangi nnyo ate nga nina noprogramu ey'okugenda mu St Peter bazirika nina okutuukayo eri gye bazirika ba paapa programu bwegamba kakati awo ebyo byonna nga bikola ki nga bigenda mu maaso naye nga ssanyu lyenina mpuba bendera ya Uganda naye nga nze ndi eri kumpira ki kumpi ne paapa kakati oluvannyuma bwe twamala okugenda eyo nengenda okulaba paapa paapa yasanyukira nnyo era n'agamba nti ajja ayina ebirabo byayagala tukole ki mbitwale
1: olumwogera lulimi ki
0: anti bali tebali ng'eno bweyogera luzungu biki nedda wabeerawo onaayogera olulimi ono paapa ayogera newabeerawo awulira luno olulatini ate owo olulatini n'ayogera wabeerawo ayogera oluzungu ate owo oluzungu n'ayogera akati newabeerawo ayogera olulimi olwanga oluganda kakati nga bali awo mitendera
1: aliwamugambanga
0: yali yamaze dda okukitegeera kyonna kyonna nga ndi mugenyiwe ebyo byonna nga yabitegedde
1: ddaebyo
0: tebyaliwo buli obudde bwali nga webuli wabula yagamba ebirabo webale kujja kwaniriza mu nsi yaffe eitale webala okukuuma mwebala okukuuma abantu bange ate n'ekirabo wekirina nga n'ekirabo yakitegese dda kirabo kya ddoola mutwalo ate n'emmotoka
1: olina emmotoka wevuga
0: emmotoka yali agiweereza famire kakati mubutakubiisaayo nambuuza ti oyagala ki bali onambuuza ne mbagamba nze njagala kuntwala ebufalansa Mariam gye yakolera ebyewuunyo ate n'okuntwala mu Isirayiri Baiti Mukudusi muzikiti

Mbalamusizza nnyo ab'oluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa, twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe, kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, diocesis ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda

0: Omulizo mulunyu lukena mnya katonyeze nya Fama Radio Sapiens nkuze amagezi program ya fe
1: ekereziya n'omuntu wa bulijjo
0: twebaza omukama tukumye okutuuka wano olunaku olwaleero ate naawe atuwuliriza twebaza omukama naawe akukumye. Junju Francis ne Father Andrew Kato kubena kwetutambula essaawa kasaziwera nnya buli Sunday Kaungezi. Father, buzo patuliriza.
1: Batuliriza baffe, bannaffe, musibyeyo mutya nno. Gyebale gye muliko. Tenera gye mukoze tugibeebaza.
0: Webale nnyo, Father, webalire ddala. Tusooke n'ebibuuzo.
1: Era kubanga munnange tulina kusobola kuyiga. Ebyo abikwata ku Ekereziya by'abantu bye baagadde okubuuza.
0: Okay, bye baagadde okubuuza. Kye tusookerako, Father, abantu bansinikidde ebibuuzo. Emmisa eyina kugulwa oba nedda?
1: Kugulwa etya?
0: Omuntu bw'ozigamba nti nno nsaba emmisa, bansomere emmisa waka wange oba mu kifo kyaffe. Omusaserdoti alina kugamba nti nno mulina okumpa ssente 10-20 okujja okusoma emmisa.
1: Kakati kati bwekiba kya nsimbi eziteekeddwawo wa ate awo tuba tugenze wala kubanga essaala essaala tesasulwa, essaala tegulwa. Kakati ensimbi ezo ziweebwayo okusobola okuyamba emirimu gya Ekereziya, kuyamba omusosoroti oyo. Omusosoroti abasinga mu bitundu ebisinga sibasasula musaala, naye ate batambula mbambala mbayoga balina n'ebyetaago eby'abantu ng'omuntu by'abeera nabyo. Kakati ensimbi ezo zetuwaayo bwe tutyo kuba kwetaba mu mulimu ogwo gw'okuyimirizaawo Ekereziya n'emirimu gyayo, mizaabuweereza b'Ekereziya. Naye nga si kati ensimbi ezo eziba ez'emmisa era si nsimbi za misa zokka naye za buli kintu kyonna kyandibadde nga kigendera wamu n'embeera eriwo mu kitundu ekyo mu kiseera ekyo kuba kati oli okuddira nusu lukumi noga nti tojja okuwa musosooti atambulidde ataddemu amafuta ge n'ajja noga nti ojjamuwa nusu lukumi, simanyi nti oba kya bwenkanya ekyo kuliga nti obulaanino nti ekyo ekikolebwa kiteekeddwa okukolebwa okusinziira ku budde ku mbeera naye nga ensimbi ezo ziba za kugula mmisa era kiringanga n'ensimbi ze tuteeka oba mu kabbo nga waliwo mmisa oba esaakalamentu yonna ziba za kugula saakalamentu eryo. Kugamba ensimbi ezo ziba zijja kukozesebwa okuyimirizaawo emirimu gy'Ekereziya, okuyimirizaawo abaweereza ba Ekereziya. Ekyo kintu kikulu nnyo ate ndowooza abantu bandibadde bakitegeera. Singa bakitegeera ekyo ne bamanya ani asasula omusosolooti ono. Ate omusosolooti ono ateekeddwa okusasulwa, ateekeddwa kubanga alina naye ebyetaago ng'omuntu. Kakati bw'oba nti olina saaviisi yonna, olina obuweereza bwonna bwe wandyagadde, kiba buba bwenkanya nti obuweereza obwo obuyimirizaawo. Kakati naye ate oli bagamba nti sooka omale okumpa ensimbi kubanga n'amateeka g'Ekereziya gagamba nti oli ne bw'aba munnaaye nga talina asimbi naye ng'asabye ekisambiro kya mmisa, kya mmisa ekyo munnaaye omuntu ng'asabye okusabirwa, omuntu oyo asabirwa, asabirwa naye tujjukira ate n'obuvunaanyizibwa buli obwo obwenkanya tuba nabwo. Naye nga ensimbi ezo ziba za kugula mmisa kubanga n'ekintu kyonna n'ekikolebwa mu mmisa Kristo yennyini akola ekyo kye yakola ku Kalivaali. Sikiwa nti Kristo kye yakola ku Kalivaali okwewaayo ku lw'ebibi byaffe kirina ensimbi ezikigyamu, kirina omuwendo ogukigyamu, si kisuubi kutufiirira ensi yonna okugifiirira olw'ebibi byaffe. Sikiwa nti kirinawo yandisobodde okukisasulira. Kakati bwe tuba yandisobodde okukisasulira nsobola lwaki? Mmisa eno n'amasaakalamentu amalala baba batiisimu, saakalamentu naye tuba nalyo si lye tuba tugula. abana bana bagenda katugame ngo kusembera omundu omberebeliye bakofirimansi yo bana bana basabirwa sente sente ezo zabukoze bwaki jukira omuntu oyo abasomesa omuntu oyo abasomesa alina obudde bwe bwataddemu naye alina ebiseera byataddemu ate wewe mirundi mingi abasomesa abo abasomesa ebintu by'eddiini babeerawo obudde bwonna full time workers ekereziya naye ngaate abantu bali balina families balina n'ebyetaago era nabyo ebyabwe ebyanga abantu kakati z'ensimbi ezo ngaera bw'otwala omwana mu ssomero ate sente ezo ziba nantono nnyo ozikompeyalinga ne school fees zetutasula
0: bantu basasula bukadde
1: omanyi ebintu bino singa tubiteeka ku mbeera eriwo kati nzo nemisa twandibadde tetukyasobola kuzijaguza wadde amasakalamentu wadde sakalamentu lyonna buli omu yandibadde ku lulwe nga yeefaako ku lulwe oba muna yagala emisa engo
0: omala kusasula
1: omala kusasula naye kugamba kuyita sibekiri kubanga ekintu ekyo ekikolebwa kristu kyakola omuwendo gwe yakikolera tewali ayinza naye buno buba bwenkanya buba bwenkanya eri omuntu oyo yakoledde ekintu ekyo kati asomesezza omwana w'eddiini obudde obwo bwataddemu ebiseera bye yandibadde akolamu ebintu ebirala ebintu ebifaanana bwe bityo ensonga eyo lwaki asasula sente naye nga teziba zakugula sakalamentu
0: sikugula sakalamentu
1: waliwo omuntu omu eyambuuza si wano mu Uganda mu mission gye nali nga omuminsani omuto wali yajjanga nambuuza misa egula sente mmeka naye engeri gye nali mbamanyidde amugandya misa sente zeegula ngegula kakadde ka yulo gamba munange anti misa egula sente mmeka gweomuwendo kristu gwe yawaayo olw'okutufiirira gujyamu kyenkanawo nenga oli abivaako
0: ngaatambula
1: atandika okuddamu senses otandika okumanya nti kyajjiridde ajjiridde ku saaka kusinga na Katonda
0: so kati ne wano si sente nti nno zisaliddwa era omusaserdoti teyandigambye nti nze okujja okusomera mu miso okujja kwamirinawo emitwalo abiri
1: kakati ekyo kirala awo nkugambye nti awo ate kiba kigenze ku levo ndala bagandye nze okukukolera kino okusomera misa ekintu kugamba ekintu ekitali kiki ekintu ekya kristu awo kiba kigenze ku levo ndala naye waliwe twogera ku bwenkanya bwenkanya omuntu ono katugambe atambudde azze oba atambuza mmotoka ataddemu amafuta kugamba obwenkanya ki kyebugamba
0: kati singa ekyo kibaawo muloopa wa nga ye bwatyo yalemerako bwatyo bwakola muloopa wa
1: kakati mu mbeera efaanana bwetyo manyi tewaliwo kibonerezo kiriwo azisaaki kati awo mu mbeera efaanana bwetyo beera munange osobola okunoonya oyo omusosolo otyo omulala sobola okunoonya omusosolo otyo omulala naye nga omusosolo otyo yaba atandise okuwaba mu neeyisa y'omulimu gwe era bwe kigenda mu maaso bwe kityo nekiyinza okumuviiramu era omutawaana gwe wennyini oyinza obutamuwawaabira kubanga gyomuwawaabira wamu episkoopi we oyinza obutamuwawaabira wamu episkoopi we naye bwekate buno ekifuuko ekyolulango kiyinza mune omuviiramu obuzibu kiyinza omuviiramu obuzibu naye nga nsonga ya bwenkanya
0: nsonga ya bwenkanya father wabaddewo omusango ogubadde kenya eyo nga baagala aba Uganda Revenue bwe nabayita aba Uganda Revenue Authority aba Kenya Revenue Authority nga baagala basasulwe omusolo ku tithe nti bali babadde baba balirira okubanga basolooza tithe oba ekimu ekyekkumi nga kiri eyo mu kawumbi mbu kati nga baagala babaweeku
1: omusolo
0: lwakuba kale ekkooti oluvannyuma egaanye negamba nedda nti temwina kusaba musolo ku kimu kyakkumi egamba nti nedda guno mulimu nti gwa Katonda kimanya bali aba awaddeyo ng'ayagala bwe bityo byebibadde mu musango awo bwe bityo na yene ngama nti Father Kataja kutuyamba okwongera dikerezia rewaye misolo na direta ndi wadeyo misolo ba direta wayo
1: kakati kwega mumbere ya bulijjo era mu nsi nyingi nnyo emirimu gine egiye kuusa ku bintu bya Katonda tegibaako musolo naye kakati ekiseera kituuka eggwanga embeera gye tulimu ngabantu siba eddiini tekyategeerekeka eddiini etandise okufuuka nga bizinensi kakati bwemala okufuuka nga bizinensi awo n'obwenkanya bwe babugamba tinanga biyimirizaawo eggwanga ate oba ino nayo bizinensi erimu amagoba agafunikamu naye nga mu mbeera ya bulijjo embeera ey'obuntu bulamu abintu bya ebikwata ku Katonda byandibadde nga tebiggibwako musolo naye kati bwe mala okufuuka bizinensi kugamba impression yeeyo eba etandise okujjawo nti nago gufuuse mulimu kyekimu era neddiini bwe tuba tusoma eddiini nga bwe ziri the phenomenology of religion philosophy of religion twesanga kati mu kizibu nti eddiini nyingi nnyo ezivaayo naye eddiini ezo zonna ezivaayo ddala ddiini zi mulimu gwekuusa ku Katonda oba mulimu gwekuusa ku bantu gwekuusa ku bantu naye nga kyandibadde nti olw'okuba emirimu gino egy'eddiini si mirimu gyakufunamu magoba kubanga omusolo bulijjo guva ku magoba omuntu gwafuna kakati omulimu guno bwe guba nga ddala mulimu gwa Katonda nga teguliko magoba gonna era guba tegwetaagisa kujjako magoba naye omutawaana we guli ye impulation yeeyo gamba ekirabika ekiyinza okujjawo kasita ekirabika ekyo mujjamu ekirabika nio nti kati waliwo amagoba agafunwamu awo wali obuzibu kyoba weesanga era ng'ekimu ekyekkumi ekyo nga bwe guli musolo gwa ekereziya kereziya ebeera eteekeddwa okugwako embalirira omusolo ogwo nga bwe tulina omusolo mu ggwanga kane kereziya naye eba erina okubaako embalirira y'ensonga eyo lwaki mupaalisha era ezisinga ezimu owulira embalirira eyo nga yeweebwa twafuna ensimbi bwe ziti zaasaasaana bwezi olwo paalisha zenkirabyemu ziweerera ddala oba ne bakiteeka buteesi ku notice board ti sente bwe zite zaafunika ezaasaasaanyizo zaaliwe kwegamba awo era n'omuntu ono ayogera ku musolo ndowooza ate awo kiba kimuswaza obuzibu bwe buva kasawa wanga tewaliiwo bwerufu kubanga ensimbi ezo wadde ensimbi ezo kimu kya kkumi omusolo tuguyita omusolo gwa ekereziya ensimbi ezo ziteekeddwa okubaako obwerufu kati obwerufu bwe bubula ensonga eyo lwaki bantu bayinza okulowooza nti mune waliwo amagoba agafunibwamu kati nga waliwo amagoba agafunibwamu omusolo obwenkanyiira obweggwanga bwe kugamba nti ku magoba g'ofuna ate kujja kyokolaki kyosasula kugamba obuzibu wabubeera ekintu ekiba kyetaaga okukolebwa bwe bwerufu
0: kandi kati faata kati era nange singa nange nkola sente zange nezijja nga nange ngamba zino zigenda kugwerera abaana ku ssomero zino zigenda kugula mmere y'awaka zino era nange mbanda z'obwerufu kati nze lwaki banzijjako omusolo
1: kubanga ebintu by'okola sibiri specifically nti mulimu gwa Katonda mulimu Katonda gamba ekitonde ekyo kyetasobola kukwatako kyetasobola kuwulira this super seeding being tukikolera omulimu waliwo emirimu gye tuteekeddwa ekikolera kati emirimu egyo gitavaako musolo kubanga si magoba omulimu ng'ogw'okuyigiriza abantu ogw'okuwonya abalwadde kugamba kasaaba ng'aliwo embalira ekwata ku ekyo naye kati kino ekikyo eky'amaka ezoguzeemu emmere ezo gwa mulimu gugwo si mulimu gwa kitonde kiri ekisukkiridde ebyo byetukwatako
0: bano bengulira emmere batonde booli Katonda
1: batonde be naye tubalabako tubakwatako si bebayimirizaawo obulamu bwaffe kugamba ekigambo kino eky'eddiini kigambo kizibu nnyo kigambo kizibu nnyo kugamba kati awo era ne kkooti eriwe yatuukidde okusala weekyo wateekeddwa okubanga wabaddewo okulaga obwerufu okukolebwa kubanga situwani nti gavumenti kkooti yasalawo obusazi naye nti tewali kubanga madini mangi madini mangi si mu Kenya yokka eyo omusango gwe gwabadde naye mu nsi nnyingi oyinza osalawo naawe n'olutandikawo eddiini yo
0: nosolooza
1: obuzibu bw'emirimu kati bungi nnyo n'otandikawo nawe n'otandika okuyigiriza kati kyobola bano nti obwerufu oba bwetaaga nnyonnyo ate era ne gavumenti ziba zirina okusooka okulabira ddala eddiini ki ekikola eddiini the philosophy of religion the phenomenology of religion waliwo essomo eryo mu universities oyisanga philosophy of religion ndoza abantu baali badi balisomera ddala nebalitegeera ekyo kisobola okukutegeeza ki ekiri eddiini n'ekitali ddiini ng'omaze okusoma obulungi the philosophy of religion the phenomenology of religion ekyo kikubuulira kintu ki ekiri ddala eddiini n'eki kitali ddiini kati omulimu ng'ogwo gwogambye okugulira abantu baba mu maka noba egama philosophy of religion ekikulaga nti gumulimu si mulimu ogwekuusa ku Katonda.
2: Kyenda mu nnya katonyezenya fama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi omulirizo omulungi twongera okwebaza okuba ndi nolutambula ffenna tuline Father Andrew Kato mu programu yo ekereziya
1: n'omuntu wa bulijjo
2: katusooke tugyewo obulango
3: bwo. Kyenda mu nnya katonyezenya fama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
4: Bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiencia ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku nnamba zino nooti 752-897-6 plus 256-2-928-2 oba plus 256-666-6 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangolange naffe aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.
5: Hello, testing microphone. Wow!
6: Wow!
5: Unaonye yumu yogiro bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwano kwa Radio Sapiencia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo la da. Tuina machines. Eziko la kuri mukolo wana. Mbaga, kubachiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebe, netens.
7: Tukubide kunotu msanfu tano mnana. Na utiemu msanfu kuminanya. Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute yeggaba abasange babonga mu trading center ku kiddekawuko okulira na St. Mbaga Major Seminary tosobola okulibuusa maaso lyerimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakobola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya gaba PTC balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta n'amalala mangi nnyo balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala kuba ku nooti 772-473-71 nooti 9 oba ku nooti 752-477-28 nooti.
8: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala yannyaffe biikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambia.
6: Focus Construction Company, ye company ye kakasibu kore mirimu jona, ejikuwa no kuzimba, okuwa plans ama yumba, no kuziisa mateka, cancer approvals, architecture and structure plans, okuzimba kuna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, ama senyalazi, wiringi, ebyamazi, mtegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukore nzija, compound designing, ne gardens, ebisare bya febirunji nyo, elabi sobo kambuli imbera, tuenyumilize nyo mkula kula na yabantu, ye nsonga luachi, tuagalo tandike na perero, Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mkaga. Munana tanu munana, biri zero mkaga. Ateku WhatsApp, tusange kunoti msambu noti emu. Munana tanu munana, biri zero mkaga. Oba noti msambu tanu biri. Satu emu satu, zero mkage emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
3: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magizi. Ensuro yomuziki. Nibye mizanyo.
0: Omuli izo mwenye ulikuche na mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magizi. Program ya fe.
1: Ekerezia no mtu wabuli. Go.
0: Ekerezia no mtu wabuli. Radio Sapiens, enkuluze ya magezi, Father Andrew Kato, nsoka na bibuzo bya mwe, bimubuza. Okusobola okulaba nga,
1: bidibwamu.
0: Kakati Father, oli ajja kutubuuza, nga tuli ku nsonga eno, philosophy of religion, ebikolebwa ebyo bya superseding being katondo ye bibye tosobola bi quantifying mu sentereze zijja zigenda mu ebyo kakati Father oyo abirimu Father Kato bana atali Father Kato waliwo betulaba nagule motoke nene nnyo bweti eyo muzigo ngabantu abakunganyiza mulete sente nino kutambula mu motoke erabika nagule motoke nene nnyo bweti eringo omuzigo kakati oyo dala dala balisiko babana ba bantu bano basasula omusolo
1: anti bibi bye kugambe bilete kyesi tazo ere bileterera abantu ne government okugamba ne gana abakola kwe bibi omusolo ganti a kyondo za bikituuse tekyali dini na ye mulimu amagoba agafunika kugamba bye byesitaze ebyo nti tebikoma kukwesitaza bwesitaza n'ebivaamu n'obuzibu obwola geno kakana muweggweredde mu kkooti naye nga si buli oyo akola ku by'eddiini agule emmotoka eyo nga yo gyogambye nti kiba bwekityo kubanga ekyo kyakyo kisinziira waliwe bitundu ebimu. By the way, motoka nyingi nyo zola ba katinga mchibuga nga Kampala. Siza mchibuga muno muka. Siza andi badeza muno mchibuga muka Kampala. No. Kwa mbo sange motoka ulugudo wero li tutambu. Na ye wangi. Anti ngudo zo muka Kampala zo vizimu. Cho. No, kakati ya watene kubiemu. Kumanga aluwe ngudo zimu wano muka Kampala ze tunina. Matuni za zige zana ngudo mu up country yonina. Ngebinye ebiri omo biitirivu waliwo ebitundu ebimu gye batuuse n'okuzisimba ebitooke mwanyi mu kkubo nga beekalakaasa kakati kwe gamba ndowooza emmotoka ame ziri mu Kampala muno ziri suitable ku Kampala naye nga mu singa tekibadde ekyo nti waliwo anyaga ate nti kwamba omanyi obwerufu buno kakati n'emisolo gino gyennyini gavumenti gyandibadde afuna gyo giriko ate abagikola ki abagibuzaabuza kwamba olaba obwerufu obwo nabo ne bagibuzaabuza nga mugenda okukakana nga litudidde emmotoka ezo ezaalibadde zitali mu kibuga muno naye nga ziri muno mu kibuga kubanga osange ate emmotoka bazitana cross country emmotoka ezandibadde muno mu kibuga zandibadde emmotoka ezitayita mu bizibu naye munnange neekubyemu kubanga enguudo ezimu nange nzitya nga zeetaagira ddala mmotoka up country cross country kugamba ekyo nakyo kyokyo kisoboka naye omuntu kiteekeddwa okumanyibwa aba ddala omulimu ogwo gwakola mulimu gwa ddiini oba siddiini
0: Father era ekibuuzo ekirala oli kye yasindise yabadde atunuulidde ddi kereziya kati katwogerere kereziya kubanga bulijjo tugamba nti biri ebyabalala tobimanyi
1: aya sibimanyi era siyinza kubyogerako
0: kati ddi kereziya weesasula emisolo mu bintu byayo kubanga era tujja gamba tuzimbye obuyumba bwaffe ku parish naye obuyumba esente zivaamu ate ziyamba mulimu gwa kereziya kuyimiriza abasaserdoti kakati obwo buyumba oba amaduuka ago gaba gasasula ogw'omusolo banidde zivamu zinakoli
1: eno gaba gasasula omusolo kubanga egomaze bizinesi ezo ne bizinesi webagaanye nti oba omusosolo tasobola kukola bizinesi ze bizinesi ezo ezitagaanibwa kugamba bizinesi ezo kuba kugabana kugabaniramu gavumenti nefunako omusolo ate ne ekereziya nebanga efunako omukolo kubanga ino eno bizinesi izo infact tuziyita kind of lucrative businesses kuganga zirimu amagoba agavamu waliwo ebintu bikolebwa naye ne bikyusibwa atugamba oba oli alimye oba kasooli oyo n'akyusibwa eyo bizinesi ebaako omusolo kubanga omusolo gugenda ku gavumenti nesigalawo okukola kyokuyamba mulimu gwa Katonda kugamba bizinesi zifaana bwe zito ye siziwa omusolo
0: tujjukizeemu bizinesi kikereze zetandikoze esobola okugenda nayo wabaawo kati ekiwende ekyokuyukula ebyobugagga eby'omuttaka nyegera neyikula
1: kwegamba bizinesi kereziya nga bwe eriwo nga ekwata nnyo ku mpisa morality bizinesi ezo zonna zonna ezitakwata na mpisa nnungi y'abantu kereziya yandibadde tezeetabaamu sina kereziya yokka naye n'omwanawe omukristu andibadde tozeetabaamu nga bizinesi ezo nga empisa zaazo morality yaazo ekontana n'empisa ez'obuntu bulamu bantu tozeetabaamu ebintu ngaawo okuweesa ebyokulwanyisa okutereka ensimbi zo ensimbi nga ziterekeddwa mu kampuni ezo ezikola ebyokulwanyisa waliwo wabaawo n'ebintu ebimu kereziya byetekkiriza kukola kakati ate era ebyo okuteekamu ensimbi okusigamu ensimbi kereziya olwaleero eyogera ku bintu nga kondomu zinti zandibadde tezikolebwa kakati ate kereziya weyesanga investinze mu kampuni ekola condoms kugambo gye bano nti kuba kwekuba ate ndobo kuba kwekuba ndobo kanzi kampuni ezo ezimu kwezo eziri empisa zaazo nga mpisa ziriko ekibuuzo kugamba bizinesi zekikula nga ezo naawe omukristu
0: nange omukristu
1: wandibadde tozeetabaamu kaki ekikwetabya mu bizinesi ng'oli mukristu okimanyi bulungi nnyo nti kereziya tekkiriza kukozesa kondomuzi kiki ekikuteesa sente zo mu kampuni ate ekola kondomuzi ate ng'oli mukristu kakati kwegamba okiraba nti kereziya bwe beegaano nti ate olutalo abantu tebandibadde na ntalo entalo okulwanagana okuweesa ebyokulwanyisa gwe ate

0: bwe bityo byantu kati bibakole nnyo kati omukatuli kiteyani kikoze ekyo
1: kakati bwobanga okikoze ngaekyo manya nti ebikolebwamu they are not immoral kubanga okuzimba enju loges abantu okusulamu kiri Newton enju zizimbibwa abantu basulemu kubanga munange ukyanyira wenewena nawe okwesanga abantu nga mune olina kusula wantu kakati olw'ensonga eyo olina osanga omusosolo otya omusiisita bulaza ng'asuze mu loogi onowunzika onootandika kuwunzika bintu byotuddiraako mito n'amagulu kubanga omuntu ayinza okubeera mu kitundu ekyo munenga tewali wantu walala wonna wayinza n'okubeerawo naye nga muneepaalisa ebyo kakati ng'ennamasuba gwe ng'ojja omusosolo otya oba omusiisita ojja ekiro ennamasuba tunaakusuzaawo era tujja kutwala mu loogi
0: ezinawalaawoaa kato
1: ate waliwo ebisenge bibiri ekimu kyange ekiranja paza safari kakati onoosula luddamu tewali
0: diiromusakristiya
1: ate musakristiya ate onoosula musakristiya otya mule onoosula ku ki onoosula ku mbaawo z'omusakristiya
0: mumutireyo obutto
1: obutonotono
0: anti
1: buli luddamu
0: kubanga omusasenedoti nga bamufubukati
1: tujja kukkiriza wali eri mu loogi nga tukusasulira ssente kakati gwemba loogi size ziriko omutawaana si ekiriko omutawaana si ebizinesi eriko omutawaana naye biki ebikolerwamu ebiriko omutawaana
0: so teyandibadde bizinesi mbi naye ebikolebwamu kati gwe nannyini byo olina okufaayo olabe
1: ye kasaba gamba okulaba molalite y'ebyo bikolerwamu
0: kati tulina
1: kiringanga nebbaala molalite kubanga omwenge nno kyakulya mmere naye kakati bw'otandika ate oguvumiriza abuse kubanga buli nyinyona n'ekirungi kivumwa kati lwasa kitandika okuvumwa awo molalite eba ekyo empisa zaakyo ziba zikyuse.
0: Radio Sapiensi enkuluze y'amagezi Father Andrew Kato nsooka na bibuuzo byammwe bye mubuuza okusobola okulaba nga
1: biddibwamu ebirowoozo
0: biddibwamu
1: gamba si kubiddamu azi saaki naye okuwa direction obwoba otandika okulowooza otandika kulowooza mu direction ki kubanga bino ga si ze ansi eziri ye oba nedda oba otandika ng'otandika okubaganya ebirowoozo otandikira wa eprogulaamu eno ekizza n'omuntu
0: fadha tugenze ku bitongole bino movements eziri mu ekereziya religious movements tulina ebibiina ebyabakatuliki sekiriba kya ttaka men's guild women's guild tulinayo pro life ebibiina ebyo bikkirizibwa okusonda ssente okukola fundraising drives
1: kakati ebibiina ebyo byonna devotions ezo oba ekereziya movement zonna mu ekereziya bwe ziba zigenda okukola okusinzira ku mateeka g'ekereziya okukola okugamba fundraising zeetaaga olukusa olw'omwepisikoopi awe bagenda kubanga kati teriiyo kifo kyonna kitalina dayisisi wekiggwa tekiriiyo ne bwotuuka mu bitundu nga obaddeko ekkalamojje nolaba nti oyinza okutambula mayiro nga 20 nga tolabye ku nnyumba yonna naye era ekyo kigwa mu dayisisi emu oba mu paalisi emu kakati okukola fundraising yonna ey'ekibiina ky'ekereziya eteekeddwa okufuna olukusa okugyako ebibiina ebyo byokka ebimanyiddwa nga byabusabirizi waliwo ebibiina mu byafaayo byeba twayita nga mendicant orders mendicant orders zaatandika nga zitandikidde ku musingi gwa kusaba kusabiriza kubanga zo zibeerawo okusabiriza era ekyo kyavaamu n'ebibiina ebirala okuvaayo kati ekibiina ngaekya franciscans olwali tulina aba franciscans gamba famiry eyo eyaba franciscan erimu ebibiina ebisukka ne mu 1000 naye nga byonna bivudde byava mu francis ono owasiizi yekigambo ekiyitibwa obwavu yali akikwayira eddala nga bw'okiwulira obwavu litarale era abantu baabaasooka nga babeerawo kusabiriza kyova olaba nno nti waliwo ebibiina ebimu ebyo ba franciscan singa otunuulira ekyambalo kyabwe kye bambala kibaako ekisawo eno emabega.

Mbalamusiza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa, twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi bwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda.

0: damu nyakatonye zenya fama radio sapiencia enkuruze ya magazi ensolo yo muziki nebye mizanyo
1: baza ndoza kati tudeyo ku confirmation yo kubanga luli twaleka yo byetutamaliriza era waliwone yakuba uwe njagatanikire baza yayogera kumaliza malamu bwe tugenda wali mu kidiba ekiri awo kukubo nga kitusanza kwa mazi malamu
2: ii mazi malamu ako mazi malamu kubanga gali yaani oksijeni na ki
1: hydrogen
2: ni si oksijeni ni hydrogen
1: yesebo
2: katipo na mazi malamu mazi malamu amazi tuayo gira mazi agatali malamu yegonga teki si oksijeni na hydrogen
1: yesebo
2: kabintu birala kyeba ne saka me ya confirmation yo ya twaito byogedde ko bulungi nnyo twogera ku saka me ya confirmation yo teke duku ba wono mu nomujulizi nomujulizi saka me ya confirmation yo yandi badde ku myaka emeka saka me ya confirmation yo yandi badde ku muntu oyo asobola okwawula aso ukani discreet asobola okwawula ate nga nungu wa episcopi ulabye emyaka okay obanga waliwo yakabyako okufa oba nga ddala kirabika kyetaagisiza ddala gwa tewaliwo mwaka buli episcopal conference etegedde okuteekawo emyaka ntioba myaka bwegiti omuntu yandi wadde afuna confirmance kati tuyinza kugamba nti ate yagamba naye ng'etteeka litugamba nti omuntu ono nga atandise okutegeera asobola okwawula ga tojja kuddira mwana wa myaka esatu ebiri omuwe confirmance yo
1: kibadde kikola
2: gamba okwawula okwawula kuno n'okusalawo kuba okutegeera kiddala kyaliko kuba tekunabutotubaako naye bulijjo mu mbeera eza bulijjo omwana ono w'emyaka omusanvu munaana kisuubirwa nti funyeko kumagezi aga gakola ki agasalawokko kyobulaba nga mu bitundu ebisunga komuni ate yeesooka naye confirmation yandibadde eddiira bakiise naye mu bitundu ebisinga komuni yeesooka omwana n'asemberwa mu myaka mukaaga musanvu ate ne bongera okumuyigiriza okusobola discreet okusobola okusalawo obulungi okutegeera obulungi kyaliko myaka awo kumi kumi na gumu naaba nga atafuna confirmation n'okweyongerayo kiriko n'emyaka egyo kiriko emyaka egyo naye ng'emyaka egyogerwako emyaka egy'okusalawo discretion 1917 teyayitaddewo emyaka nti emyaka gyandibadde 17 omuntu wafunira ki
1: kofirimasiyofunya
2: kofirimasiyo naye lino olino lyakumwenda 83 adyo tyogera ku discretion omuntu onda nga asobola okutandisa okwawula okutegeera ku bintu okutegeera ku bintu batiisimu terina myaka kubanga batiisimu ensonga lwaki tubatiza abaana abato
1: wagaddwa tugamba nti okukkiriza kw'abazadde oba abantu bano
2: abakulu zebambatiza ndi wannaku ssatu
1: kwe balina tukakasa nti kweko kwe baleeteramu omwana ono mwekereziya
2: okumbatiza bambatiza ndi wannaku ssatu ekiraba kaakati awo nno kati kiriiko myaka kiriiko myaka ate nga twnze banna batirizibwa etteeka lya 1917 lyalikola
1: esebo faatha lwaki omwepisikoopi akuba akayi ku ttama lwaki tasoma busomi saala n'okunsiiga omuzigo mu kyenyi nga mba confirmance oluyi lwaki
2: ate era kyovulaba kandibadde nakayi kwemba ekisomwe tukonfamu yukakasako kwemba akubako ngaakuba ku kibegabega sikitegeeza nno nti kuttama kwe yali kuasobola okukuba kibegabega nti ti okoze eki kugamba kubanga kukaatiriza nti wamma ddala kugamba esaakalamentu lino terijjawo lwakayikali kebakkuba bwaba takakkubye tugamba nti kubanga twagamba nti esaakalamentu ya confirmation lijjawo lijja na kuteekebwako mikono Nisari ili Eri mbitawe wikakasidua Nisi kanyinga kajuse kogeru wako Kitu nukia kofiri manshu Kakani mwabata kakubi Kukumba kuba kukati liza Tapping Ndabu usangu umuntu Umukuba kuchipegabega Ili mnangu wa suzotia Umukuba kuchipegabega Umukuba kuchipegabega Ukwe kumulamusa
1: Omukaka sizadiranga bw'omubuuza.
2: Ii, kiraba, nakukatiliza. Kukazana. Yenga, ebigambo biri, ebiri mo, teka te, muntereza, yintendeza, yekeza, itajiko books. N'okuteekebwa emikono. N'okusiigibwa kuli. Ebikola. Konfirimansi yao ku konfirimansi yo ate nakonda kubaako abajulizi sponsors. Abajulira konfirimansi yenu. Wekiba teka ineria kajizia itu gano nti wekisoboka. Aba abajulira kubatisimu. Ila bebandu abajulira nekuchi. Neku konfirimansi yenu. Mtu wele ya kujulira kubatisimu. Ni munange minundi ya jisinga. Tupata tutanya nje tupajia. Tupata tutanya nje tupajia. Abantu abasinga kike bakola mu bitundu ebisinga bobira wu muntu omu baba bibi abajulira konfirmansi z'abantu kana yeye ni kusonga ebaje tugaye tuwe kisobokera abajulizi bano bandi baddewo kakasa nti omuntu ono ddala wama kasidwa mujulizi wa Kristu era ajja kuba mu ajja kutuukiriza bulungi obwa Kristu Ndiyo watu gama nchi, teka yitu gama nchi, ya mjuhizi kubatisi mwere ya ndivadde. Niku sakamente ni ya kofi.
1: Ili ya kofi ni maa.
2: Nihina mune walu wa qualification ni ranga wikiri na kubatisi mwere. Sibuli mungi nanti ajulira.
1: Hey!
2: Sibuli mungi nena.
1: Ti ajulira.
2: Ya, ti ajulira.
1: Ya ndivadde yo mkiri situ. Afuna
2: ya masaka la mene. Ikimu kwebe ebisoka, ndiyo mungu ono ya ndivadde oyo. Yaliwo kubatisimu. Yajulira kubatisimu. Kira yandi badda ajulira nekone kuki?
1: Konfirimansi.
2: Ate nobu, nobu kaka, ne qualification ziri, ezabatisimu. Zizere zigobererwa ne wano. Oba mpozi tuyinza kuzidukanya bujukanya. Kama zezimu, nandi baddenga zezimu. Nandi baddenga zezimu. Nezo, neziri ezisange baku. Kubatisimu sangi wa kubatisimu yetu za tuzidemu ko alie yuna ya kwa reki zuhuli vize siki yekyo
1: chicho father
2: katie tu nisanga muteka lunana musa mfu mnya lunana musa mnya nituwa qualification is our sponsors nchori yoko sabolo kubera omu julizi omu ima wabatisimu mtu wa jandiba dalo ndewa bazadeba omu mtu oyo Oya atwala ekifo kyabwe baba tebaliwo alondebwe omusosoloti pasta oba omuweereza yenna omulala akola kubatisi bateekeddwa okubanga alondeddwa bazadde baba talondeddwa bazadde agenda okubatiza ono alondewaawo omuntu Qualification ni yuko bini tu mungu na tike duko banga wazi zeme ya kumi na mukaga, gaji mazeki kumi na mukaga. Ojia kwa mpozi, ga umepsiko hapi, ati ya sarawi zeme ya kemi rada. O banga walu wani nchonga ndarin kaka tifu. Icho kusarwa tike duko banga mukaruri. Ya, ya confirm dia na konfirmasi. Ira, gaya funa ni ukarasti ya. Era nga n'obulamu bwe mutambulira wamu mu kukkiriza kwe ne bwekyo omuntu ono kyajulidde kwamba era bwe bwandibadde ze qualification ezikola ne kuki ne ku konfirimansi ateekeddwa okuba nga talina kibonerezo kya kereziya kanoniko penalty nga talangirwako ku kibonerezo kya taboolebwangako bibonerezo bya kereziya ateekeddwa okuba nga si ye taata oba maama oyo abatize Haino ni mkonfirmansi yobwe chito. Tatiki duwa kubate taata wa mama wa konfirmansi. Kakati tulina abantu aba babatizibwa ninga babatizibwa mu bibiina eby'obukristu ebitali mu bumu n'ekereziya abo nno basobola okukkirizibwa basobola okukkirizibwa okubeera abajulizi naye nga waliwo n'omukatuliki kugamba mu mbeera ya bulijjo bandi badde tebakkirizibwa atugambe nga bannaffe aba Anglikaani babatize eddala naye bali mu kibiina eky'obukristu ekyali mu bumu n'ekereziya katoliki aka toyinza kuddira muntu awa Anglican Church owa Orthodox noga nti ajja kuba mujulizi w'abatiisimu owa confirmation bwe kibanga ddala tewaliiwo nga tekyebeereka asobola okukkirizibwa naye abeeranga mukulu jjunju nno wano katulina okwawula ebintu bino witness ne sponsor
1: ne sponsor ate luli watugambayo ne patron
2: ne patron nja kugamba ono baba mukkiriza abeera witness
1: aliwa
2: ono atali mukatuliki atali omubatize nga si mukatuliki nga yabatizibwa mu kibiina ekitali mu bumu n'ekereziya katolika abeera witness abeera mutunuulizi naye mwatu sponsor obaga omuyima naye ajja kuba ng'alabira ddala nti omuntu ono abatiziddwa atambuza okukkiriza kwesponsa oyo kati yensonga eyo lwaki omuntu ono atali mukatuliki tasobola kubeera sponsa naye tasobola kubeera muyima asobola kubeera mutunuulizi butunuulizi ate naaba batunuulizi naffe ababazze nga waliwo omukolo gw'okubatiza naffe tubeera mu kategore kikyekyo mukulu jjo
1: kyekyo
2: tubeera ba witness tubeerawo ng'abajulizi nti naffe mune twaliwo nga omuntu ono abatizibwa ojulira bujulizi nti naliwo laba
1: ebyakolebwa
2: kakati no ne ku confirmation qualification ezo omuntu ono yandibadde awezezza emyaka ezokumi na mukaaga naye ate ku confirmation nti yandibadde oyo eyaliwo ku batiisimu yajulira ku batiisimu kakati olwokuba yajulira ku batiisimu ne wano yeyandibadde ki yandibadde omujulizi nsuubira nno nti ebyo byebisingaku byetwali tuleseeyo luli konfirimansiyo ono konfirimansiyo era nga naye bamaze omuwa omujaguza yandibadde awandiikibwa mu kitabo amannya gwabo abafunye konfirimansiyo muweereza kyabaddewo bamwepisikoopi bamusosoloti bazadde be ne sponsa n'ekifo n'ennaku z'omwezi sakramentu eyo lijagulizidwako ebintu bino era nebiterekebwa omanyi n'ebiwandiika bino ebyabatiisimu nabo biterekebwa muomwakayobuzi mu tterekero biterekebwa mu tterekero kaino nebino ebyabatiisimu nabyo weebityo nti byandibadde biterekebwa yandibadde biterekebwa mukulu jjunju ku kigambo kino ekyabatiisimu naddala ng'omuntu abatiziddwa etteeka lya kezia etugaanio nti omuntu waabatizibwa asobola okufuna erinnya eddala waliwo abantu ennaku zino kikubanga kirabiseeko mu bitundu bingi yandibadde kingi tukyogereko abantu abakyagala okukyusa amannya
1: oluusi ne bw'otuuka wali waggulu kwalitaali fatha nagamba no yaani ye Francis mutuukirivu ki nze mmuwadde lino
2: kakati naye kyali kyabulabe nnyo ekyo kyabulabe naye ate obulabe obusinga bwe booli bamubatiza amannya ge bawandika ku bbaluwa y'abatiisimu oluvannyuma omwana ono akuze atajja nti mwongereeko oba lino oba lino muliggyeeko olwamubaga nti era erinnya jjajjawe ye yali muwa ate jjajjawe yali mukadde n'amutuuma papetwa fe lwati tulyagala era papetwa twali twagala jjajjawe omukadde ye yamugamba nti omwana ye katalina fe twali twagala abeere kase twagala kati nno mulisaze muliri mwalivewo fe tetwagala ekyo mukulu jjunju kubanga ebbaluwa z'abatiisimu zino zikola ku bintu bya myoyo byokka kati toyinza mu bitundu ebimu osobola okukozesa ebbaluwa y'abakiisi mweno nga birth certificate. Era mu bitundu ebimu mpulidde nti osobola okugitwala okukakasa obuzaale bw'omuntu ne bagikkiriza mu bitundu ebimu. Yes, bw'ofuna omukisa ogwo fine, naye nga ekyo si kyekigendererwa. Ekigendererwa kya tiketi y'abakiisi kigambo kya masaakalamentu bokka. Ensonga eyo lwaki omuntu ono bw'aba nti oba agenda kusembera amannya ago agali ku tiketi y'abakiisimu ge gakola, kati toyinza gandi ate kakati bwe yajja mu ssomero bawandiisaayo linnya gundi erina okukola, ono lye muba muteekako nedda
1: ne gakyuka.
2: Tekisoboka kubanga etiketi y'abakiisimu teri sivo era tekuyamba ku bintu ebiri sivo, naye kuyamba ku bintu ebyo ebyaki ebyomwoyo. Kiringa nga mukulu jjunju ne tiketi ez'obufumbo. N'obufumbo bwo bw'ojaguza obufumbo bakusaba ebbaluwa y'abatiisimu, si kyekyo? Amanya agali ku bbaluwa mukulu jjunju me bakusaba ebbaluwa y'abatiisimu. Kakati ne bw'oba amannya agabeera ku bbaluwa y'abatiisimu ge galina okubeera ku marriage certificate.
1: Ge bateekako
2: kati gw'oba nti ate mu wakati awo bwafunayo amannya amalala, y'ensonga eyo lwaki obufumbo buno bukakasibwa mu mateeka g'eggwanga. Obeera ogenda jjojja okufuna certificate y'eggwanga weewozaako ebyo n'obyogerayo. Kereziya oba bwala mukulu kyayinza okukuyambamu okuwandiika ebbaluwa nti eddala omuntu ono amannya gano ge gali ku bbaluwa y'abatiisimu yage twateekane ku bbaluwa ye ey'obufumbo. Awo nno bwe muba mukyusa amannya muyinza okugakyusa, naye omuntu y'oyo bwe buyambi bwokka obukereziya bweyinza okuwa. Naye nga ekyokukyusa kirabiseeko mu bitundu bingi, osanga nga mu bitabo ne mu bitabo ebyo ebyabalegesita nga mulimu ebikuuti. Kakati neeyo ate mwattu n'ogono musango munene mwekereziya ogwa fojali mu sanctioni za ekereziya mu kitabo ekyo eky'omukaaga kyogera ku bintu ebyo bya fojali okujingirira ebiwandiiko byekereziya. Ebiwandiiko by'ekereziya ebibyogerwako bye biruwa nga ekizaabatiisimu, ekisaakalamentu y'abatiisimu, tiketi y'essaakalamentu y'obufumbo, tiketi y'essaakalamentu ya konfirimasiyo, kamba ebiwandiiko ebyo bye biwandiiko by'ekereziya. Ebyo ebiwandiiko by'ekereziya gwe n'ogandya nze nja kusazaamu obeera ojingiridde ebiwandiiko nga mu mateeka g'eggwanga bwe guyinza okukubeerera omusango okuviira mwaka basatu omwekereziya waliwo ne sanctions
1: okugamba
2: eko ekintu kirabiseeko ennaku zino abantu bangi bakyogerako.
1: Father, tugende mu maaso iye
2: nandyagadde twogere ne ku nsonga eriwo mu ddiiro ennaku zino eya Trinita,
1: eya Trinita Katonda bakatonda abasatu
2: kubanga wetumala olunaku lwa Pentecost betubadde twogerako wano mu masaakalamentu tuzzaako bulijjo olunaku lwe tuyita olwa Trinita. Kakati n'ensonga eno eya Trinita nsonga ereetera ereesa akabasa kanene nnyo mu kereziya, era ereeta dda akabasa mu kereziya kanene nnyo. Kyetuba tumanya ekituufu nti teolojiya y'ekikristu etunuulira Trinity ono, kubanga jjukira nti ne mu kitabo ekitukuvu Trinita njigiriza doctrine. Kakati njigiriza eno doctrine eno mu kitabo ekitukuvu naddala mu kiragaano ekyali tujja kusangamu naye mu kitabo ekyo ekitukuvu tulinamu empulunguse za eziyinza okututwala ku Katonda ono omu.
1: Kikyotegeeza awo Faaza?
2: Bwe tuba twogera ku Trinita tuba twogera no nti Katonda omu mu basatu
1: Katonda Paatiri,
2: Mwana ne
1: Mwoyo Mutukuvu.
2: Naye mu bwe tugenda mu kiragaano ekikadde tukisanga enjigiriza ezo tugisangamu Chiche tusangamu mpulungu sezo kezi kutuwala kutulinyito oyo. Tuba tuogera ku Katonda nga bwali okumpi n'abantu. Katonda ono nga bwatambula bulijjo n'abantu be. Bwana Katonda mu kiragaano ekikadde ali kumpi n'abantu be. Ate atambula nabo era nabo bulijjo. Bwe tujja mu kiragaano ekijja. Mukiragaano ekijja tuogera ku Trinita, tuogera kuba ba person. Tugambe ekyo person tukisanga mu kiragaano. Naye kivaawa kiva mu kubanga ekigambo kino ekya Kristo ekya Katonda okubeera omu mu basatu nga kibira ddala ku Kristo. Kristo bw'aba ayogera nze ne kitange. Nga mukintu ekyo kyaleeta obuzibu n'emitendera eyasooka. Ye Kristo ono ayogera nze ne kitange. Nze nnava ewa kitange. Kitange ajja batumira ate omuwolereza. Okitegeeza nno bandiba ba Katonda nga bameka. Kati n'ekyo ne kirumya abantu emitwe ebbanga ddene nnyo. Kakati ensonga eno embeera eno oba ekigambo kino ekya pasone ba pasone ekyuka kijja mu kunnyonnyola ensonga eno okunnyonnyola kino okunnyonnyola Trinity ono ensonga eno eyabasatu
1: pasone
2: mwejjiramu naye nga bwetunula mu kiragaano ekipya ojja kusangayo ekigambo kino pasone ensonga eyo lwaki era ne mu nnimi zaffe kati nga mu Luganda wano pasone kirimu kimukulu
1: pasone
2: anti kyeki
1: omuntu
2: kati kitegeeza bantu bali basatu bakatonda basatu
1: naye okusinziira ku kye tuyigirizibwa ali omu naye nga alimu abantu bano abasatu ffe kye batuyigiriza
2: kaakati nno bwe buzibu obwo bubaddewo okubeera ddala ku ntandikwa naye nga situnaba kugendamu ebyo byonna kyova olabanga olw'enkaayana zino oba bakatonda ali omu oba bali basatu enkuŋŋaana zaatandika okujjanga. Kungana za Ekereziya tulinawo olukungaana olwatuula e Nicaea. Nicaea bigisanga mu Bufalansa. Twasanga waliyo olukungaana eyo olwatuula nga lwogera ku nsonga eno ddala bakatonda bano bali basatu mu myaka n'eyo tuli mu bisatu 25 ate mu bisatu 91 olukungaana olwo lutuula e Constantine era okwogera okumulungula ku nsonga eno kakati n'omu mwe twajja nzikiriza eno nina nzikiriza lyetuyita eyava mu lukungaana lwa Nicaea newe
1: Constantinople
2: nzikiriza eyo gituddingana fwale nnyo mwekereza naye nga kiki kyetwoge kyekikulu ku Trinity ono ekikulu ku Trinity ono si oba bano ba pasone oba babiri oba basatu kubanga bano ndi ba pasone lulimi oba endowooza filozofe y'obudde abaali bagezaako nda mu kyaso eki ekya wakati okunnyonnyola ekintu kino naye enkuŋŋaana zino kikyezaavaayo nakyo kyavaayo nakyo ti Katonda ali omu naye Katonda oyo omu ye Katonda oyo atutonda ye Katonda oyo atununula ye Katonda oyo atulabirira atuwanirira atutambuza. Eyo nno enjigiriza ya Kereziya ku Trinity ono.
3: 9/4 katonyeze nyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi omuliriza omulungi. Twongera okwebaza okuba nti nno tutambula ffenna tuline Father Andrew Kato mu programu yo Ekereziya.
2: N'omuntu wa bulijjo.
3: Katusooke tuggyewo obulango bwo.
0: 9/4 Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
4: Bizinensi yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapientia ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku nnamba zino: Noti 752 89 68. plus biri tano mukaga, biri noti noti, mwenda biri munana, nya biri noti. Oba, plus biri tano mukaga, musanvu mukaga mukaga, mukage mwemu, mukaga noti noti. Oba tutukirile kumukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola ngena faba Radio Sapiencia, toje kwejusa.
5: The Catholic community in Uganda owns Pax Insurance Company Limited. Pax is our own company and its profits are used to benefit our own institutions such as schools and hospitals. Visit us for all your insurance needs such as motor third party, motor comprehensive, fire insurance, group personal accident, travel insurance, professional indemnity and other non-life insurance products. For more information, visit our head office at Christ the King, Platinum House, Plot 3, Colville Street off Kampala Road. Or you can visit any of our agency in your area. You can reach us on telephone number 0414-233-089 or 0414-233-096 and our website www.paxinsurance.co.ug. PAX is regulated by the Insurance Regulatory Authority. PAX, our insurance partner.
6: Bino byo subidwa mu program sagala galamite.
7: Sema kade Joseph na yabuziza ti ekibuzo mbutu babuze muyenka yetaga kibiri asatu mukubo kulayira. Okulayira wetaga ki?
8: Njaba bulira kubanga. Tetusobola neze kupande zomutandiko zipeka ku.
4: Imbusi.
9: Oli najja na kuterese echi chie. Bwo yomba mwina kubiri no chogera. Wagula ne poloti no jikwa ko msaja na tajimanya. Enda gano yiyo.
7: Yiyo. Obimuwa no msaja alaba.
9: No msaja alaba.
7: Banange
9: mulimba mchuse.
4: Umuziki omutekete kwa bulungi. Emboozi, ensonge zikwata ku muntu wa bulijjo. Monday to Friday, okuva ku sawe mweyo okumacha kutusa ku sawe nyiza kala samayanzi. Tosubwa Jacobo ne Kabasa. Yenka Daniel Zimu byemizanyo. Mu program sagala galamide.
10: Jiji, wegendereza tank enoje zimasamasa ku bizimbe nakuzino.
4: Ezo smart tank, ezo steel run tube. Kampani nazi mu Uganda mukukola tanka za amazzi nebyaji byemmere okuva mu steel.
10: Wow! Bikolebwa mu Uganda. Nechi chechi.

Mbalamusizza nnyo ab'oluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa. Twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu, nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbagaliza emikisa gya Katonda

0: yangaba Thomasi, yangaba Gusitino, yangaba Gezako, okwagala okunnyonnyola. Kakati nno yo enjigiriza ya Kereziya, naye bange esimbye ku ebyo ebyava mu nkuŋŋaana zino ebbiri. Ndi Katonda ali omu, Katonda oyo yatutonda, Katonda oyo yatununula, Katonda oyo yatuwanirira. Kugamba enjigiriza ya Kereziya teri kuba paasooni. Tyoba twogera kuba paasooni nti mulimu kya mukisa mulungi oba mubi, ndi mukate kiisimu waffe akyaliwo ennyo. Y'enjigiriza eyo. Naye enjigiriza eyo etuviiramu akabasa. Kubanga bwe tutandika okugaana nti Katonda ali omu naye ali mu bapaasooni
1: basatu.
0: Nkulujjumbi tukitegeeza ki?
1: Kwegamba omuntu atakitutte ennyo abaagamba bakatonda bali basatu.
0: Kati n'ekyo si kipya ekyokugamba bakatonda bali basatu lwe lubadde olutalo lwa Kereziya okubeera ku ntandikwa nga bwe nkugambye. Kwegamba ekyo kireetedde Kereziya akabasa. Ino Kereziya yo ng'etunuulira enkuŋŋaana zino ebbiri, Nisiya n'Olukonstantina. Neewunzika tugamba nti aba ne Katonda ali omu, Katonda oyo atukuuma, atutonda, Katonda oyo atununula, ye Katonda oyo ataatutambuza bulijjo. Kati Kristu bwe yali ng'azze ku nsi ekitegeeza Katonda oyo teyaliiwo. Katonda yali ku nsi kuno mu ggulu eyo yali taliiyo. Ensonga eyo lwaki kigambo kyakugamba Trinita, enjigiriza eno eya Trinita ey'ekikristu ebeera etubuulira Katonda wa Kristu. Katonda ali omu naye nga bwe nagambye omubereberye nti tumunnyonnyola mu ngeri nnyingi kyekituwa. Tulina Protestant theology, tulina Catholic theology, tulina Islamic theology, tulina Orthodox theology. Ezo zonna nina nnyinnyonnyola ez'okunnyonnyolamu ebintu ebyo by'obuuza Katonda. Naye Katonda ow'ekikristu, Katonda wa Kristu, ye Katonda oyo atutonda, ye Katonda oyo atununula, ye Katonda oyo atuwanirira.
1: Katonda oyo yatununula, Katonda oyo yatuwanirira,
0: Katonda oyo yatutonda,
1: Katonda atutonda,
0: Katonda atuwanirira. Katonda kakati awo oteekamu bapaasooni be bali. Kubanga Kristu bw'ayogera ku mwoyo omutuukirivu tayogera ku paasooni naye ayogera ku Katonda. Kristu bw'ayogera ku mwana tayogera ku muntu mwakubiri naye ayogera ku wani? Ku Katonda. Kristu bw'agamba nti nze ne Kitange tuli kye kimu, ayogera ku Katonda oyo atutonda, eyatonda abantu. Ayogera ku Katonda oyo anunula, bali kye kimu. Kubanga kyovula banno nti Trinity ono tuba twogera ku bumu, obumu nti Katonda ono ali mu bumu, Katonda ono tamenyesemenyeseemu. Kubanga okumenyekamenyekamu kwe kwalibadde kuleeta paasooni. Bakatonda bali basatu ne Katonda tamenyesemenyeseemu ne Katonda omu. Mu bufunze kigambo kya kukkiriza Trinita njigiriza, naye njigiriza etuyamba ku kigambo ky'okukkiriza. Ate ng'eyogera kwani? Ku Katonda owa Kristu. Katonda owa Kristu, that's the Christian theology. Christian theory. Kubanga bwona ogenda mu theology nga Islamic theology, ekiro yinza okisangamu nti Katonda ate alimu abapaasooni basatu, alimu ebintu bisatu. Kubanga theology y'ekiisiraamu yejja kugamba nti Katonda ali omu, that's all. Era kye kimu ne theology y'ekikristu, Christian theology, nti Katonda ali omu. Naye ate yeeyongerako okunnyonnyola Katonda oyo omu yakola ki? Yatutonda era yatonda. Katonda oyo omu yanunula yatununula
2: era yanunula
0: Katonda oyomu yayimirizaawo yatuwanirira sustains us inga tejja kugamba nti bano bonna buli omu akola mulimu gugwe atutonda wali naye ate waliwo n'omulala atununula waliwo n'omulala kati ekyo kijja kitya okukkiriza we kujjiramu kubanga bwekutaba kukkiriza agenda okukkana ndimu ne bapaasola ne bano basatu bakatonda basatu naye ate n'ekigambo kino paasone tuteekeddwa okumanyawo gye kiva kiva mu ndowooza ey'abaroma abaroma ne mu mateeka gaabwe bwe baboogera ku kintu kyonna ekirina eddembe n'obuvunaanyizibwa mu nsi subject of rights and responsibilities ekintu ekyo bakiyita paasone oyira mukulu kakati mu filozofe eyo abantu baffe abaali bannyonnyola eddiini abaali balwanagana abasiyagguzi abaali basiyagguka n'ensonga eno abantu nga Tomasi omutuukirivu abantu nga Agustini omutuukirivu abantu gaa nti abaali basiyagguka okutuyigiriza ku nsonga eno eya Katonda omu Paatiri Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu nga ne bakozesa olulimi luno olwa paasooni naye era olulimi luno olwa paasooni ate nalwo ne luvaamu akabasa kabasa ki nti nti kakati oba bapaasooni bali basatu awo nno bakatonda bali bameka
1: bali basatu
0: bali basatu Paatiri Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu Paatiri yeemalirira alina eddembe n'obuvunaanyizibwa mwana naye alina eddembe n'obuvunaanyizibwa ne Mwoyo Mutuukirivu alina eddembe n'obuvunaanyizibwa kereziya yo kyeva egamba nti nga tutunuulira Nicaean Creed kubanga eyo yonno yaliwo nga ne ba Tomasi bano tebannaakubeerawo naye munnange era nabo bagezaako okusiyagguka olugendo olw'okutunnyonnyola Katonda ono alimu atya naye nga bonna balina okuwunzika tuba tuwunzikira ku kukkiriza
1: okukkiriza
0: tuba tuwunzikira ku kukkiriza
1: Radio Sapiens enkoleza y'amagezi pulogulaamu ekereziya n'omuntu wa bulijjo Father Fandru Katobo tutambula akadde kaffe keeyera naye tuwagadde tumalirize ne bino naddala olwa Trinita era nga
0: twagadde tubinyonyole kubanga bwe tumala Sande eri ya Pentecost ya Mwoyo Mutuukirivu tutunuulidde twatunuulira esakaramentu lya Konfirimansi nga tuyitunuulira ku nkola ya Ekereziya ate Sande ebeereddako ebeera ya Trinity Omutuukirivu naye ate mwattu Trinity ono omutuukirivu ojja kwesanga nti mu mateeka ga Kereziya tewali Kereziya weeyogerera ku mu mateeka gaayo weeyogerera ku Trinity lwaki kubanga nsonga yaki yakukkiriza singa teyali nsonga yakukkiriza mukulu Jjunju wandibaddewo enkola gyetwandibadde tusanga mu nkola y'Ekereziya mu mateeka g'Ekereziya twandibadde tugisangawo tugenda ku Trinity ono era amateeka ga Kereziya gandibadde gatubuulira gatubuulira nti abange Katonda ali omu naye mu bapaasooni bameka
1: basatu
0: mu nkola y'Ekereziya tekiriimu mateeka ga Kereziya tekisangamu tetulina wetukisanga lwaki kubanga kigambo kyakukkiriza nsonga yakukkiriza abasajja bangi nnyo abasiyagguzi bangi nnyo abagezezzaako okumatiza abantu ku nsonga eno naye omu ku bbugo batubuulira nti ya Agustini Agustini omusajja ati omutwe gwamulumira ddala agezaako okutegeera ekintu kino era kyagaana ate nga yali musajja
1: mugezi
0: naye kyagaana kamba olw'okuba nti kigambo kyakukkiriza ke kali ke nayogeddeko walininga nti bwe tuba twogera ku theology tuba tetwogera ku faith kubanga theology mukulu Jjunju okukuba kusiyagguka tusiyagguka olugendo tusiyagguka okunnyonnyola ebyo byekuusa ku Katonda. Ensonga lwaki siyoro gye tugiyita emboozi eyekuusa kwani ku Katonda. Kakati ekintu tulinita, omutwe tulinita 3 in 1, basatu mwomu, oyo siyoroji. Si kwe kukkiriza, si ye faith. Faith yeruwa, okukkiriza kwe kuruwa nti Katonda aliwo. Atutonda, atununula, ate atuwanirira. Oku kwe kukkiriza, ye faith. Omutwe nga Trinita, ebintu bino mukulu jinyi neetaga tubiddemu mpola mpola. Omutwe Trinita, eyo theology. Eyo mboozi eyeekuusa okutegeera ani Katonda w'ekikkiriza. Naye emboozi gye tujja okusiyagguka nayo tuleme kugituusa ku nkomerero. Kubanga bwe tugezaako gituusa ku nkomerero, tujja kuwunzika nga tugamba nti aba Katonda nno bandiba. Bameka? Si basatu?
1: Basatu, Father.
0: Bandiba basatu. Bwe tugezaako okusiyagguka.
1: Okugaziya.
0: Okunyumya. Kunjigiriza eno oba ku kigambo kino ekya Trinita. Trinita ensonga ne lwaki tuwunzikira wali mu kukkiriza.
1: Radio Sapiens enkulu z'amagezi akadde kaffe KSA. Tusigazzaayo bibuuzo ki bye tulina okubuuza Father tusobole okumaliriza. Muwulidde Trinita, tuwulidde konfirimansiyo, twatandikira kubatiza era akuddiddemu Father. Ndowooza byonna tubifunye. Kati bye twagala okumaliriza nabyo pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero. Nkiyite ntya? Singa bino tebyaliwo Father, nti nno tulina Katonda Party, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo Mutuukirivu, teyandibaddewo nga yeemaliriza nga tewali bintu bino byonna.
0: Y'ensonga eyo era lwaki tugamba nti bwe twogera ku Trinita tuba twogera ku Katonda nga Kristu bw'amutubuulira. Tuba twogera ku Katonda wa Kristu. Tuba twogera ku Katonda wa Yesu gwejo okutubuulira. Kitwogera olwo ku Katonda wa Muhammad gwejo okutubuulira. Oba owa Buddha. Tubyogerako. Abantu batuwogera ku Katonda wa Kristu. Kakati olw'okuba tuli ba Kristu. Katonda wa Kristu. Katonda owaffe aba Kristu. Katonda oyo atutonda. Katonda oyo atulokola. Katonda oyo atuwanirira. Si mu bwawufu. Nti waliwo atutonda mwawufu. Si mu bwawufu nti waliwo atununula. Si mu bwawufu nti waliwo atuwanirira. Naye mu bumu. Mu bumu. Tugamba ye Katonda wa Kristu. Siwali ngeri yonna gye tuyinza kwogera ku Katonda ng'Abakristu. Situwogedde lulimi luno, situwogeredde Katonda waffe, situmwogeredde mu lulimi luno, situmwogeredde nga Katonda atutonda. Katonda atununula, Katonda
1: atuwanirira. Atutonda, atununula, atuwanirira.
0: Inga Katonda omu, kubanga byonna biri mu bumu, biri wamu. Si mirimu emyawufu egikolebwa abantu abaawufu. Pasone, anti olaba pasone gyetutwala. Kubanga era omuntu oli bwakunyonyola pasone nti pasone kitegeeza muntu. Ekyo kyekikujjirirayo ddala birindi bantu bali basatu. Waliwo omu yatutonda, era atutonda, ate agenda mu maaso n'okutonda. Waliwo n'omulala atununula, yatununula era atununula. Ate waliwo n'omulala atuwanirira. Olaba gye tumalira. Kano y'ensonga eyo lwaki nti Katonda wa Kristu. Katonda wakukkiriza, Katonda atutonda, atuwanirira, atununula, atuwanirira. Nnyinnyonnyola ennyango eyeesigamiziddwa ku kukkiriza kuli kwe twatula bulijjo
1: kwa Nicaea
0: ne Constantinople.
1: Nzikiriza Katonda omu, atyo omuzaawuli kantu eyakola eggulu n'ensi. na byo nebirabika nebitalabika. Father, akadde kaffe kaweddeko, tumalirize otuwa omukisa.
2: Na tumaze okwebuulira ku bintu bino tulinyita ono, tumaze okwebuulira ku konfirimansiyo. Bintu bino bikulu nnyo, bikulu nnyo, era bujjo tuba twogera ku bintu ebyo ebikulu mu kukkiriza kwaffe. Ebintu ebyo ebikulu bikyaliyo bingi nnyo. Bikyaliyo ebintu nga Eukaristiya, bintu bikulu ebyo nnyo mu kukkiriza kwaffe. Ni pulogulaamu yaffe kubanga ekyaliwo. Ebyo tujja kubiwaayo akati. Ensonga z'abiikira Maria. Tuziwaako obudde. Ebintu ebisinga byo tubyogerako nnyo mu pulogulaamu zaffe. Ensonga eyo lwaki kikulu nnyo okuba n'ebibuuzo. Bakuweereza ebibuuzo. Awe ku ssimu yo bakuweereza ebibuuzo. Ebibuuzo ebyo nsobola okubikola ki?
1: Okubikubuuza. Ne tubitereeza. Watugambye nti ne tufuna ennyinnyonnyola y'Ekereziya ate n'okubiggyamu amakulu. Ne twawula okusinziira ku ndowooza yaffe. Ate n'ebintu nga bwe byandibadde mu bulamu bwaffe obw'omukrisitu. Ssimu yange eri 07741
2: Tuliya aweerezaako ekibuuzo. Oli ajja kwebuuza nti ye ate lwaki nze siwaayo yange. Siwaayo yange kubanga pulogulaamu eno si yange. Kubanga kati ebyo ebibuuzo ate n'omulala yenna kyayinza okusanga nkyo kyayinza okubeerawo n'omulala ku pulogulaamu eno ekkiriza n'omuntu wa bulijjo si kyekyo. Ensonga eyo lwaki babikuweereza gwe tobeera nabyo n'obiwa oyina abeerawo mu pulogulaamu eno ekkiriza n'omuntu wa bulijjo. Tusabe nno Omukama oyo atuwa omukisa. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
2: Katonda omuyinza we kan paati mwana mwe mutuukirukuke tusigale naffe.
1: Amiina.
3: Kikyenda mu nnyaka tonyeze nnyafama. Radio Sapientia. Enkuluze y'amagezi. Ensulo y'omuziki.

bwe yagamba abatume be nti emirembe kibe ku mmwe. Naffe nga tujjudde essanyu ery'okufuna mwoyo omutuukirivu ne parish empya, tuyimbe ekitiibwa kya Katonda.

0: bwe kirambikiddwa obulungi mu tteeka lya Kereziya 519, omukulu w'ekifo avunaanyizibwa okuyigiriza, okutukuza n'okulamula eggwanga lya Katonda. Kali nsaba Reverend Father Robert Kayiwa atukulembere mu kwata okukkiriza kwaffe ffenna awamu, ate ye alayire nga bagenda okukulembera abantu ba Katonda nga mwesimbu ne mu bwesigwa mu Ekereziya omulamba, ng'agondera abepiskoopi n'Ekereziya omutukuvu.
1: Tuyimirire.
2: Nze Reverend Father Robert Kayiwa njatula n'omutima gwange gwonna nga nzikiriza ddala mu byonna ebiri mu ssaala y'abatume. Nzikiriza Katonda Patri, omuyinza wa buli kantu, eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitarabika. Nzikiriza n'omukama omu Yesu Kristo, omwana omwati owa Katonda, Patri gwazaala nga n'ebirembe byonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala. Yazaalibwa buzaalibwa, teyatondebwa. Ye ne Patri mu bwa Katonda be bamu ddala. Byonna mwe byakolebwa. Olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu ku bwa Mwoyo Mutuukirivu n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe, yakomererwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku lejja Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Patri, alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo, nzikiriza ne mwe omutuukirivu. Omukama era aw'obulamu. Ava mu Patri ne mwana. Bwe tusinzaamu ne Patri ne mwana. Ne tumugulumiza kimu, eyayogerera mu balanze. Nzikiriza n'Ekereziya omu, omutukuvu Katolika, eyava mu batume. Njatula abakirisi mwemwe ensonyi w'ebibi, era nnindirira okuzuukira kw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja. Amiina. Nze Reverend Father Robert Kayiwa nga sirimu kakunkuna konna, nzikiriza buli kintu kyonna mu kigambo kya Katonda ekiwandiike oba ekiri mu byenjigiriza y'Ekereziya Katolika, era n'ebyo y'Ekereziya Katolika byagenda akakasa mu ngeri ezitali zimu ng'abiyisa mu ntebe ey'obulamuzi entongole oba mu njigiriza ze zagoberera bulijjo, oba nga Katonda bw'agenda amubikkulira ebyamagero ng'amukoowoola mu kukkiriza. Era mmaliridde okukkiriza n'okukuuma obutiribiri buli kigambo kinnakimu na buli kintu kyonna Ekereziya nnyaffe kyawandako eddusu, kubiyigirizibwa okukkiriza ne mu mpisa ennungi. Nzenna mu kutegeera kwange ne mu bumalirivu bwange neeyama okunywerera n'okukuuma obutiribiri eddiini yange byeyigiriza, kabibe biba nga biva wa mutukuvu Paapa oba mu beepisikoopi ng'Ekereziya nnyaffe omutukuvu bw'abiyigiriza n'okubirambika. Ayi Katonda wange nyamba, n'ekitabo ky'Evanjiri kino kye nkutteko.
1: Omukulu ng'amaze okuba ekirayiro agenda kuweebwa ebidda ku mulimu anti kati bwana mukulu, tutuule. Agenda kwambazibwa sitoola nga ke kabonero ak'obukulu bw'omulimu gw'omusaserdoti wakwasiddwa mu kifo kino. Kuuma ekitiibwa.
0: Sitoola eno ke kabona k'obukulu bw'omulimu gw'obusaasodooti gw'okwasiddwa mu kifo kino. Kuuma ekitiibwa kyo mu bigambo byo ne mu mpisa zo. Kwako ebisumuluzo by'ekereziya. Guliranga abantu ba Katonda okuyingira mu ekereziya okwegayirira nga teri abakuba ku mukono.

0: Omukama wetufunya mu sakamentu ya Eukaristia. Mwangamye bulungi mu nyumba yeno tabe nakulu. Abakrisu banajjanga okumulamusaako n'okumwebuuzaako mu kwegayirira kwabwe. Ofangayo nnyo okumutwaliranga abalwadde abatasobola kujja wano bamufune abafuukire entanda ebatuusa ewa Katonda.
1: Kati omukulu agenda kutwalibwa mu nnyumba ya penitensiya, fenna mwe tunaagendanga ye ng'aliwo ku lwa Yesu tufune ekisa okuva ew'Omukama nga twejjusa. Agenda kufukamira omukristu nga bwe tufukamira nga tugenze ew'Omukama okwatula ebibi byaffe, nga Dawudi bwe yagamba, ayi Mukama ekibi mu maaso go kye nakola. Ewuwo yeri okusaasirwa.
0: Egimu ku mirimu gy'olina okukola kwe kuzza abantu ba Katonda ng'oyita mu sakamentu ya penitensiya. Beera mwegendereza era wa kisa ng'olamula abantu ba Katonda.

abooluganda abaagalwa lunaku lwa pentekooti abatume baafuna mwoyo mutuukirivu ng'omukama bwe yali abasuubisizza nabo kye baakolanga mu kubatiza baateekwa mu kukijjuliriza nga bawa abantu mwoyo mutuukirivu nga bwe tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume pawulo bwe yassa emikono ku be yali abatizza mwoyo mutuukirivu n'abajjako ne boogera n'ennimi ne balanga n'okulanga abepisikoopi be baasikira abatume balina obuyinza obwo bwennyini oba omulimu ogwo bayinza okugusikira omusaserdoti gw'abalabye abo ababa bamazeeyo okuzaalibwa ogw'okubiri mu batisimu babawa mwoyo mutuukirivu newandibadde mu nsangi zaffe abafunye mwoyo mutuukirivu tebakyayogera nnimi naye ffe tukkiriza newandibadde tumulaba naye tumufuna muye okwagala mukuva nekuyibwa mu mitima gyaffe netukuŋŋaanyiza omukukkiriza kumu naye nga tulina emirimu egitali gimu n'atukuza ekereziya n'amufuula omu baana baffe abaagalwa ennyo mwoyo mutuukirivu gwe mugenda okufuna ajja kubassaako akabonero muli mulabike nti mufaanana kristu muli bitundu by'ekereziya ebijjuvu ddala kristu yennyini yowaana bwe yamubatiza mwoyo mutuukirivu yamusiiga n'atumbwa gwe okuyigiriza atuse mwoyo oyo mu nsi nammwe nno baana baffe mujjukire nti mwabatizibwa dda olwaliro mugenda okufuna amaanyi ga mwoyo mutuukirivu mulambiweko n'akabonero k'omusalaba mu kyenyi awo nno muteeka okusooka okukakasa eri ensi yonna nti yesu yafa n'azuukira abantu nga balaba engeri yonna gye muyisaamu mufubise kawoowo ka kristu ng'omutume pawulo bw'agamba kristu ye nnannyini mubiri ogw'ekitalo gwe tuyita ekereziya abantu ba katonda bawa ebirungi ebitali bimu mwoyo mutuukirivu n'agenda nga yebagabanyiza buli omu azimba omubiri gumu nga munywevu mu kwagalana baana baffe mubeere n'ebitundu ebyo ebiramu eby'ekereziya oyo nga mwoyo mutuukirivu yagenda abatwala mufe abina okuweereza abantu bonna nga mulabira ku kristu atajja kuweerezebwa wabula okuweereza kale nno baana baffe kati munafuna mwoyo mutuukirivu kusooke mwejjukiza okukkiriza kumwayatula mwabatizibwa baba abazaala n'abazadde mu ababatisimu kubayatulamu n'ekereziya muwanike omukono gwammwe ogwa ddyo sitaani omwegaana n'ebikolwa byo byegaana n'emitego gye gyonna okukkiriza katonda paati omuyinza wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi okukkiriza ne yesu kristu omwana w'omu yekka mukama waffe maliyo mbeerevu gw'azaala eyabonabona n'aziikibwa n'azuukira mu bafu adde okumukono ogwadde wa katonda paati mumukkiriza okukkiriza ne mwoyo omutuukirivu omukama w'obulamu gwogenda okufuna olwaliro mu konfirimansi yo ng'abatume lwe bamufuna kuli olwa pentekooti mu ngeri yeewuunyisa omukkiriza okukkiriza n'ekereziya omutukuvu katolika okussa kimu okwa batuukirivu ekisonyiwa eky'ebibi okuzuukira okw'emibiri n'olwamu obutaggwawo bikkiriza kale tuddemu okwo kwe kukkiriza kwaffe kwe kukkiriza kw'ekereziya gwe tulina gwe tweyagaliramu mu kristu yesu mukama waffe abakristu mutukkiriza abaana bano tubaye konfirimansi yo kale abala katusooke twegayirire abooluganda abaagalwa ennyo twegayirira katonda paati omuyinza wa buli kantu abaana bano beyeebonanya abamaledde okuzaalibwa mwoyo mutuukirivu abawe ebitone by'omusanvu bafuuke b'amaanyi y'olw'okubafuna okubabuna bafaanire ddala kristu omwana wa katonda basibo bafaaga nja kubasaba tukugolerera emikono ku baana bano bo nga bebakutamya emitwe wansi nga beetewaliza katonda nammwe abakristu bannange mukole ekintu kye kimu buli omu ng'asinziireyo gy'ali tugololere emikono ku baana baffe akaseera kano kakulu nga tubasabira mwoyo mutuukirivu katonda omuyinza wa buli kantu kitaawe wa mukama waffe yesu kristu bwe yazaala obutabaweereza bwo mu mazzi ne mwoyo mutuukirivu omukubagiza abaana bano baye mwoyo w'amagezi n'okutegeera muddemu ti amiina mwoyo ow'amagezi n'okutegeera mwoyo okubuulirirwa n'ow'amaanyi mwoyo okutya omukama n'obujjumbizi bw'eddiini
bajise moyo kuti omukama bibasabide kwa Kristu mukama afi abala kati mutule tuwe abana bano confirmation katuba siga omuzigo kwa Kristu mukini.

0: abooluganda abaakala ennyo
1: ka tuyimirire ffenna
0: mu ssanyu lino lye tulimu eryokukuza pentekooti tugayire nnyo katonda kitaffe nga bwe yawulira obulungi okwegayirira n'okwaziirana kw'omwana we ne kaakati akkirize okutunuulira n'okuwuliriza obuteeyiriza bwaffe

0: Diciamo che le gioco chissà. Kale naye mukama olw'okujjula okufaana okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kalisi y'okulokoka nga tukwebaza kuba watugaanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde ennyo nga tukwesengereza twabagabano mbiina omusaayi bya kristu mwoyo omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu
1: jjukira ayi mukama kereziyawo abunye enkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne paapa waffe leewo n'omwepisikoopi waffe Lawrence Mukasa n'abo bonna abakwala omusasolooti ne mu budyakoni
2: jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira ate naddala be tusabira mu kitambulo ekitukuvu bakkirize bajeyo gy'oyakaakanira mu kitiibwa jjukira n'afuna wajirira essa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusanira ogabana kulama obutaggwawo kutenda n'okugulumiza wamu ne mali omubeererevu omutuukirivu nnyina katonda yosefu omutuukirivu bba abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna batuyita mu mwana wo yesu kristo
0: kwekalonda paati omuyinza buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu kristo nomwoyota okufuna n'ofunamu naye era muye muofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe nga mukama waffe yatukuutira ebyokutulokola n'okulagira kamwe n'atulagira tukumanye tugamba nti kita

0: n'abagole abagattiddwa tufukamireko.
1: Ayi paakiri omutuukirivu we yakola omuntu ng'akufaanana n'otonda omusajja n'omukazi bayungulwamu mu mubiri ne mu mutima basobole okutuukiriza omulimu gwabwe ku nsi. Ayi Katonda, olw'okumanyisa okwagala okuli mu ggwe okwagala n'okw'abafumbo, mwategeereza endagaano gwennyini gye wakuba n'eggwanga lyo. Esakalamenti bwe limala okuggwa mu bufumbo bw'abakristu omulabikiro ekyamagero eky'okugattibwa kwa Kristu n'ekereziya, tukwegayiridde abaweerezaawo bano Yozefu ne Justin bawe omukisa gwo. Ayi Mukama, mu kufuna esakalamenti ne ly'obufumbo, buli omu atuuse ku munne ebitone by'okwagala kwo. Buli omu mu munne alabe mu ggwe, bafuuke omutima gumu n'omwoyo gumu. Ayi Mukama, amaka gaabwe bagayimirizeewo nga bakola, abaana baabwe babagunjule ng'evanjiri bw'eragira, babategeka okwetaba n'abantu ab'omu ggulu. Ono muzaana wo Justin, muyiire emikisa gyo, atuuse bulungi omulimu gw'amaka n'ogw'obuzadde. Amaka ge gabuguumirire olw'okwagala okulungi n'entegeragana ey'omukwano. N'ono omuweerezaawo Yozefu naye, ayi Mukama, mutuweere omukisa gwo gw'omu ggulu, atuukirize bulungi emirimu gye nga nannyini maka omwesigwa. Ayi Paati omutuukirivu, bano abagattiddwa mu bufumbo baagala okusembera ku lujjuliro lwo, bawe nabo olumu bagabane ku mbaga ey'omu ggulu nga bajjudde essanyu. Tukibasabidde wa Yesu Kristo Mukama waffe.
0: Abagole muyimirire.
1: Ayi Mukama Yesu Kristo, bwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, tutunuulira bibi byaffe n'amaaso gazzi ku kukkiriza kw'ekereziyawo, tuyinza okumuha emirembe n'okusatumuka bw'oyagala, kubanga anoolamula emirembe n'emirembe. Ettembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna.
2: Buli omu ayagalize munne emirembe.